dafa melne kesselut la gëna soxla ginaaw day defar nit ak terbiye kesselut terbiye wu amagut ak defaru koku la sax xassida gëna soxla ndax señ bi dafa waxon ne mom bimu joggé bimu ñëwé adina li fi indi won yenenti bi sallallahu alayhi wasallam moko fi indi te moy terbiye nit ñi ak defar leen tek leen ci aw yoon bimu ci nekké ab diir nek tubaab yi am ci momu yoon jëlé ko ci ak jabotam takalé ko ñom indir ko ay jafé jafé yu bari néna suñu borom ne ko ginaaw lolo doonon sa liggéey te non yoy sama non di say non dox nañ sa digal lolo ba mëna toko légui lima la ci defal kon moy xassida yoy nga doon way jëmele ko ci man ak ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam defna ko kep ku koy jangati

ak diko bëggé lolu batay ko def mo jangé yam dégo señ bi di wax ci jalibatul maraxim wa habli man hafisahu aw hasala bi ayi wajhin bin nabi amala mayal kep ko xamné mokal na khaside bam am ko ci daraaje yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bepp mebe bu ñu lepp lu ñu mebe rek may ko wa amin wa nak sattu ci sax nak nga amin ko amin wu jaado ak yoy nga xane bo defal ne mbokki ndawen yow la bu sey bi xaw ko randal fenn sax du te lang ci wara am dang ko am ndax bi ay wëccin la wax moy ci bepp bepp anam lolu bokk na ci njariñ yi lambo xaside ginaaw lolu la lambo nak di aw yoon señ bi neena ñoo kawé señu terbi ñoo kawé señu tarxi ta kenn ku ne xam na ne suñ señ yi nga xam ne ci lañu aaju ci ñoom buñ leen gisoon rek warma ji ñuy àndal dañuy daal di summi suñuy dal summi suñuy bax na fas yéene leen a warmaal ngir jëmmi suñ tuba te xaside yi di kenn ci ñoom gën a kawe ñëpp sax ndax am na bis ma koy laaj suñ Moustapha suñ Saliou ma ko yàlla may gudd fan ak wér ne ko xaside yi daal man dama bëggoon nga wax ma noo leen gisee mu ne ma xaside yi moom ñooy suñ Touba daal ni ma ñooy suñ Touba ñooy doomi suñ Touba yi wër daal ni ma doomi suñ Touba yi nga xamoon sax ñu baax ñii nga xamoon kenn ku ne suñ bi day sa bàyyi waaye am nga daneen ndey bi dul suñ bi xaside yi nag suñ bi seen bàyyi mooy seen ndey daal ni ma ndax li ko sabab mooy boppam lay génne li ci moom lay génne di ko bind ndax lii laa nii laa mel nii la ma yàlla defal dama nangam loolu ci misaale boroon xool ci àddina ak fi mu toll fi ni tubaab bi lépp looy mën a jëflante yoom te bindoo ko day mel ne loolu saxut waaw kon bind gi moo taxaw sa taxawaay sa jëmm yow mi taxaw bind nga moo tax loo saxalati mu sax loo dàqati mu dàq sëñ Touba nag mbiram mépp noonu la ko defee ci xaside waaw mooy sëñ Moustapha sax dolli na ma ca ne ñoo yor secret bi nga xam ne moo yor yoon bi dama fi ne xam nga gisoo Touba ni mu yaatoo sëriñ si ni mu yaatoo waaye boo fa demoon gisoo ci kenn muy xëy ci loo xam ne bu ko bàyyi woon yoon mi taxaw ndax ab ak mbootaay lu ndaw da nga gis ñu am bureau am ay machine ñu cay kàcc ku ñëw ñu ne la bureau baa ngi nii liy doxal jëmmi société bi wala nangam mi ngi nii waaye yoonu murit ak ni mu rëyee te loolu amu ci amut fenn fu ñuy daje di nos naan nii la war a doxe loolu li ko waral mooy señ Touba daa def secret boobu ci xaside àgg na ci ne ma su kenn jóge woon Ndakaaro wala faneen di ñëw si Touba ngir yàq gu muy yàq xaside ya koy kar ci yoonoo jëflante moom lu tax mu xam ne li mu doon bëgg munta am mel na ne sëñ bi daal lépp da ko programme ci biir xaside ni muy waxee maye ko yàlla may yépp ci biir noonu la jëlee secret yoon yi def ko ci dëxañ ko ci biir moo tax man li ma jàpp mooy saa yuñ ko noppee jàng mooy àddina tukki na moom waye laa bokkoon li yeneen bi waxoon naan da ngeen dem ba mujj jamono sallallahu alayhi wasallam li mu doon wax ne da ngeen dem ba mujj jamono jullit dëgg doota am li am mooy kuy tuddoo jullit nga xam ne day mel ne jëmm ju amul ruu murit bu dem ba bàyyee jàng xaside xamal ne loolu da nga koy tuddoo waaye doonutoo ko waaw ndax murit lu néew war ngaa mën a am xaside yoo xam ne da nga koy saxal bisu sa nga di ko jàng te gëm ne it señ Touba ngay jàkkaarlu maanaam boo ubbee xaside gi rek moo tax ñaare du ma bëgg booy jàng xaside ni boo yëkkati xaside ni rawatina sax boo yëkkati xaside di sol ay mbaxana wala ngay wane jenn daraja ndax kenn ci njabootu señ Touba gi ñu yaakaar rek soo soloon sa mbaxana wala dara ba mu teew da ngay daal di summi sa mbaxana te señ Touba nee na fuñ koy jàngee rek maa nga fa waaw kon boo tàmbalee wóor ne mi ngi teew bu teewee nag teggin ya ca war daa mat di sàmmanteel bu baax baax bari na ñu ko dul bàyyi xel waaye loolu lu mat a bàyyi xel la waxuma ko waxi digal leen ko nag waaye labiré la rek la malaanum ker penca ngi nag ko far bu bëggee na far daal di sàngoote jël ndax loolu li tax ma waxee ko noonu it mooy sëriñ bi bi mu nekkee njarim am na bis mu wolu mag ñi woo sëñ Moussa Mba mu ñëw mu ne ko
jangkat yi kat borom jangé kat néna da ko bëgg di dégg fajar fek bu guddé rek lañ la jang ci sédd bi metti na fabal li nga wëtal ci jangkat yi ay mbubbi sét daara jël lu mel ak ngissan yi dañ ko ko suñu ma sam né ko dama bëggoon li dess fi té bu ma démé ci kër ga fagu ko jënd mu ne ko xamna ko xamna né man nga ko waye dama bëgg ba légué buñ may buñ leen di fay fay ma néna mu jël ko bam démé fekk ñu dajje gal ci bitigu naar yi neewon fa fukki ben neca ta kureel bi fukki nit ak ben lañu bam ubbe

di ci dajaloo di jàng xaside da sëñ Touba rek tax ku yàlla dimbali nga teew ca mat di teewal sa xol la tey bàyyi xel ndax man ngay farafaraxe sax jogg ci mbuubu sëñ Touba ma nga jaar ci kaw dama ko yëg ndax dafay teew lu ma taxam la bokk na ci nga ne li nga xam ne nekk na ci ak mbóot yi nga xam ne daana ko leeral moom sëriñ bi bis nee na ñu ngi jàng muqaddamatul amdaa ba essi ci yabu sumtidaahi jumlatan xaasaha nnabi min annafci wahwa albahru suljal bi onnafi nee na sëriñ bi ne taxaw leen njariñu yonente bi day bu dee fukk benn bi lañ jox yahudi ak nasraan yi ñu beew ba di ko pasal pasale waaye juróom-ñeent yépp de ma nga ca waggam ya mbagg xam ngeen lu ko fa mën a jëlee ñu ah mbàkki bëgg nañ ko xam de mu ne bu ñuy jàng fu ñuy jàngee sama xaside xam ngeen nu muy mela ñu ne ko bëgg nañ koo xam ne mu ne day mel ne dém gu ñor ba buñ ko gësamee mu wadd buñ ko gësamul mu wadd ponkal ma gën a am la fi jàpp ca dàtt bay gësam fekk na fa suñ waxtaan benn jàng mu yooku ne ko mbàkkee ndawru turut kon waaye loolu sëñ bi ak heure bi mu doon doxe man jéggale ci bàtt farage xel bi mu doon dox ndax tawaytu tariixal xaw mi saa yu tagg yonente bi xel bu gaaw lay def jëm ci borom yàlla yëmut fenn rek waaye kon jeexal na ko waaw xel woowu mu doon dox di jëm ci yonente bi salaalahu alayhi wa sallam taxoon na fu mu àgg tey bu ëllëgee da koy weesu woo xam ni jadul xam nga bee ma nga ne woon ma nga ci mbagg yonente bi salaalahu alayhi wa sallam

ñëw nam ko ñaané mo xamné téggini ni waxin wi mo dess mu tek waxat ko wanen waxin bu gëna téggini ñaan nga ñëwaat dess tuuti mo xamné dess na tuuti waxat ko banam koy waxé téggini na téggini ya maté ñaan gi ñëwé nam ko sako mo xamné nak matna kal ko fofu bu ñëwaaté ci lenen nonu bu ñëwaaté ci lenen nonu wa bokk na ji léral yim da léralé yim bo ci xassidé am na bis ñu jang fasat qilamil yawma bil khayrayni in sha'a may yakfini ad dayrayn ñu ne taxaw len fasat lu ngeen koy firé ñu ba baké fasat de texena lañ ci xam texena mu ne ah djublu ma ci lol de faagi ma ngi ci djublu furqan alif gi injil sayin gi sabur taagi tawret yoy yi la wax seeni mbot qilami seeni mbot ak sama khalim kon jarigni khassade yi ak mboti khassade yi mom yaakar naane yalla mi ko baxé seigne touba ak seigne touba mi ko baxé ñoko xam wa ñun ñi nga xamé seigne touba dañ ci dimbilé te defuñu dara defuñu luko jar waxuñu luko jar ñu wuñu luko jar melu ñu ko jar mo dimbilé ñu ci bayé nako te bu ko sobon def ko lo xamné dañuy def ay code ku bëgg dugg faaw nga am code bo xamné mo ngay def bo bëggé jang nuru dara duggal code nangam yoy am lool mënon naane wala mure bala kenn mëna jang sama xesi da ngay mel nangam yeepp defuko mu yaatal ko ba legi xesi di sax tasaro ba foko bëgg ami am ko noko bëgg jangé def ko ndax né bu ñëk mag ñi ñom liñ am amuñu ko won sax ñom da wuñu am sax genn xesi dal ñaar wala lu jëfélé doon ndax dañ ko da bindul su dañ ci son legi nak machine mo li tasaro nañ fu ne ñim ko fay defal señ tuba waye nak dafa melne bu li ñuy far bu bare rek seug far ko day daal jafé waay ba laaj na lool fi ne ñu xamal akam bax suñu fallu ñu suñu sangi bi de suñu serigne suñu yaakaari tégal la ko masama netti ne ma nako yalla yagal te may ko wër masama netti ne ma massa ñew ci seigne salih mu ne ko waaw nakaru mom kureelu xassidi ñu fa def mu ne ko ah fi ne ni de mom tubarkallah ndax leen nga ag ci barab bu koñ bo xamne sax da ngay japp ne li wurta nek seen yitte waye bay bu guddi rek nga deg ñu ko yëkëti ñom dañu fa tassaro sax da fay ba ci daare nasaraan ñu kawé sax dañ ko fay def yeen ene seen mino ko tuar kala man de loolu lay xamé dox ak yoon sa yu ma yëgé kërël yi gëna bari ñi yëtte wo xassida di gëna bari momay xamal ni yoon waangi dox waaw li wara xamé nak moy lélé nga gis ko xamne xeyna méré kanen wala bagn lanen dana tax mu dem bam poussé ko ci magnal ak magnal mom sa su xasse tab ci dara rek doto ko meuna contrôler day wéy di wéy lool nak ñi yëngu ci xasside yi ñoo wara fexé ba daw lool fexé ba nit du gis ci ñoom lutax mo leen sik bay sikale xasside loolu batay ci ñun lay doon su duggé lay doon waaw ma yew ni sel gi amna ci lol man na amé ci gis ko xamné day jël genn xassida ci xassida yu disi diko bam bi sen nangam yoon lol day dem ba def ci mom tangor wo xam ndax tul yalla la te tul yalla beggul yenn eppali tangor wo xam dotu mané ñim dekkal dotu mané ay bokam te lolou señ touba bëggé wu ko non bu ko défé ñi ci duggagut te dila gis duñ la mëna jappé lutul ab dof ndax buñ ko xamul da señ blaar waxon waja né ko bo waxe ba genn nit ñi ab dof ngay don ndax malaka mëno fex ba don bu ko defé ki la jappé dof nak du la xémé ba di la roy ci li nga né motax di ci yam ndax am ndox kat lu bax ci nit la kenn ku da xamné né du wañi dara té lu bax ci nit la waye bo ci nané lu ëpp rek sa biir metti Seigne Touba deful luy loré waye ku ci lorru ya lor sa bop xam nga paka wala fétal wala nangam ni mané loré ni la mëna jariñ ay soko yoré té djublu ci jariñ rek jariñu di ci jariñu.

man sax jappuma li ñaan ñi di wax naan amna ci xasside yoy laaj na ndigal deug la man na am waye dafa melni señ mom lam bëggut ko jang mom ci babu dana fexé ba du feñ nit ñi duñ ko gis ba diko jang man dal lima japp moy xasside guñuy tebb beut rek manes nako jang waye nak eppal gi mo bon eppal gi mom upp na def ah ndax sel gi ci gim laaj ak teggin yim laaj amo katan gi dina amo katan gi rek de ci def ndank rek waaw de ci def ndank lolé batay lu mata léral la motax fani rek amna bis ma dem ci señ am setu mo señ sahib yalla ko yalla yagal lol tamé ko ak wër amit ko yalla xeer ci ligéeyal señ touba ci khassida yi la moy fepp ñu waxtane khassida baxna lol ñu fatlé ko ndax señ salihu mom ma téwon ci loxam jangal ñu yar ñu xirtal ñu señ touba ba bëgg gi ñu am ci señ touba ak yitté wo guñ am ci señ bi ak ci khassida ganaw señ touba mom lañ koy santé bari na lol yeenañu ci lol ci xassida ya te señ touba ci ci sant bu baax diko ñaanal su borom ag fu kawé ñottam amna bis mu may wax naan ma ñew fa am jangati xassida yu ñu fa tasselon ño xamné ay maraxib lañuy jang ma nak dañ ci jang lu upp ba xawa juyok seeni waju rek ñi mënatu ñu nekk ak ñen nekk mu ne man ak waxtaan na ñom ta wax leen na leen bëgguma ñuy takal yaq deru xassida bëgguma ñu yaq deru xassida waaw ndax amna ci lool kuy jang xassida ba ñepp xam la ci mëna nga yor yenn jikko yi dañuy tuubal xassida dañ nan kon ni ñuy wax ci xassida du dëgg ndax diiw nga ni dëgg na mi ngi jang xassida mëna munta mel nanga ta fekk boba ya ñi ngi tuubal xassida ta ya leen ko tek ta yaw la du xassida ah motax lool li mata bayyi xel la nang ci soñ sama bop du ci soñ bokk talibi yëpp ndax señ touba mom wenn beuyitam rek ëpp na señ cheikhou naam señ abibou masnama net li ne da dem señ abibou mom la ko ma kanen ko ne ko dama bëggoon nga jox ma xassida yo xamne makoy saxal diko jang xamne li ma fajuk ajak adna al-akhirat la ci sax ne ma waxe bagal señ abibou mu ne ko waxala aw beuy lolu xassida sax ëpp na ci neel aw beuy da ne ko xana gisoon beuy wi mujj ci muqaddimatul amda bolé na tudd yalla ak tag ko bolé tudd yonente bi ak julli ci mom ak tag lepp ci yonu bi minallahi rabbil hars tudd nga yalla tag nga ko abkhi salatuhu bi taslimihi julli nga ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam lil mustafa bang ko waxe tudd nga yonente bi mokh ji lil yammi tag nga ko lepp mo bare ko ci yonu bi ala yonu bi do rek ko ci saxon doyna sa way nak leleg ba ci dang koy misal sax ci ñam yi leg nga gis ku bëgg yenn ñam lool waye benn bis la cey jël lu upp rek mo doxé fa guri ko ba dootu ko sox fuñ ko ci xéñal té sax mu waccu wala dara loolu mën na am ci mën na ci am bu dé nga dem ba sik xassi ak diko jang ngir dara yi manam sayu né kuy soobu ci xassi baax na nga xam liko taxaju ñëk señ mom néna adina musuko taxa jëf musuko taxa wax musuko taxa xey musuko taxa gontu dara lu massa def lu adina tax am lu massa def yalla ak yonenti yalla di saf sang yonen ba di saf xarit fo toll ya nga liggeyal ki di jamm kale kon nga xamne xassidi jëmmi yalla ko taxaju mbir mu ne nak so beugé gis ndariñam jariñoko ci la ko taxaju bo jëlone ap puso ba ci dag du soti puso ñaw lañ koy def ñu koy doye nga ci ñaw bo beugé gis xam jariñam pakay dag dara wala dara bo ci bëggee ñaw du soti semiñ ci gor dara lañ koy jëñu boko bëgg jëriñu ci ñuy jëriñu ëpp so du soti xassidi yalla ko taxaju ku koy jang na ko jang ngir jëmm yalla waye bu ko jang ngir di wër ci xassidi gëssu naan xassidi sangam koy jang da nga am xaaliss ku koy def ya nga toñu señ touba ndax xaaliss taxutoon bind ko adina taxutoon bind ko waye so ci saxé nak yalla mo baxo bokoy wut lo wessu ngir mom rek ba gën mayel ko bo fi misal bo fi jogal ñu ne

motax kuy jang khassida te duko selal duko def ngi jëm yalla lo ci munta am tay ak ëlëk ëma waye nak so ci deewul lanen do ci am yalla te do ci am lola te man nga dem ba sik khassida gi te ak alko xajna ci ndax lu seigne touba def kuko sik alko loy lu mata xam la ñu koy def ngi jëm yalla ndax bo gisé jalibatul maraxib seigne bang ci wax nan yow sunu borom na nga yar na nga tarbiya ci khassida kep ku yër khassida gi waye ngir jëm yalla de waaw amul waxuñu nga jek jek yegna maraxib xewna ñepp nga koy jang nako jang wala nga deg na maraxib kat deg na señ mi neena ko am lo bëgg dang ko am ko am na señ maram na la ñe yoy bu taxé nga diko def dede ndax ni yoonte bi sallallahu alayhi wasallam xon ku gaday ngir yalla ak yoonte bi da nga am lool waye ku gaday ngir jigen go don top ci wala adina soy wut wala commerce bu fi dox wala dara la tax ngay gaday do ngay am ndax seigne touba mom ku am fulle ci bopam li ne ci mom da ko fonku neyu ci nak waye du ko jox mukk ko sakku kenn ku ne la nga sakku ci mom ngay am melne geej rek lo ci duggal mu toy bo ci duggalé ben tank japp ne sa leppay toy yaangi nax sa bop bo ci duggalé sa lepp mu toy seigne la hatu xon nako.

jangal na yépp yaakaar naa ne man ndax su fekkoon tane daal lu ñuy jariñ a ngi ci sëñ bi dana ko ci defaat ndax sëñ moom lépp luy jariñ ab talibé tey ëllëg bàyyiwu ci dara lépp def na ko wax na ko leeral na ko bamu leer sëñ bi wax na bind na jëf na ñu gis te digle na lii moo ko war kat wàcc na musula may musula fa waaw bokk na ci te fi jamono toll it képp kuy tudd ab talibé laaj na loolu ngay xam doxinu mag ñi sëñ tuba yar ak ñim jur ndax ñoom fa sëñ tuba bëgg ku fa aw ñoo jaar ci digg ba te bàyyiwuñ ci dara xëy na mer mel ne ñoom sax dana jafe lool wala mën nga ne du mën a am waaye nag royu leen moom dañ koo def lu dañ koo santaane sax li sëñ Saliou doon wax seytaane mooy def sëñ bi daana ko wax saa yu ma jugee soññee ba ñëpp jug fa su yéenee dem seytaane jaar ci suuf naan leen ah jëlum ngeen ni sonn waaw ndax li mu leen wax bu ngeen ko mënoon lu ngeen fi wut si fekk loolu lay seytaane la ak naan duma dugg ci saxaar yenn samay bagage dëgg la dugg ci saxaar yenn say bagage moom ak ndof la waaye ndax dugg nga xamoo ci dara ndax sëñ bi nangul na la sa tali bi xamoo ko kon lépp loo gis doomi sëñ tubaa yi nga xam ni moom wóoroon na la wóor na la kenn ne sëñ tubaa nangul na leen waaye saa su ne ñi ngi gën a xeeb seen bopp jàpp ne duñ dara di gën a aw ci yoon di dem ñoon ñooy rayukaay yonente bi waxoon te waxoon na kelu sang ashaabi kan mi jom bi ay yi muxtadaytum ihtadaytum sama sahaaba yi ñooy ay bidiw lañ bidiw bu ngeen ci tegtaloo nag moo leen jugga waaw ñoon ñooy rayukaay wuute gi ñu wuute it mooy yërmaane ji rek waaw ndax koo ci àndal koo ci gis su aw dox yi nam méngu wuut ak ni la yàlla bindi man ngaa dem ci kaneen mu ñu ngeen méngoo ngeen ànd moo tax sëñ bi fixé wut yëf yi fenn kenn ku nekk fa sa bunt ne fa ngay jaaree ngir àgg ci moom waaye baax na lool nag ku ne fa ngay siyaare fa nga bokk nga gëstoo xam borom kër ga xam lam bëggoon ak lam bañoon ak nam daa doxe soo mënta jëf lépp it nga jël ca lenn rek def ko ndax sëñ bi daana wax ni taqoo benn bunt di ko ubbule di ko fëgg bu yàggee ñu ubbil la bunt man xalaa al baaba wala jëf wala ji taqoo benn bunt di ko fëgg bu yàggee ñu ubbil la bunt yëpp ci misaal am na fan yële ku ma ko wax ni naa ko man de dama xamee ne sëñ Sohaybou mi nga xam ne mooy suñu bunt ci sëñ Touba moom yàlla da ko mayoon matale yëpp fonk diine ci wàllu yëpp mu ne bale ko fonk sëñ Touba di ko waxtaane fu mu toll xam naa ne mënumaa def lam doon def waaye comme ci moom laa bokk te mënatuma cee génne sama bopp dinaa seet ci lam daa def am fonkoon benn wala ñaar sax ca bu pir bu yàggee rek yàlla mën na laa dimbali ndax suñ borom moo ko wax wallisina amanu wattamaatuhum dhurriyatuhum bi imaanin alxaqna bihim surriyatihim ñi nga xam ne dañoo gëmoon nekk ci lu baax ba faatu seen sët ya leen doon laajuma leen sax

lool nga fonk julli juróom, ndax lool rek mënoon a dindi aw génne aw tàngooram mooy julli jot ngay def leneen lu dul julli. Am na ci kook da ko romb ne ko julli nga, mu ne ko julleegul, mu ne ko demal julli ci. Rombaat ko ne ko julli nga, mu ne ko julleegul, mu ne ko topp naa sa tànk ba ca kàmb sawara te gisuma fu mu dëppe. Boo julli wut da nga tàbbi sawara te kenn du ko mën a faj. Bokk na ci lim gënoon a bañit bobu saq saq la ay bopp. Képp ku aju ci moom war nga ko maytu. Bokk na ci lim gënoon a bañ mooy sàggani diine ci wàll yépp. Daanaa wax naan diine mooy li nga xam ne ku ñu ci raw raw nañ ko ba faw, ku ci raw it rawee na ba faw kenn du ko mën a. Daa ne diine nag lu bari la, ndigal yi bari na, tere yi bari na, waaye ndigal yi la ci gën a far te gën caa war mooy julli juróom. War na képp kuy tuddoo ab julli mu far lu ci te bañ koo jënd dara, mbaa su ko deful mu ngi ci fenn yu weex tal te dee su ko limaale ci julli di teegala. Daa ne tere yi bari na.

lu man di fu man di taxaw da koy mom lim jëf mo xam lu bax la wala safan moy lim mom motax señ bejax da na wone ku xam deug lum am bala jeex mu am ca lolé ludul nam maté je and xam wa li nga am te mu woné day jeex dong sakku ci law mom ludul jeexati mo gëna wër te alal mom lu bari bari ñetti étape lay am li nga mom

bala ñoo gërëm nawet bi moom mooy déwén. Bu déwén jotee nag ñu mel ne kuy baab yàlla naan ah bu meloon ne daaw di moom baaxoon na, ah bu meloon ne daaw di moom nanga waaw waaw. Boo leen dana dalit suñu mbokk yii di tukki ñu baal ma dañ ci jot kenn téléphone rek mu tàmbal naan yi sëñ bi ñaanal baax réew mi de moom fi ne tàmbalee ay jàmbat bu ko defee. Fekk la ma la jiital mooy xam ne am na ñu ne ci réew mi ñoo xam ne ñu ngi ne woon siiw am dépassu xëy te amuñu mënuñu ko am. Ñu ngi ne woon siiw génn fekk la ci réew moom mënuñu ko am. Yooyu yëpp boo ko xalaatee lu la yàlla defal rek mu daal lay doy, ndax addina moom lu doy du fi am mukk ak doylu doo nga fi mën a am ak doylu. Loolu it lu mat a xam la. Bokk na ci it li nga xam ne lu mat a bàyyi xel la rawatina ci ñiy dëkk ñi nga xam ne dañoo bàyyi seen réew ñëw fii war a jëmmal sëñ Touba fii war fee yaatal mbiram. Loolu sax bala ñoo indi soññee gi li ñuy njëkk a jiital mooy ak cant, ndax man maa ngi doog a ñëw ci réew mi waaye li ma fi gis sedd na sama xol dal na sama xelit, ndax dëkk boo dem fekk fa sëñ Touba ñu fay jàng ay xasida di fa jàng alquran di fa neefi la ci weeru koor yi alquran loo xam ne Sénégal sax boo fa demoon lu tumalanke la fay doon. Loolu ndamul sëñ Touba la, waaye ñi ko lijjanti ba mu ne ci seen loxo it nañ xam ne yëfi sëñ Touba la ñor du seen yëfi bopp. Yor sa yëfi sëñ Touba mu nag bëgg saa doxee nu la neex ba mu mujj mbir yi tas di yàqu ku ko def tooñ nga sëñ Touba. Boo ku tooñ sëñ Touba nag yaa ngi moom a koy lijjanti. Moo tax loolu lu mat a bàyyi xel la. Moo tax lu mbir mi sori ak lu la nit ñi kaw kawee kawe ak lu la nit ñi jëwriñ li nga war a xam mooy jëwriñ moom da ngay man ci tool bi di sa njëkk a xëy tey mujj a wàcc mooy tax nga doon jëwriñ. Waaye su la ko ñëpp doon wax te melowoowu it ab jay la rek te yàgg famille mujj du baax, ndax lijjanti dara ba jot ci yomb na lool waaye fexe ba dootoo ko ñàkk toppatoo ko muy wéy di gën a amal njariñ jullit ñi gën a amal njariñ teel bi te dara du ci yàqu moo gën a jafe te fi ne ni foofu lañ toll. Moo tax li gën a mat a def te mat a gën a gaaw a def mooy benn kenn ku ne lam bëgg ci sëñ Touba mu xam ne li fekk yéene wu ko mbokki talibeem du ko am mukk, ndax sëñ Touba day yër ay xol moo tax kenn mënu koo jombal ba am ngërëmam am na xol bi lay yër. Sëñ Baydiakha dana koy misaal ci ndaw su muy labal naan dinaa ko jël waaye ndaw si am na ñaari ayib du fekki wujj te bëggul wujj fekk si ko. Boo koy labat bàyyi sippas ndaw ba jël ko bu wér te boo jëlee boo ko day yët wujj mu yeeyu ko day yër sa xol bu fa dee gis seen ndaw su ko may mu daal di fay bu fayee tuubal te daw dagg. Ndax li ñuy defal sëñ Touba moom soxla wu ko ndax bañ na ko ba xaalisa ji gën a rëy jàpp

xamne dafa ligue mo xam kassim touba la wala fudul kassim touba sax lum do xeru xeru xer na xamne seigne baangi jakarlo mom biko gis lol nak ko def ci saxal ak njum te de yalla ko binde nit mën ta ñak waye ku am pass pass deug ak yitte ci def lu bax sa yo jume yalla dana la dimbali wutal la buntu bo jaar bu meuna mucc ci te lolou moy dana la xir ci nga tup ja sa sax sel ci genn ci njumte lolu kon dal ñun ñepp nañ ma sawat dem Seigne Touba ta maytu lolu Seigne Touba nak wern yoon do nga la am fa jëm moy xesse wax ci dara wax ne lima déssé ci bëggu adina ñatt la ku ci ne yaang ci sama ndigal ta fo mo wo dana la wuyu muy sama liggéey juma ji sama magal gi sama xesse liggéey juma ji xeyna du jeex waye leleng mu taxaw ab dir lu ne xajna ci magal gi abba abla lu ne xajna ci xassidi sa yu ne dang ci mané kon nañ ci sax bu baax te jox ko suñu lepp selal ko nako Seigne Touba defewon mënuñu ko waye liñ man lepp nañ ko def biir ak biti sahiran wa batin yalla ñu yalla boole dimbali te defal ñu ak deg ak top ñi ngi jéggalu ñepp di jéggal ñepp di ñaan Seigne Touba boole ñu dimbali te saxal ñu tawfi xam nga ramam ñu ñaan suñu borom jéggal ñu te yaram ñu te saxal ñu ci ak cant tay maytu jambati bari ndax dañ bay jaxat neena kuy jambata kay xol bu deewon dootu jambata ko ña de nek ci bambale yi tal nañ leneen loodul jambata ko xol ña nek ci hopital yi li buñu wéron sante yalla lool waaw ndax kenn ku ne fo tollu bu fekke ñak liggéey la tax di joy amna ño xamna ñu ngi ci hopital yi ne si waju ñoña buñu jotton ci ñak liggéey daw barax su fekente ne am liggéey te melu nam wara mel amna ñu nek fi am dara ci liggéey te buñu jotton ci li nga yor sante yalla su fekkente ni lanen lu mën di doon te yaangi dund amna ñu dé ño xamni su neewon si ñu dello ci leen fi ben mëna jëf lu leen jariñ fane waaw kon yoy yep Seigne Touba da na wax ni bala nga sante yalla ci lim la defal da ngay sante ci lim mënon na def te defuko ba nopi waaw kon nañuy sante yalla fuñ tollu mom do nga mëna tax xewal gi ñew ndax yalla sik nañu ci lool walakin aksara nas la yaskuruna fo xol digo nan li ëpp ci ni dañ dul sante te ku santul rek wedd nga da setan mi nga xamne moy sunu non bëgg sunu lor te bañ sunu njariñ fofu dong moy ëpp buntam fexé ba nit ñi duñ sant wax bañuy waxante ak borom fa bima akhwaytani la aqhudan lahum siratakal mustaqim suma la atiyanahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa han aymanihim wa han sama'ilihim wala tajidu aktharahum sakirin lako wax da na leen juggé ci sen ndajor ak sen cham sen kanam ak sen ginaaw da na fexé ba yoon wi nga redd duñ ca jaar te na na fexé ba far ak cant ci sen xol duñ la sant kon lolou nañ koy baye xel bu baax tay sante Seigne Touba mom mi nga xamne mom lañu yalla boole lepp luñuy jariñ aduna ak alakhirat yalla tek nako ci loxom yalla nañu yalla boole dimbali ta saxal fi kiko fi nekkal di cheikh sidi al muhtar may ko guddu far ak wer ba mebet yim mebet ci Seigne Touba fasiyene ko ligeyal ci l'islam ak ci yoni yalla defal ko ci lu kawé ñortam ta defal nako ñun ñepp ligey bi ngeen ligeyal Seigne Touba ci radio bi ligey bi ngeen ligeyal Seigne Touba ci radio bi ma nga ñaan Seigne Touba ngeen dajé ci tawfiix Seigne Touba ki nga xamne moy jëwriñ ji di Seigne Ibrahima Ndiaye moy ñi ngi koy sant bu baax ndax li day lu am solo ndax ma lo ngeen nekk fi rek na yacc taxaw di xolé waye koy du am sens ndax mir bu dox ba est ci yow boko yokku rek wañ nga ko boko yokku rek wañ nga ko rawati na nga na ko wañ ëpp na def waaw te wati Seigne Yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ballighuni walaw bil aya na ngeen ma jotalil donte ab aya la Seigne Touba yot ni yonent bi waxan rek la wax lam defon mom la def bagn nako bané wama abahu ya abahu lum bagn na wama ya abahu lum bëgg rek waaw ñu ben la bo xamé Seigne Touba xam nga yonent bi bo xamé yonent bi xam nga Seigne Touba kon nak Seigne Touba bëgg na lool ku ko jott li biram bagn nako bay wax ne len rek la mënta jéggalé ci adina moy ku ko def yalla dana len atté moy nit juggé falé di gëssu biram ñew ba est ci yow nga won ko melawu tax mu gedd depp jëriñu ku ko def bo ligue yalla dana len at lool nak man nay ci melo wu ne man nay ci jeuflante bo jeuflante mom bam na cham mouride nek ni lañ mel te mouride mom autour la Seigne Touba jëm ci wala wax jo wax tek ko ci ak daanu kat rek ba wax ndax amna ci wax yu ñuy wax sax ci biir Seigne Touba yo xamne man nañ ko yamale ci sunu biir ndax man nga ko wax kanen mu upp bopam mu doxé ci wedd Seigne Touba ta ya ko def ya ko tek lool lu maddi maytu la yalla ñu yalla bo la dimbali sahiran wa batinan serigne bi sarahna ndole ndax nu jeufal leuf
du reuy li ñu fas am doole rek kay waral fess te yalla yalla na defar gep

0: ku yàlla wàllu nga fàtteb coono yàlla na nu may ñun ñëpp wàllu gu rëy guy tax ñu jën ñu rab sëriñ bi musal ñu ci wut lenn lu dul yow te sax lu dul yow bun xam te bun am kuy wut lu dul yow dalaa xamul yow ne ku la xam yow du faale yëfi sëriñ bi ndab lañu te lu tilim lañ te kat sa ndab lañu raxas ñu di raxasani mbég du yenu ay mbég feesale ni mbég mën nga defal ñu ngi ko nu yalwaan ñu di la yalwaan faw ak ay xaar yaa ngoogu noo ngi wa axiru daawaana an ilhamdulilahi rabbil aalamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
1: Jërëjëf sëñ Saliou, wax dëgg yàlla waxtaan bi xam nañ ne koor la ñu nekkee te ñu waajal dog gi xam nañ sa yéen itam ci liggéey bi li nga ci bëgg a def lépp, waaye sant nañ baax ndax lépp lépp loo xeyantee nii war nañ koo jëriñoo. Buñ ko toppee ci ndigalu xasidi yi njël la laaj rek ak diggante sañ soye bu ak li nga xam la sañ tubaab bëgg ci liggéeyam bii ak li nga xam la ñu dund sax ñi nga xam ñooy immigré yi ne fii ci Italie ak nekkin ñu nga fi nekk yàggul barki dee mu nga fi ñëw, loolu lépp leeral ngeen ci lu kawe suñ jot loo xëy ñi ngi ñaan ci barki seewlu xadim képp kuy déglu rajo bii na nga déglu te topp ndigal yi nga xam la ñu wax fii ndax loo ci jëfe rek sa njëriñ la, ndax li muy wax ni moom sañ tubaab doo nga tax ma ko wax ak yàlla keneen taxut. Ñi ngi sant bu baax nag tam ñi nga xëy ñuy jëwri ni rajo bi di Cheikh Ibrahima Ndiaye Khalil ku baax la, ndax li nga wax ne yokk moom mag wàññi, waaye nañ set nañ ne bu ñu ci liggéey beeg léegi yàgg nañ ci réew mi lool, xam nañ ni mu demee tam, waaye wax dëgg yàlla comme passef la ci liggéey Seydou Touba bi jox ko léppam. Ñu ngi ñaan nag ci yàlla ñu tudd Seydou Touba ñi mu àndal te bëgg liggéey bi dem ca kanam ñu jàppale ko ci liggéey bi ñun ñëpp ñu jàpp ci ndax liggéey Seydou Touba bi noonu kenn ku nekk sa bopp ko defal, kenn ku nekk war na taxaw ne liggéey Seydou Touba man maa ko war a yóbbul fu mu war a yegg maa ko war a yeggali, ndax Seydou Touba moom bàyyi la ñoog lépp te ku am Seydou Touba waroo ñu am ñàkk dara. Kon nag ñun ñi nga xëy dañuy yëngu ci xaside itam soññ nañu soññ goo xëy ni am na luñ ci xam loo xëy xamuñu ko ci woon, ñu ngi ko ciy sant di ko ñaanal wér ak fanu gudd, ndax lii mu ñu defal lu kawe suñ jàtt la setu Seydou Touba la, te wax dëgg yàlla gën na fonk xaside gën na fonk liggéey bi ñun waroon ñu setaat suñ bopp ci loolu ñun ñi nga xëy ci ñu ngi ci yëngu. Ñu ngi leen di sant bu baax nag di leen gërëm di jégalu bu baax tam kàddu yi ñu yëkkati ci kanamam, ndax wax dëgg yàlla lii moom ak mbégte la ci ñun ñi nga xëy dañuy yëngu xaside yi ak suñu dund sax wax na ci ñun ñu war a jàppee sëñ bi ak ni nga xëy ne lañu war a dundee ci réew mi nga xëy dañ fay nekk ak diggante Seydou Touba moom daal wax dëgg yàlla lii waxtaan dañ ko jàllale bu soobee yàlla. Ñu ngi ñaan nit yëpp ñu déglu ko te jéem ko jëfe te bañ a wax ndax jëf moom lu am solo la ci liggéey bi. Kon nag nañ ci gën a góorgóorlu bu baax ci lii mu ñu wax ñu dégg ci ak ndigal ak toog barki Seydou Bamba di ko ñaanal wér ak fanu gudd ba lépp lu mu bëgg a liggéey Seydou Touba ci xaside yi ak Seydou Touba ci li nga xam moom la wax ci sañ soye bu yàlla na ko yàlla jàppandil te jàppandil te ñu ànd koog moom di ñaanal sañ Seydou Makhtar tam mu yàgg fi lool ci barki Seewlu Khadim ak barki xaside yi. Ñu ngi leen di sant leen gërëm te ji dañoo dikkoon fii doon dalal ko fii rek te xam na ne jot amu ko, waaye nag wax dëgg yàlla li ñu ko dalal lu am solo la ci ñun. Kon nag ñu ngi sant ñi nga xam ne ñu ko seqal muy sëñ Modou Mbaye Thiam mi nga xam mooy Baye Fall muy yore technique bi ñu ànd ci woon ak sëñ Naar Ngeer xam naa ndongo sax lañ koy wax ndax sëñ Saliou Khassaye moom buñ ko tuddee te ñu ngi tuddee wax suñu tur ñi nga xam lañ ñuy woo, waaye dañuy roy ci moom rek. Ñu ngi leen di sant di leen gërëm, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.
2: Osdaalaay Pilamon jërëjëf bii nan maa sa bokk teewal Osdaalaay Pilamon

0: kep ku bëgg top yalla té amul ay téggine du am mukk lam bëgg.
1: Serigne Touba néna téggine moy alal di gëna am solo ci aduna ak alakhira té moy li gën ci li nit mëna damo. Serigne Touba néna del yërem kep ku la fété ndaw té dé ko digël fo toll lu koy jëriñ té diko tek ci yoonu njub. Serigne Touba néna na nga warmal kep ku la mag donte dara niru ku xébu té ñakk solo. Serigne Touba néna waro yaakar mukk né nit ñi dañu la wara warmal ba ku ko deful mu nakari la. Serigne Touba néna na ngay sét fo tollu li la war sa digënté ak nit ñi té bañ di sét li war nit ñi ci yow. Serigne Touba néna na ngay jëflanté ak nit ñi ni nga bëggoon nit ñi diko jëflanté ak yow lo bañ ko la ko def bu ko def keneen. Serigne Touba néna del samanté ak suñu borom doxale sa digënté ak mbindéfam yi ngir jëm yalla. Serigne Touba néna bayil fo tollu di fo ak di ré ak di yëngu yëngu gu amul njariñ. Serigne Touba néna sa yo nekké ci biir mbolo na ngay sammu bu baax té néwal say wax té and ak dal so bëggé njariñ. Serigne Touba néna sa yu la mag waxé lu mu la wër la wax na nga ko muñ sa su défé njumté ci sa kanam na nga ko sutural. Serigne Touba néna képp ko xamné yitém jëpp mi ngi ko jëmé ci banéxu lek ak banéxu sey na xamné mi ngi ci yoonu alkandé ak yéddel. Serigne Touba néna na ngay moytu bu baax xir gu ëpp ak bëgg lek ndax ñoy ndayu safan yépp. Serigne Touba néna sa yo déggé kula mag di sakku dara na nga farlu ci defal ko lamuy sakku. Serigne Touba néna bu kenn ñew ci yow di sakku loko mëna defal nga bañ ko defal. Serigne Touba néna bul wérante ak nit ba wax ko da ngay fenn wala li nga wax du dëgg wala yeneen wax yu ñàkk kersa. Serigne Touba néna sa yooy wax ak nit ba mu wax loo xamul nga nangu waxam te bañ koo weddi loolu mooy mandute. Serigne Touba néna kersa mooy mbokkum diine ndax fépp fu kersa jeex diine it dafay jeex. Serigne Touba néna sa soo dajeek sa mbokkum jullit nuyu ko ci anam gu rafet su la njëkkee nuyu fay ko ci fayin wu rafet. Serigne Touba néna sa yooy waaja dugg ci kër wala nék boo moomul na nga yëglu bañu jox la ndigal ngay sooga dugg. Serigne Touba néna bul dugg mukk ci néegu jàmbur di sànni say bët fu nekk ndax man nga faa gis lu nu doon sutural te bañ kenn gis ko. Serigne Touba néna sooy wut xarit na nga moytu ku amul xel ku iñaan wala ku topp ba kanam. Serigne Touba néna képp ku bëgg am tawféexu àdduna ak àllaaxira na moytu tayeel ak bàyyandiku. Serigne Touba néna xamal ne ci coono bu bari ak farlu ngay jaar ba mëna am tedd nga ak raw sak maaf. Serigne Touba néna sa su nit ku soxla sàkkoo dara ci yow na nga farlu ci jox ko li muy sàkku soo ko mënee. Serigne Touba néna bul nay mukk ci alali àdduna ji ngay dem bàyyi fi ngir loolu dalay yóbbe gàcce ëllëg. Serigne Touba néna nit ku nay day sori yàlla nit ñi bañ ko te noonu lay soree àjjana te jege safara. Serigne Touba néna na nga doon nit ku tabe te bañ a nay ci alali àdduna ji nga xam ne faw nga dem bàyyi ko fi. Serigne Touba néna bul naqarlu mukk gan gu la seet si te xamal ne yàgg-yàgg day dellu këram. Serigne Touba néna bul toog mukk benn bés boo sàkkuwul xam-xam te loo xam na nga farlu ba jëf ko ci jëmmi yàlla. Serigne Touba neena bul bok mukk ñi saggan di yeexa sakku xam xam ba yittey aduna dablen. Serigne Touba neena bul saggane mukk sakku xam xam ndax yittey aduna yi duñu jeex te dañu genné nit ci yoonu ñub. Serigne Touba neena bul saggane mukk sakku xam xam ndax de da fay bété te li ëpp day fekk nit ci yittey aduna. Serigne Touba neena sa yo nekké ak sa serigne dé ko warmal té baña topando niti jamono ji. Serigne Touba néna xarit dëgg moy ki nga xamné sa su tiss dalé ci sa kaw mu taxaw tém ci jappalé la. Serigne Touba néna na nga nopi sa yo xamul lo wara tontu ndax amna wax yo xamné nopi rek kay sen tontu. Serigne Touba néna sa yu nit jorto ci yow lo deful ngir ñak la xam bul wérante ak mom té del saxo nopi. Serigne Touba néna ben way kat néna leg leg ma rombu nit muy wax ci man lu ñaaw suko défé ma baña am soxla ci la muy wax té wi sama yoon. Serigne Touba néna ki yees ci nit ñi moy ki dello saga ku ko saga. Serigne Touba néna képp ku wormal nit ñi nit ñi dinañu ko wormal, képp ku tégul fenn nit ñi kenn du ko teg fenn. Serigne Touba néna na ngeen dëggu ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam néna maa ngi leen di dénk dëggu ndax dëggoo leen di yóbbu ci ak mbaax te mbaaxa leen di yóbbu àjjana. Serigne Touba néna del wax ak ñepp ci dal ak jamm niko nit ñu bax ñi te ragne di defé. Serigne Touba néna ci ciono ak farlu nga mëna jaar ba def lu am solo kon képp ku bëgg laq daraja yu kawé na jaay ay nelawam jëndé ko jaamu yalla. Serigne Touba néna del téru gan ci mbékté te ubbil ko sa kanam ndax ubbil gan sa kanam mo gëna neex ci mom teranga bu mu mëna doon. Serigne Touba néna ni ndox di nandalé suuf la xam xam di dundalé xol. Serigne Touba néna bul gaawa tay ci li ngay sakku ndax yagga jaar daana tax buum mëna dagg pindub teen. Serigne Touba néna képp ku farlu te am pasteef man naa àgg ci daraja ju nekk man naa am lu nekk. Serigne Touba néena wareef la ci julit bu nekk mu boole jaamu yàlla ni ko fiq diglee ak di setal xolam ni ko tasawuf diglee. Serigne Touba néena xam-xam moo féete kaw jëf ndax jëf du baax ju fekk teguwul ci xam-xam waaye nag xam-xam balaa am njariñ borom da koy jëfee. Serigne Touba néena wér li yépp mën a àggale jambi ci yàlla kon bu ci diinga benn bu ci xeeb benn. Serigne Touba néena suufi yu dëgg mooy borom xam-xam buy jëfe xam-xamam te bañ di moy yàlla ci dara te lépp jëm yàlla rekk tax. Serigne Touba néena jihad diggante jihad yi mooy fexe ba sa xel du jëm ci leneen lu neexul yàlla. Serigne Touba néena kuy sàkku mbir te farlu ca dana ko am, kuy fëgg bunt te bañ a tàyyi danañu ko. Serigne Touba néena ku xeexul ak bànneexu bakkanam du mën a am ngërëmal boromam. Serigne Touba néena lu dul dëgg day naax saay. Serigne Touba néena dëgg rek kay mujj ndax lu dul dëgg lu mu siiw siiw ak lu mu kawe kawe.

la dañu man nañu jital kenn mu jitaleen bu dé jakka ju amul iliman ratib nga xamné jakk la comme yi ne ci kaw yoon yi ku ñew julli su boba mbolo mu dik man nañu jital kenn waye bu dé jakka ju am imam ratib nak mu ñew ci waxtu julli ba seulmal jakka ju mel non dañuy téré difa julli wat julli mbolo kon mbolo mi and ñew buñ bëggé julli julli mbolo nañu genn jakka ja wala bu fekke ci biir jakka ja lañuy julle dañuy julli kenn kenn lol moy mazhabu imam malik radiyallahu anhu wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ndax asakay ciep ak tepp ñoo tollaw la tollaw xeyna mana nisab bi la bëgg laaj bu fekke lolu bëgg laaj yoyu mën nañu tollo mën nañu baña tollo yoyu li ci ciosan moy nat pese du ci ciosan amna ci yo xam dal bu amé 750 kg amna ci ciep yo xamné lolu moy nisab amna ci tepp yo xamné lolu moy nisab way li gëna woor ci yoyu nak mom wut natukaay ndax ñaari xéete pep man nañu baña tolo di saay ay ciébi nonu li gëna woor moy wut ab natukaay bo xamné yow bo amé sam pep wala sa ciép bo ci naté pot pèsé ko da nga xam ñaata pot ngay am nisab do la man am nisab ciép da nga yor way bu dé amna ci ciép yi né fi dal yo xamné mom bo ci amé juroom ñaari bari ko genn wal mat na nisab amna fi dugub yo xamné non la wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ndax nit man na donu ni soxna ni jaayam soxna kenn duko don lol nit ñeekay wax rek fakke da jublo wax bu ni jaayam amé soxna faatu bayiko fi bu e dañu jexé ndax jarbaata man nako tak waw tak soxna ni jaay l'islam téré wuko bu ni jaay faatu ak bu ni jaay day dund nak bu takkon soxna bu wacce ko man nga ko tak ñi l'islam tere nga tak seen soxna moy sa dom di nga juru wala sa seut manako soxi ko ci yow wala ñi nga soxi ko ci ñom sa bay ak sa mam way sey bay yu ndaw ak sey nigaay ak ñepp buñ baye soxna nga jël ko l'islam tere wuko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena fi ci senegal nga xamne atay l'islam doxu fi bu nit njaalo bu am dom neena ñaare ki ñaalo buñ ko ciaw yar yoon buñ ko waré ciaw duñ ko ray buñ ko waré ray waye bu faato nak dom je mom dañ koy wax ne ko do doon ndax dawi ñaalo nga muy laaj lu tax lolu li waral lolu moy l'islam mo wax ne ku juddu doon dawi ñaalo amulo bay ci sharia amut bay ci sharia kenn duko jox santu goor ga way santu ndayam sax lañ ko wara jox lolu atal l'islam atté nak da ci am yo xamné nit ki man nako jëfëndiko ndax ci mu loxom la aju am ci yo xamné nak buura ko sañu def bu dé atté yi nga xamné tek ay mbugal tek ay daan lolu ak ngoro koy def buura koy def kon kuñ war ray wala kuñ war dag loxom wala yu mel non buur moko sañ comme nguur gi gu doxal lolu neeku fi nak motax atté bu doxut waye nit faatu ñu diko mirage mom sañ nañ ko ndax julit ñi dañ ko dañ leen ko bayé su ko defé nak su boba ko xamné l'islam da wax né do doon ko ko di su ko jox jaral ji ndax mom juddu gi mu juddu ci anam gu jaarul yoon yoonam neeku ci ay way juroom yu doon moy yalla bam juddu ñom ñoo gaddu bakkar ba ci am xeyna ton nañ ko nak yaqub garam ba aw ta aw xass yomb ko waye loolu amu ci bakkar mom waye nak bu jëlé alal du ko lewut te mayuñ ko ko mu am bakkar te l'islam mo wax ne doomi njaalo amul bay ci sharia te su ko joxit santu goor ga santu ndayam lañ koy jox lolou mo waral kon buñu miras doomi njaalo du doon wallahu ta'ala a'lam.

0: sang ila li wa sayfa asyali jumlatihim kama kafani makruhun wa ma arma sala alima balim murimuni bima liqin nafa malbus wal balama ila li wa sayfa al khair wal hunafa كما كفاني ما لم ير لمن كرمان صلى لي ما ظليم قائدني بشكري وشول الجنات متكمان في لال وسب ما لم رون قردم بلا يساب ولا مكر فما اقتتمان الحمد لله رب العالمين بما محمد من بإرسال قد قتمان سبحان ربي كرب سد عما yasifun wa salam al mursalin
1: walhamdulillahi rabbil alamin bañu ñëwé mu def leen yent xaj ñen ñi mu ne nañ toggé penko ñen ñi mu ne nañ toggé sowu ñen ñi mu ne nañ toggé salum ñen ñi mu ne nañ toggé gannaar ku ñu wax señu tierno sisa fekke nako señ bi ni leen yeen wa penko dama leen laaj xif ana lu gene xam ci lu ko mëna fajj ken tontuul ba muy ñatt yoon am ku ne ko nun dey mbacke xif lek rek la nga xam ci lu ko mëna fajj mune yeen wa sow dama len laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko meuna fajj am ko tont ne ko nu dem bakki xamu ñu len lu ko meuna fajj du lek mo welbeetiko da ne yeen wa salum dama len laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko meuna fajj am ko tont ne ko xamu ñu len lu ko meuna fajj du lek mune yeen wa gannar nak xif lu ngeen xam ci lu ko meuna fajj am ko ne ko nu dem bakki xamu ñu dara lu ko meuna fajj du lek mo welbeetiko wa djublu penko dal dina yeen wa penko ne ngeen xif xamulen dara lu ko meuna fajj du lek yeen wa sowu non yeen wa salum non yeen wa gannar non ñepp an ne ko waaw mbacke mune man ahmadu mbacke mi di wax ak yeen dey xif xawma dara lu ko meuna fajj du lek ni mu len wore ne xif dara meun ko fajj du lek ne len wor ne mbugulum bammel dara meun ko fek luddul jaamu yalla man nak yalla dama denk malanum sutura mo xamne ku nek ci aduna de sangu ci bir waye mbalanum bammel boroma koy rabbal bopam kon nak na ngeen gor gor lu bu baax masnam ko ñew ci serigne touba di jébal bim jébalo ba nopi di wax xër gum xër bané serigne bi man day boma digalon ma tabbi ca tenbe sax dana ca tabbi serigne bi deglu ko bam wax ba nopi nak duma la digal nga tabbi ci tenbe ndax tabbi ci tenbe amalu la njariñ amalu ma njariñ ana lu mu doon kay xana da nga bëgg ci sa borom lo xamne naro jëflu lo ko may nga diko waxe non waye kay ma digal la lulay jari bo démé na nga sax ci ak jaamu yalla masna am yitam ñu doon taggok sëriñ bi diko wax xër buñ xër ci mom ak bëgg buñ ko bëgg bané ko bëgg giñ la bëgg day taxna lu bari ci xéeti jaamu yalla yi mënatuñ ko def sëriñ bi ne len bu ngeen démé na ngeen ca boole bayyi lek ak naan bu ngeen demé na ngeen ca boole bayyi lek ak naan bokku na ci yoyu amna ko doon jeblu ci serigne bi wala bokko xam da dik ci serigne bi ne ko man de dama ñak nday ñak bay ñak ni jaay serigne bi ne ko nga bëgg lan mu ne ko ñew fi fi yow ngay sama nday di sama bay di sama ni jaay serigne bi wax ne na mbolo bi ñepp jégé ci bañ kër kër ye baax ci serigne bi ne ko ndjol waxatal li nga waxon mu baamu lam waxon ne ko dama ñak nday ñak bay ñak ni jaay serigne ne ko nopi nga ne ko waaw serigne ne ko deglu li ma lay bëgg wax dana la boole ak ño xamni danañ mëna wootu ño ñu nga ñak te bo defé li ma lay wax du ngeen tagoté dikkel delu te bo démé nga def jaamu yalla muy sa bay def liggey muy sa nday def doylu muy sa niñay tay siara si waye ñak ñett yoyu nak jëru top fi bi loolu amé ci biir jotaay bi am kenen ko top ci dal ne serigne bi man de dama bëggona jéblu serigne ne ko ha mu ne ko dama bëggon buma jéblu ba nopi looma digal ma def ko looma téré ma bak serigne ne ko mo gën de ana mbolo mi nekkon fofu ña fa nekkon dal di jégé ci serigne bi dal di ne den ki de dafa am lu wax dal di ne ko waxatal li nga waxon koko waxat lam waxon serigne nako dama bëgg ngeen yegne jeblu ay wax dong la de ngeen lima wax ñu ne waaw mbacke serigne ne boko waxe deg nañ ko boko jëfé japp nañ ko daldi ne gees kilifa yi ne den dama bëgg waxtaan ak yeen ci lu melne lolu waji waxon legi dama leen di denk yeen ñi ñuy dik ci yeen di jeblu ci yeen dama bëgg fofu asgor bayiko te dik fi yow sukku dal di nela dama la jébal sama bop ngir yalla ko la wax lolu na nga samonté ak mom baat bop bu mu wax ba fa ngeen mëna yëm bu mu xamati loko gëna bëgg lu wésu yalla subhanahu wa ta'ala dama bëgg mbolo mi ma leen di bolel ngeen leen di digal ngir yalla di leen téré ngir yalla lepp lu ci way di diglé na fekk mu saxta lepp lu ci way di téré na fekk mu bak dama bëgg ngeen yegne gor yi ma leen di bolel ko ci wo digal ko ngir sunu borom boromam nanguloko fa sansa duko saña bañ ko ci wo digal ko ngir sa bakkanu bop bakkanam gantuloko duko nang dama bëgg ngeen yegne asgor du ragal du rus de ngeen ko ñu ne waaw mbacke mu ne asgor day jombu ragal bokay def la nga ragal bu fa nekkatul doto ko ragal rus bokay def ka nga rus bu fa nekkatul doto ko rus jomb nak ci sidit lay nek ak deret dama bëgg ngeen jombaté def lu yalla gëremul lolu la leen digal mbollem askan yi may tuddo ak bokk yi nu way mëna tuddo ci man ak lu way mëna doon ci man dama bëgg ngeen yegne lu way japp ne man nako ci man lu mëna doon té yor jikko jo xamné kuma déggon dima sét ci bu ñëwé ba gis la day wañiku ngir sa jikko dootu ko jaral bayyi lam néwol dootu ko jaral aksi fi man koké ku mëna doon na xamné aw digëng ci sunu digënté wo xamné

0: ci cënt mooy ngërëmul yàlla ngërëmul yàlla lu jafe la lu jafe jafe la ñi nga xam ne ñooy nitu yàlla yi ak ñi bëgg lu baax yëpp dañ koy wutee ci anam gu nekk waaye bokk na ci anam yi nga xam ne ma des na ko ci amay mooy ci buntu cant gi suñu borom di wax wa in tashkuru yardahu lakum bo leen sante rek yàlla gërëm leen bu ngeen sante ma dannu leen waaye itam bu ngeen sante yardahu lakum dinaa leen gërëm bu ñu delloo ci biir hadith yonte bi sallallahu alayhi wa sallam am na ci hadith boo xam ne yonte bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne suñu borom day bëgg xéewal yi nga xam ne defal na ko jambi xéewal yooyu mu feeñ ci moom mu feeñ ci moom mooy mu manifesté wu ci moom mu wane suñu borom ne ko xéewal gii nga ma defal kat yëg naa ko te maa ngi la ciy sant waaye dañuy gis ne itam ci biir alquran dafa am bunt boo xamante ni bunt bu ñu suñu borom ubbil la cheytaan yi ñëw bëgg koo tëj mu mel ni bunt boobee sëriñ bi moo ñu ko ubbilaat xam nga cheytaan yi di iblis bi ko suñu borom dàqee ci yërmandeem ca biir aljanna bokk na ci li nga xamante ni ay objectif am la lu mu bëgg mu wax ko borom bi ci biir seen waqante mooy sa jaam yi dinaa leen gàllankoor ci jaamu yàlla
1: ba duñ
0: dinaa taxaw seen diggante dinaa taxaw seen kanam dinaa nekk seen kanam nekk seen ginnaaw dinaa nekk seen feeb waaye bokk na ci lam ko wax nag mooy dinaa fexe dox seen diggante ak cant ba duñu sant mu mel ni nag sëriñ bu mag bi moom bunt boobu nga xam ne moom la cheytaane bëgg ñëw tëjal ñu ko moom la ñu ubbil mooy may ñu force muy opportunité ngir ñu mën di sant suñu borom bu baax a baax a baax a baax mu doon nag bunt boo xamante ni bunt tawfiix la boo ñëwee nag ci moom sëriñ bi ni mu ko jëmbalee moom damay wax ne ñaar la muy théorie bi ak pratique bi yëpp dafa feeñ ci moom sëriñ bi ndax moom ci jëmmi boppam dafa bind ci masalikul jinaan ci misal dafa leeral li nga xamante ni moom mooy ashukur bu ñu ko waxee xam nga bu ñuy wax cant ci lugha al arabia dañuy jëfandiko ñaari baat mooy alhamdu ak shukru gis nga sax sëriñ bi ni muy bindee ci biir xasida yi bari na ci xasida yoo xamante ni ci baatu hamdu la koy tàmbalee alhamdulilahi alkarimi dil minan ala ishtigali bi furudin wa sunan xasida matlabul fawdain alhamdulilahi wa salla abada ala alladi bihi lana alhuda abada xasida gi nga xamante ni moom mooy ala alladi bihi lana alhuda abada muy xasida tohfatul mutadarain alhamdulilahi alladi yujaazi man ahsanu bilxayri wal mafasim xasida jazaaul ixsan noonu nga koy toppee ci yu bare bare bari ba léeg-léeg sax baatu xamdu ak chukru bi da koy indi ñoom ñaar lëkkale leen ci bayit alhamdu wa chukru maal lillahi alam ni abdillahi dil bahaay da koy wax baatu chukru boobu nag dafa wax ci masalikul jinaan moom sëriñ bi ne xaqiqatu chukri la daa mën a alima shuhuduna min dil jalaali niama ba nga topp bayit ba mu jeex wax ne dëgg-dëgg cant mooy dëgg-dëgg cant mooy seere xaqiqatu chukri la daa mën a alima shuhuduna min dil jalaali niama dëgg-dëgg cant gi nee na chukru bi mooy nga seere xéewal yi nga xamante ni dafa jugee ci suñu borom jox la ko mu doon xéewal yoo xamante ni xéewal yu màgg la kon mooy loolu ay acte lay nekk wala ay action la nekk moo tax dafa naa ñu tuddee action de grâce nga xamante ni loolu yëngu-yëngu yooyu wane ci sa bopp la waaye du day sore lool kon ak xamdu xamdu moom looy wax ci sa gémmiñ la rek xëy na waaye bu dee chukur sëriñ bi ubbil
2: jërëjëf ya imam
0: Ibrahima
2: bu ko defee mu indi ay réaction xam ngeen ne nag benn fanu safar dañ àndoon ak yéen bu ñu leen digoon mooy lépp loo xam ne adina bi si ñu nga xam ne mooy matalu suba dara bañ leen ca ubbu noonu it lañ ko defee ba gis ñu safar ñu teew fi kon imam li nga leeral ci gis bi am na solo gis bi moom lépp nañ ko jiw àccal ndax suñu borom bi boppam moo defal sëriñ bi loo xam ne nee na càtt boppam moo tax mu woon jullit ñëpp nanañ ko santale yàlla ci bis kon ba Ibrahima damay lay bàyyi rek nga indi sa kàddu ci bis bi nga xam ne mooy cérémonie officielle bi nga xam mooy tëj liggéey te mboolem jullit ñi wuy si Cheikh Mouhamadou Moundakha.

0: mom lañu serigne bi wo lolou rek mo ci am solo
1: waaw
0: cënd gogou nak nima ko waxe leral na ci ay tolway yu bari lene ci bir alquran lene ci hadith yunus bi sallallahu alayhi wasallam bu ñewé ci bir jangalem serigne bi nak
1: waaw
0: mom nim ko bindé leral ko ak nim ko pratiquer lolou dafa nek lo xamanteni lu kawé la ay buntu yu bare bare bare la mom ci jëmmé bopam mom serigne bi mom la doon doxé kon lolou day waye wone day cant bi mom nga xamne bepp baat bo xamanteni baat buy tektale ak cant la rek digeunte bak borom mom da ngay gis ne da koy yaxal diko wax borom
1: deug la
0: cant gi lima wax natu yaatuna metna lolou itam waye yoy yep yegu ci dara lim ci yeg rek moy delo ndikal borom lolou nak moy cant gi motax dawul jambat

0: kon mom teñ nako tant gogu itam da doon wax ni mom waxtu wu nek rek li dekk ci di sante borom ci leppam nak ci xolam ci yaramam ci jëmmam ci leppam waxtu wu nek neena day dekk ci di sante borom amul ko app amul ko bis amul ko waxtu itam leppam itam neena da fay wax itam mom serigne ne leppam day and di sante borom leppam leppam moy lima detaayé légui muy xolam muy jëmmam
1: jëmmam
0: muy yaramam muy ruham motax dafa waxon ni yeena na sante sama borom ci lepp moy ci sama jëm ci sama ruh ak ci sama xol waye tam yeena na ko sante ci sama mbolem keri moy ci daru salam ci touba ci daru minan nawaitu shukruhu la da daru salam xamanteni tant ko xalima lay nek ni ma wax ni tant gi daw ko wutal limite noni la ko boromam da dotale ay may yu bare bare bare bare waxtu wu nek rek li deugal ay alquran bi sunu borom wax ta ma jang lek moy la in shakartum la azidannakum bu ngeen sante rek ma dol len sun mom bi dayna ci sey
1: deug la
0: ndax mom waxtu wu nek rek day sax ji di sante boromam ci anam yu kawé lol waye boromam itam xewal yim koy defal xewal yi dafay doon xewal yu yaatu lol ba mujj mom sax mu wax ne sunu borom man de yegna ne may yi nga may xewal yi nga may defal gis na ni dal lotal na cient gi may lay sante
1: deug la
0: hibatuka li ayat shukuri fil kunh lak alhamdu ya fardan ta'ala tan shibi kon yegna ni dal cient gi may sante nga may doli xewal yi mujj na yaatu ci man lol waye nak xewal yi limi yaatu yaatu ben ba wo mbolem minde fi xamanteni mouride nak ngir bis bi nga xamanteni moy bis fu ki fan ak juroom ñet ci wéru safar wi nga xamne ci la tambalé won ligéyé bu reuy bi bu déllusé ñu santalé ko ci borom
1: santalé ko ci yalla
0: nañ ko sant mom ndax waras nako sant mom jéglél ko ci ant bopam ndax nimu taxawoo mbolem minde fi ndax ñariñ la rek xéewal la ñeël mbolem minde fi mum suñu mabbi waye dañ nañ ko santalé boromam ndax yegg na ni boromam defal nako xéewal yu yaatu yaatu defal nako ndam yu bari ay may yu bari yo xamne japp na ni mom ci tantu bopam lot na ci
1: deug
0: sax bo xole ci gisinu do ma adam ak nimu binde mom serigne bi manes na wax ni sax nak wax deug bu fekkon sunu borom ku ñuy jotal la ci ak jant manes na wax ni serigne bi jotal na ci tiant
1: way
0: gis nga mom deggin bi am ak gisin bi am moy japp na ne dal mom beuy di yimi yaxal waxtu nekk di wax ni sunu borom tiant na la sant go xamne wax doy ko motax nak mu ubbi buntum ne nako ñepp santale boromam ci bis bi nga xamanteni moy bisum fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar yi seigne chaay bu nga xamne mom lañu juggé demb mu doonon di bisum dibeer seigne chaay bu ko
1: jeuf ya imam ci leral yoy am solo yoy nga xamne def nga ko te lepp dugaat ci tiant gi nga xamne serigne bi wote nako muy tiant go xamne dafa yaatu ko mi ngi ko waxe sara nga ko waye ngir ñu xamne serigne bi liggey yi nga xamne liggey nako ba tay ji mu meuna am bis bi mbollem yonenti yi nga xamne ñom la yalla yoni won li wëral yonenti gi mom moko wax wala khad arsalna rusula min qablika man khassasna alayka wa minhum man lam nakhsus alayka lol kon wonena ne mo yoni won ñep waye lim leen yoni won dafa melni ben baat rek la ndax kenn ku ci wessu ya khawmana ajibu dahiyallahi wa aminu bi yaghfir lakum min zunubikum wa yujirukum min azabil alim al amuti

0: ci tambalik tukki bi xam ngeen tukki bi mi ngi amone ci bisu fukki fan ak juroom ñatt ci wéru safar gaaw la won bisu gaaw bisu gaaw bobu ngon nga ko jitt na sax ne serigne bi daana diglé ñukay jang ci bisel
1: ndaysan
0: sax na itam ci net li ñu wax ne na asu gawan wala soxna fadja dan nako diglé itam jang ci bisu magal ki
1: bisu magal
0: khasilu gogu mom la serigne bi talif ci ngonu aljuma gogu waye boy xol bir khasida gi do yek ne ki di wax dafa wara dem ci exil dafa wara dem ci natou bo xamanteni ay natou yu tar la da fa wara dem ci tumuranki bo xamanteni tumuranki bu metti la ndax limu tambale khasside gi ci ngeel ben tiant la ko tambale khasside go xamne bi ngi koy def moy yow wajal nga say bagage ba pare
1: wajal nga
0: sa lepp matna nga mu leer la ke ne suba da ngay genn duggu ci loxo yo xamanteni ay loxoy non la te ben objectif rek lañu am ben djublu way moy jël sa bakkat
1: ci
0: nga bind khasside khasside

yal nañu delu digelo su boba cierno birayim doyna cheikh digan ni daru doylo seigne karamum diwan wa daru alfa tek ci wa lewna kanen mbeulexe bul fatte warak limal ñanen wa kar serigne wuli ba waw ba arafat ina ko wa cheikh cisse waxtu du ko fat ap esit senu liggey rafetna ndaxam momor jong xelam xarañna limal serigne mbou modi meru kaolax limu fi don ñepp ko xam jeur la wax serigne matara gadjaga cheikh muniru ñang alhaji nja sembay ma da defar di jang wa jimbira ca kebe mer ak siwel bo fa deme da nga fa tour ay xewal wa ahlu bayti ak imam tafsir njur fore ju reyje ñooñu faale wuñ bur lo tabja tabja yow limalel kokki ndaw ñe dañuy tari di yor ay jukki cheikh djili sar limal imar imam omar djene ak wa gonas ku farlul du len sen demal bambour alhaji cheikh sambo domam ja cheikh tidiane du wote lambu seigne modou mi sam ndonay mamam ya ngir bañ mu rur wala mu reer bokam ya taxawluna mangi dagan ci ñepp cheikh muntaha yag ba jommal ñepp ci ciobare ki sak lepp ak fepp kon ci délégation ñi ak si légui honorable cheikh thioro mbacke ak honorable cheikh omar bamba diop ak délégation bu mag bu baye ko ci serigne abdoulahad ka serigne bi neena mi ngi lay sante ci sa taxaway ci bis bi ak sax sa taxaway ci dekk biñ la denk sina isa la itam xam ngeen ne sen khalifa cheikh mohammed mukhtar lay dafa genn aduna serigne mohammed lamine lay wutu ko nako ñepp ñaanal yeen mi woyof toy te yag ñi ngi jaale tam serigne dam jegen ak wa keur alaj mam alaji yep ci sen dejj bi nga xamne dañ ko am fan yi xam ngeen sax khalifa mam alaji dafa tukki bitim rew ndax yaramam mo neexul nako ñepp ñaan yaramam sedd guyu ba mu ñibisi waat uuf njabotok mam alaji maître alaji diouf ñi nga lay nuyu di la sante yow ci wa kër gi nga maire kër massar and ak serigne koso mi ngi ci jotaay bi wa ais and ak mam cheikh mbacke batay ñi ngi ci jotaay bi Souleymane Badiane di talibé ku am postef ak taxaway ci dëkk bi ñi ngi koy gërëm di ko sante di sakku nak ñepp ñaanal alhaji ablaye mbay pex nako ñepp ñaanal yaramam dafa xawa libbet dafa libbet waxtu wi fi la ko daan fekk te def nako at yu bare yalla na yag yalla nako yalla may wër mu yag fi lool ba lim yene liggey mu man ko taxawé

tiyar ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku ne xamna fi ko yonent bi tollon mu wacc ko ay yon waye galankor zahir amonna waye neena wa huwa allazi yaqa jismi an ziyaratihi lakin lizani lahu kal qalbi zawaru moy day dama ka dik sama xol ak sama khalima ak sama lamine di jog ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam waye gis ngeen mouride ma sha Allah niñ fonké dem makka niñ koy defé di yob ay nit ngir agalé yene ku tedd ko gi di cheikhuna al khadim radiyallahu anhu waye nak jumaa tuba ji nga xamne moko diglé won ñaanalon ñukoy tabax ñi leen ci jappalé ñi leen ci dimbulé waghfir liman banaw bina harrafi' waghfir liman amarahum bihi jami' wa li jami'i man a'anahum ala bina'ihi alladhi bi fadlika atala cheikh mohammed al muntaha diko yassalat kon yalla nako yegalé jam bu fu ko bëgg yegalé tanu and ko ak mom waye nak ñettel bi moy barab bi ñu tok moy ab jangukaay bo xamné bepp xam kep ku bëgg jang xam xam bu am jariñ ak bepp xam xam bu am jariñ da ngay ñew jang ci ko fi bo noppé mëna dem diko jàngalé waat diko yaatal ñaan nako fu ne ba wax ne suñu borom defal namako bil mustafa li bana al qudus madrasatan biha yasulul ada wal jahlu wal kabdu motax cheikh mohammed al muntaha nga xamné naka jekk bëgg xam xam lañ ko xamé naka jekk topoto ñi jàng ak jàngalé di leen téral di leen fétal nim ko doon waxé di leen kañ bi yalla dogalé mu togué togay sëriñ bi dañé ben yitté ji la am dal diko yëkëti ñepp fa and ko ak mom ma sha Allah motax ñu seddelé ko ni tay université bi lañ wax waye mu jamma cheikh ahmed al khadim li tarbiyati wa takwin la complexe cheikh ahmed al khadim daré al qur'an ji moy fondement bi dalé al qur'an ji moy fondement bi mom moy li nga xamné ci lañu tambalé tek ci xam xam bi nga xamné moy tax ñu xam al qur'an al karim waye tek ci jang mu kawé mi nga xamné bép xam xam bu am jari ngi ci biir sëriñ bi al qur'an ay leppam moy ab doctoram moy wétalam moy alalam kanzul kitab wal hadith wal adab la jam'u fiddah wala jam'u dhahab da lan tek alquran jappane melna kuy wax ak jëm diko tag diko kagn diko wax dem tollu ci mom ya kitabal karimi anta habibi wa khalili wa qabl kunta tabibi anta izzi wa mafkhari anta jahi anta kanzi ya fakhr kulli labibi lim wax alquran fam ko tegon kenn mus ko gis dan ko jang dan ko bindulu kuko mase bind yit ko mu teral kuko dan kuko mokal mu teral ba mo kon lolou moy leppam waye xam xamu diine bi nga xamne nak moy tax ñu mëna xam alquran man ko jëfëndiko nima waxe won sank kullu muridin bi yalutu falyudim tilawatan li khayri dhikrin qadrusim waye nak ko ag ci niwo man ko setantal qultu man yuridu ar-rahmani falyuthbitan tadabbur alqurani lolou nak mom moy jitu kon universite bi soga ñew nak serign bi ne won buñu jang nañ jang bepp xam xam bu am jari waye nañ tambalé ci xam xamu fiqh xam xamu tawhid tek ci xam xamu fiqh xam tek ci xam xamu tasawuf ak bepp xam xam bu am jari ta lolou moy al iman wal islam wal ihsan buñu jitalé yoyu nak ihsan bobu nak ci la tasawuf joge ci la murid soxiko buñu defé yoyu ba nopi nak kon bepp xam xam bu am jari wa kullu ilmin bima nafi'a fi kullu ilmin bepp xam xam bo xamne dara jari nit ki mo meuna jariñu adina wajare ko al akhirah nañ jang xam xam bobu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: bo gis ci doomu adama la jugé doomu adama ñu amana violence bi da ko juddualé wala muy mag ba ay circonstances té ko parce que nit mag ay conflit ay metti tax ba mu violent de nature di wax ak jëf lo xamantene day jur ab safan du jur jam lool tamit ñako wër surtout jigen ñako wër ñoko wara doli tranquillité doli ko jam xam nga né soxna jaara tagat ba mu tagat njabotam gi mo len taxa mel ni mel ci bëgg jam te di jur jam ba nga gis nga rek ni Seigne Touba taxawé ci jam ci askan wi ak ci diine l'islam waye ni mu taxawé seen bir kër jabotuk mamour abdou sali ni fa Seigne Touba taxawé ci jëf jam
1: même ñi soxna jaara bokkalon kër
0: don la bokku daara jam rek mo fa xewon ñoo ay model lañ yo xamantene ma sha Allah jam fofu bo fa duggé do mëna jéxal sax danaka waxtu yi sax du ci xaj ci nuñ daan joxlanté jam ak nuñ daan suxaté jam ci seenu njabot ba gis nga njabot goga yépp wul beutiku djébulu Seigne Touba def ko seenu serigne lool néna dans l'histoire du monde mais nu Seigne Touba xam nga tuab day lak nan nul né prophète chez soi mané bam dé Seigne Touba Seigne Touba mom il est prophète chez lui ay mbokam ñoko ñëkk nangul djébulu ci mom top ci ginnawam kon bok bobu ki mom Seigne Touba mom nañ ko ci génné lui il est prophète chez lui dañ ko bëgg lool nak lan la njabot guñu tagat ci jam njabot guñu tagat ci bëggante njabot guñu tagat ci sopanté motax kenn ku ci nek li yalla défal sa morom nga nangul koko ñom ñep ñu nangul Cheikhul Khadim
1: machallah
0: lool nak kamit ay yaay ñokoy def ak bajjen ak jigen yo xamantene sen rôle yépp jam lay doon ñokoy def ci ak njabot
1: machallah soxna mande kon jigen dafa am rôle bu am solo bo xamné ñing koy def ndax comme li nga wax ci xalé bi il faut mu nek jigen il faut mu nek ku vigilante
0: ku ñaw
1: lu xalé bi ba xam amna jikko bu violent bu ne ci mom mu diko tagat jangal ko partage jangal ko tamit nit ñi problème bu amé duñ ko lijeenté ci doolé
0: deug la
1: mais ci waxtaan ak ndank ci lañ koy lijeenté
0: deug la
1: lolu day dess ci xelu xalé bi ba ñi mu bokkal kër day am ak ñom jamm
0: ñu
1: bokkal waye su génné ci mbéd mi tam ci koñ bi day am ak ñom jamm
0: deug la
1: lool tam moy tax ba jamm ji mëna tassaro ci
0: réew mi
1: ak ci aduna bi
0: merci beaucoup gis nga jamm ji ci kër yi lay tambalé buñ koy wax jamm ci kër yi lay tambalé kër yi day am jamm li ci kër yi moy génn ci mbéd mi li ci kër yi sax mom ngay gis ci internet mi ni kenn ku ci nekk di ci safano té kenn ku ci nekk tab gis nga képp ku ñu yar ci jamm bo génné ci mbéd mi jamm ngay doxal ak fo meunti nek ak responsabilité bo meunti yor jam ngay doxal motax li ñu fi ñi tambalé jam ji moy diar askan wi ak njabot gi ku ci nek ci ginnaw it kilifa ada wala kilifa dine bis bu sel rek nga koy dalal diko dalal di delu ci am xelam diko wo ci muy jur jam te ñi waxtaan yaangi nan sang waxtaan mais dialogue communiquer waxtaan yaangi koy wax la sang ci balkhis waxtaan wote communiquer parce que ñortu mom danaka conflit yeb mo len jor kon bok ñuy dogal nit ñi ñortu di len dogal ngant te ñortu ci ñom lu rafet yoy jukko yi rafet yoy dañ ko wara tagat ci gone gi bab safan duñ xol kenn sax di ñort ne warna mu safan en tout cas tagat jam bob bu amé rek da ngay gis askan yi ñoo ci profito mais nak ci bir kër yi lay tambalé dabo dama nan jigen dañu wara jammo seen bir ba paré parce que ñu ci bari kër yi légui ay jigen ñoo fa nek di bokku borom kër wala ñu am luñ bokk rek diko seddo wala ñu nekk ci service bokk ab liggéey ñom seen biir la ñoo wara suxat jamm seen biir cham ba nga xamanteni njabot gi leen di xol ak cham yi leen di xol ñom ci ñom lañuy roy ba jamm tasaro ci askan wi yépp
1: jamm joju sax comme niñ ko waxé non dafa mënul ñak té dañ ko wara sam bu baaxa baax
0: deug la
1: ndax Sénégal dafa am lo xamné dañ ko xamé won ñu ragné ko ko kon lool il faut ñu sam ko bu baaxa baax ndax damay wax jamm joju rek li ñi wax cousinage
0: à plaisanterie deug la
1: lool da fay am Sénégal
0: nek
1: am fi ba sax fi
0: deug la
1: ba paré tamit da ngay dugg ci kër yi dugg kër ki nek julit ki nek chrétien ki nek ci tariqa bi ki nek benen tariqa bi mais téwul ñoo ngi dundu ci jamm ak salam ñepp di andando bokk nday bokk bay kon lool daf dañ ko wara conserver
0: deug la
1: sam ko bu baaxa
0: baax merci beaucoup
1: parce que jamm joju bu xasse beure ci pour ñu dello ci wat
0: merci beaucoup
1: gan nek ay jafé
0: jafé jerejeuf gis nga Sénégal benn bop la gis nga géographe bu ci jël Sénégal bu représenter la ko ni benn bop ngay gis benn bop ngay gis de xamna bu ko ki mënon wone Sénégal benn bop la benn bop bobu nak moy wone ni askan yépp benn lañ té lool nak suñu mam yi daan dundu ci benno jammo ba créer culturellement ay aspect yo xamantene day tax jamm ji sax nga gis ay cousinage à plaisanterie ñu def ko ci walu waso tout couleur bi ak séréer bi

0: bek jola bi dañuy toñante num leen nexé waxante lu leen nex ci sante yi jawen bi geyen bek sekken bi joben bek ki bi cousinage a plaisant dem ba ci dom badjan domu nijaay nga xamne man giena waxante lu leen nex ci jamm ak salam ci ñek ak teraan gis nga yu mel non nak dañ ko wara suxat ci njabot gi suxat ko ci école yi ba nga xamantene lolu valeur yoyu valeur yu té sénégal bam nek ben bop ba jamm rek chrétien bi julit bi gis nga mouride bek tidiane bi sax dañ dan kafanté di retane ci jamm ak salam yoy lañ wara suxataat ci goné wala len len différence la comme niñ waxé différence ci l'islam moy moy yeugmandé lolu lepp yeugmandé lé ak suñu borom nit moné askan yu bari le bind ngir mom ngir ñu ñu xamanté kon suñu borom mo djublu différence bi naturellement il y a des différences naturelles différence ak yoyu mais sénégal mom dañu fexé ba transcender lolu ba culturellement ñu dundu ci jamm kon lolu dañ ko wara suxat jëmmal ko suxat ko ci njabot gi te gëna indi wat valeur yoyu dugulat ko ci bir école yi diko dundat ba sérel bé ak tu couleur bé ak jawen bé geyen bé cieken bé ñepp rek valeur yoyu buñ ko défé defena askan wi jamm rek mo ci am
1: machallah soxna mande comme ni ngi ko waxé rek différence warul té ñu dund ci jamm ak salam ndax jamm moy lepp te ci la dund gi mëna continuer ci la askan wi mëna dund ci jamm ak salam économique développé lénen ak lénen mëna yok jëm ci kanam ñi wax réew mu développé wala réew mo xamné dafa amum koom te fé da fék réew mom am jamm bari né réew yo xamné ñu ñu jégué sori wuñu dara jamm joj fuñ ko mënono wuti dañ daw wuti ko fa te tay mënuñu ko am motax mi ngi génn fuñ mëna wuté jamm diko fa jamm diko fa wuté ji kon motax thème bi nek lo xamné lu am solo la waye lu yaatu la tamit buñ fi doon waxtaan fi ba suba wala fi ba ay wër man na baña jeex waye dañ ci yamandi non rek di sante bu baax sonu man te ci leral yu am solo yi nga xamne indi ko machallah di sante bu baax tamit daaira raw du rayah yi nga xamne ñom ñoo organiser lu melni ngir wajjal ko magalu Touba machallah di ñaan Seigne Moustapha Mbacke yalla suñu borom yagal ko fi lol te and wer yag ñu jité ci liggéey yu melni ndax ku ko xam xam ko ci walu xam xam ak lepp lo xamne da fay dundal xam xam kon ñoo ñi sante mbokk yi bu baaxa baax di djeglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khayr khadimihi wa ja'al kalami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julidi mbokki talibey no ngulen di nuyu bu baax di len ziarah di jidel ci nuyo bi maulana cheikh mohammed el muntaqa diko ñaanal mu yagg fi lol te and ak wër di ci tek serigne abdou samad mbacke mi nga xamanteni mom serigne shaib mbacke nga xamanteni amuk jotaay bi melna ni ci mom la ko yalla jaarale ñong koy nuyu diko ziar diko jox wacc wayam diko ndokkel ci liggey bu reey bi nga xamanteni mom lay liggeel cheikhul khadim radiyallahu anhu waye diko liggey ci nek diko ndokkel tamit ci bis bu tedd bi ñu dekkmal muy magaluk borom Touba gi nga xamanteni taxawayu ama am solo la ci def diko ñaan serigne bi defal ko ci ndam ak mbollem ñi nga xamanteni ñom ñoko ci jappale ginaaw lolu ñu ziar suñu serigne fadilatul imam suñu soppe man nañu wax ni suñu lepp muy serigne afia ahmadou ñang di kenn ci yoonu mouride di kenn ko xamanteni melna ni jarul ñukoy présenter ci barab bi ñu nek muy ci jumaaji waye ci télé bi ñu nek muy as-samadiya ngir melna ni mom man nañu wax ni alam la dañu wax ni alam nak kenn duko xamlé kon sëriñ bi no ngi koy nuyu diko ziar diko dalal am bekté lol ci and gi nga xamanteni mom lañu fasiyene and ak mom ci jotaay bi mu doon ko xamanteni melna ni sa su yëkëté kaddu rek mouride yi ak julit yi ñepp lañ koy bayyi xel ngir li nga xamanteni non la xam xam bu sel li mi wax tamit melna ni dafa bok ci liggey bi nga xamanteni mom la ko suñu borom tawfexale moy melna ni ko bok ci yarum mag ni lolu kon nang koy ziar diko ndokkel diko jox wacc wayam waye nak diko bayyi mu ziar mbokk yi nga xamanteni mom la jakar lol jox ko wacc wayam kon fadilatul imam no ngi lay ziar dila jox sa wacc way
3: bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بوكي جوليتي بوكي طالبي mbokk yi jàkkaarloo ñun ak ñiy dégg kàddu bi ñëpp, ñu ngi leen di nuyu, di nuyoo fii ci barab bu sell bi, di leen ziara ak ndokkeel ci weeru màgg bi nga xam ne mooy weeru safar ak waajtaay gi ñuy waajale dundal bis cant bi sëriñ bi sant na digle ne nañ ko ci sant la yàlla muy fukk bisa fukki fan ak juróom ñett ci weeru safar. Di jiital ci nuyoo bi ni ko sëriñ may defee Cheikh Mohamadou Moustapha, ñaan yàlla aar ko, musal ko, wattu ko, wéral ko, kattanal ko ba mu yeggale ay yéeneem ci liggéeyal sëriñ bi ci diine ji ak yoon wi. Di nuyu bu baax sëriñ Abdou Samad, di ko ziar, di ko ndokkeel moom it ci weeru tedd wi, waaye di ko jaajëfal ci taxaw bu am solo bi nga xam ne mi ngi koy taxawee ci liggéeyal sëriñ bi ak taalibe ci jaare ko ci leeral yoon wi ak dindi taalibe yi ak jàppale jullit yépp rek ci lépp loo xam ne lu leen di jariñ la. Ñu ngi koy nuyu baax di ko ziar, di ko ñaanal yàlla dëgëral taxawaayam te yeggale ay yéeneem moo mboolem ñi nga xam ñoom la àndal liggéey bi te njabootam gi jiitu ci. Di nuyu kon ñëpp rek, di ziara ñëpp, di ñaan yàlla jataay bii nekk lu am njariñ loo xam ne dañ ci dollikoo ak xam ci sëriñ bi, dollikoo ci itam ak cofeel ak pësteef ak gën a jàpp ci moom ak gën a dox ci yoon wi nga xam ne moom lañu rëddal mooy sira yoonu siraatul mustaqim.
2: Nuyoo bu am solo boobu ngir njëkkante ak waxtu wi nag ku ne xam na ni dañoo toll ci suñu tuddee màggal. Màggal moom ku ko wax rek wax dund sëriñ bu mag bi radiallahu anhu wa ardaahu. Tey jii nañu fas yéene waxtaanee mooy dundug sëriñ bu mag bi ginnaaw bi nga xamante ni jóge na ci tukkeem bu rëy boobu, xew-xew yi nga xamante ni am na fi, waaye nag mboolem étape yi nga xamante ni jaar na ko ci bi mu nekkee ci réew mi ba ni mu fi jugee wuy ji boromam subhanahu wa taala. Loolu nag mel neen am na ay étape yu wuute yoo xamante ni sëriñ bi jaar na ci. Loolu moom lañ bëgg a waxtaanee ak sëriñ bi. Mel na nag loolu suñ ko tuddee mbokk yi ñuy topp ak mbokk yi ñuy seetaan seen xel dana dal ci nga xamante ni moom moo ñuy waxtaanal tomm bu rëy boobu. Kon loolu li ñu njëkk a def rek mooy jox suñu afiya moom mi nga xamante ni am nañ yaakaar ci tomm bii ñu bëgg a waxtaane kat danañ ci indi loo xamante ni danañu ma ko mën a jariñoo, mën koo yóbbuloo ci màggal gi nga xamante ni moom moo nekk suñu kanam. Lu jiitu ñuy dugg nag ci tem yi ak laaj yi dañ koy jox rek mu ubbi ci tem boobu lan mooy li nga xamante ni mel na ni dundu sëriñ bi dundu gu barkeel la, waaye nag bi mu fi jugee ba yàlla dogal bi mu jugee ci tukki bi ba ni muy jee boromam mel neen am na ay étape yu mu jaar. Su ko defee ñu jébbal ko kàddu gi mu def ci ab ubbi bu ndaw ñu war a ñëw ci laaj ci des.
3: Jërëjëf sëriñ May, ñu ngi ñaan yàlla yaakaar jooju ngeen am ci jataay bi jur jariñ déggee fi loo xam ne dañ ci dollikoo, yàlla nañ ci yàlla defal tawfiq. Di wax ne kon am na ay jataay yoo xam ne jiitu woon na ñu waxtaane ci dundug sëriñ bi. Xam ngeen ne dundug sëriñ bi day dund goo xam ne day dundug kiimaan, day kawteef, lépp am kawteef la. Xam dundug gu ni mel masee su ko gis ku ko dund ci ni mu ko dundee moom ci boppam sax wax na ko waxal na ko boppam wax ne ak dundam daal kawteef la. Ci kawteef yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yi nga xam ne moo feeñ ci mujjub jamono lahu shukuri ala hayati abdan xadim faasa bil ayati ba ne xustu hayatan laa tuwa li xayri mojizatan baanat li usni xayri. Ñu sant yàlla ci dundam gii ko yàlla baaxe mu dund ko muy dund gu barkeel gu màgg gu yéeme doon ci jaamu bu yàlla bu dara raxul nekk ci liggéeykatu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu kenn mësta mel ni moom. Yàlla defa ko ci alquran ay cër yoo xam ne momit kawteef la. Mu ne kon am na dund goo xam ne masiisu ko deesu ko gis masiisu ko gis dund goo xam ku ko dund te deesatu ko gis
4: mu ne loolu nag kawteef la guy goo xam ne ci kawteef yonente bi la sallallahu alayhi wa sallam mu feeñ ci mujjug jamono di gën a dëggal ne moom yàlla moo ko yónni, di gën a dëggal ne diine ji wér la, di gën a dëggal ne képp ku jëfe diine ji da nga ci lépp ñu ciy doyale ci àdduna alaaxira da nga ko am. Kon dund googu nag di dund gu yaatu te bari ay banqaas te bari am njàng. Taxoon Serigne Abdou Samad amal sàkku ay jataay yoo xam ne dañ ci waxtaan dund googu ci ay jataay. Am na jataay boo xam ne waxtaan nañ ci ak dundam la ko tàmbalee ci ak feeñam ba ni muy demee ci ba ni mu ñëwee Touba. Am na jataay boo xam ne Touba bi mu ñëwee Touba ni mu fi nekkee woon ba ni mu fi jógee dem Mbacke Baari ba ni muy demee ci géej gi. Am na jataay boo xam ne yoonu géej gi lañ ko jagleeloon. Bii jataay tey bi nag ñu bëgg koo jagleel ginnaaw géej gi, ginnaaw bi ñu bisee ci géej gi nekk ci réew mi ab diir, jógee fi dem Gannaar nekk fa ab diir, jógee fa dem Thiène Diof nekk fa ab diir, ba jógee fa ñëw Ndiarème nekk fa ab diir, ba ni mu ñu bisee Touba gi dëkkaale fi ak boroomam. Loolu kon xaaj boobu mooy doon jataay tey bi insha allahu taala. Di ñaan suñu borom defal nañ ci tawfiq ba ni ñu ko bëgg a leerale mu leere noonu dañ jariñ si.
2: Serigne Afia ci ubbi bu am solo boobu mel na ni Serigne bi wax na ci yu am solo. Mooy Serigne bi dundam gépp moom dund gu yéeme la, waaye dund la goo xamante ni lépp dafa ànd ak barke, ànd ak njariñ. Kon mel na ni bu ñu dégloo Serigne bi rek danañu yóbbu nag ci ñu xam ginnaaw bi nga xamante ni dem na ci tukkeem bu tedd boobu ñëw ëndaale ay xéewal, waaye mel na ni taxul ñi ko yóbbu woon ñu bàyyi ko. Kon li ñuy bëgg a njëkk a xam rek mooy lan mooy li nga xamante ni moom moo sabab maanaam biñ ko indee ñu delloowaat ko njëkk ko yóbbu Mauritanie. Dama ciy toftal tamit beneen laaj mooy Mauritanie googu lan moo waral dëgg ñu ni nañ ko fa yóbbu, ndax xëy na am na yeneen dëkk yu ñu opté woon, waaye lan moo sabab ñu yóbbu ko fa. Kon dañuy mën a dugal ñaari laaj yooyu suñu noppee mën a dellusiwaat ci bi ci des. Ñetteel bi tamit mënees na cee duggaale mooy dëgg tukki boobu nag lan jan jeexit la am ci Serigne bi ak jan jeexit la def ci tariqa al Mouridiya. Su ko defee fadilatul imam.
4: Waaw jërëjëf Serigne Mbaye. Serigne bi kon dem na ci tukki ba la waroon la mu doon fa dem ak la mu fa doon sàkku ak la mu fa jëlee lépp leer na ci jataay yi bi wees woon. Te suñu mbokk Serigne Mouhamadou Fadil Bissot Tamba doon ko def. Kon Serigne bi njibbisi na jóge ci tukki bi ci ñaar fukki fan ci weeru baraxlu ci atum 1920. War a tolloog 11 novembre 1902. Wàcc Ndakaaru dem ndar gise faag ñam fay giseel seq fa ñam lañ fay seq ñu bàyyi ko mu war a dellusiwaat ci ay këram ak njabootam ak taalibam ak mboolam jullit mi ngir wéyalaat ak dundam. Ba mu jógee foofa ba nim accès nag Daru Salaam diggante boobu jaar na fi ci ay jaar mooy bi mu wàccee ba jógee ndar war a ñëw jëm si ci këram tëbul tëb rek daal ñëw Daru Salaam. Jaar na Louga ñëw Sanusi ci kër taalibam ba Serigne Séré Lo foofa la wooree weeru koor bi ba mu jeex. Ba ñu waree ba ci ñeenteelu fan ba mu jógee fa dem Mbacke Kadior fekk fa Serigne Mbacke Kadior mi nga xam ne moo Serigne Modou Ndane Serigne ñoo bokk waajur. Dem fa jógee nag jaar na ci ay barab, jaar na ci dëkki kokki yi ñi dëkki yooyu kokki yooyu aju ci kokki kilifa ya fa nekk lenn ci ñoom jaar na fa ñoom siyaarante ñoom. Jaar itam Mbaakol moom itam door ñëw nag Daru Salaam. Diggante boobu nag jaar yooyu mu doon jaar dafa am lu mu jur am lu muy tekki. Li mu jur mooy tax na mbooloom jullit mu bare gis ko ziar ko. Rawatina ñi nga xam ne ñoo doonoon boroom xam-xam yi ak kilifay diine yi ak nit yàlla yi ñom ci bari gisse na ñom ci bobu digënté bari na ci ño xamné ci ñom ci digënté bobu lañu jaayanté ak mom la jitt muy dëll sax tam kon mbolo mi tambal nañ ko dëgmalat yakawliku ko gëna gën koy jublu té ña ci jitt moy borom xam xam ya ak nit ak kilifa diiné yi ak nit yalla yi nga xamné ñu bari ci ñom ci wa mbako rek wa kokké ak wa jamo rek ñepp ci bari kilifa yi bari fofu lañu jëb lolu jitt mu ñew lolu kon xew xew la waye jaar diir bobu mu am fofu yépp do la ñew kërëm am lolu mi tekki moy tuwaay bi ngi yobbu seen yéene mo doon sanki ko manam jël bakanam dal genn ko aduna ndax galankor biñu japp ni mom leen di gando ko far jeex ben yoon buñ ko mënta galankor jël bakanam ñu ne kon nañ yaq adunaam ñu ko def moy nit ko xamne dal adunaam dana yaqul mu jëlé ak wéré di ak laago ak melokan yo xamne dootul dundati dundugo ñu gu tekki dara bu lolou antu ci dem kon nañ yaq pestefam ba lam doon def bu dikate dootu ko defati den ci alam japon bu ko defé mbolo mi bayiko galan ko yeñ don ki jeex waye nak dir bi am ci fofu mbolo mepp gis nañ ko gis nañ jëmum xamné ki de moy ko demon ni jëm jang ni del ci watna kenn sank ko kon mi ni sank wut mi ni jëm jang ni ñewat na dañ don bañ ñewat mi ni ñepp gis nañ ko mbolo mu dug jaa juni séré nañ ni mom ñewat na bi ñu waté ñepp gis nañ ni ki ku wër cëng la ta rajatu ko amul ben lago amul ben sik bu ne ci jëmum nam melon bam demagul nona la mel ci wër ak soti xelam dara rasiku ci xel mam yoron ak matga dafa yok way dara wañiku ca ba nopi tam passef bam amone lañ ko gissone bala def bam demagut bam wacce bani ñewé kërëm gis nañ né lool dong la doon def jam yalla gam nekké won jubbu gam jubbu won boromam labé gam da labé julidi yittiwo gam da yittiwo liggéeyal yalla ak yoonent bi ci lool la nek diir bi yépp ñeko gis ci lool nga ko gis mu nek ci lool ñu tekk mo kon tuba bi kon dal séni pexé yonjuna manam échec nañ dal ci lañ bëggoon dara amu ci kon loolu jaar bobu loolu bokk na ci limi tekki mu ñew dar salam fekk fa rakam di talibem cheikh sir mutar mu gane rek ko fa ngan gu reey ñene fukki fan la ñene ay bis la ñene ñaar fukki fan la wala wer ngan gu reey go xamne luy xetu tara nga def na kon ñi bisi war na ci kërëm nam genné won ci kërëm makki bari la joggé won lañ ko genné won dir salam ci kërëm dar salam gi nga xamne moy kërëm gi mu jëk sañ ci ta doolon fa rakam joju ñi bisal na kërëm nga xamne mo loon ñaan yalla ne yalla nako yalla delos wat ci rew mi mu dal wat dar salam ak tuba legi nak bi loolu amé ba nopi mu ci la joge nak dar salam gennaw ngan ga ñew darul mannan këruk serigne bi la go xamne mo digalon mam cierno ibrahim de ci 1900 mam cheikh anta demé séti serigne bi ci gabon lako jox bataxal nako bo demé nga jox nga wax borom daru amagut nga wax ibrahim mbacke sama rek nga jox ko nako na sañ ci kër ci digënté touba ak mbacke na fa sañ ci kër tudé ko daru man nan ta dem fu mo njabot ga fekk njabot ga boba fu ne jaar nañ fa ba mu jël nek fu ñu gui nga wara ci wetu mbacke ay taw taw yi wala di am mu nekkoon nañ ko ñoom ñëpp ñëw daarul man naan nekk ko fi maam cerno sañ ci kër googu ci daal ma dem fa moo njaboot ga ba mu jógee daa sama ko ci kër googee fa la dem diir bi nekk ci réew mi ba ñu ko yóbboo gànnaar ci kër googu la nekk foofu itam xew-xew yu bari am na fi mooy ba mu dikkee mbooloo mi dañoo gën a yokk mbirum daa gën a jolli nit ñi gën koo jublu mu gën a tar ca lam nekkoon loolu jur tiitaange ak yàqare lu rëy ci ay noonam te ñoo ña ci jiit mooy cedda yi fi nekkoon doxoon diggante sëriñ bi ak tubaab yi ak waa réew mi ak itam jëmmi tubaab yi ci seen bopp lolu taxna tida nga ji ak yakal taxna ñu ne ki kat dañ taxay ñu leen jëm ci mom ba tax ñu genné ko ak la taxone ñu bëgg lañ ci bëggon amuñ ko kon buñ tax nañ jugaat ci lolu lay duggé ci sabab si tax ñu genné waat ko ak lu tax ñu yobbu ko gannaar taxay yi nga xamne mo ñu ngir ñu tuwa bi genné waat ko moy dañ ko takal ay tuuma yu melni yañ ko takalon yu ci yoonu jekk wa moy na mbolo mi muy andal mbolo mi ko top ngir yalla yoonte bi sallallahu alaihi wasallam mo len tarbiya ak jangal ak tek ci yoonu yalla dañu wax mbolo momu ñom dañu ñi koy tuuma dañu wax ne mbolo momu kat duñu ñal ñu muy wajal ngir def len ay soldar bu noppé wut ay nganaay tagat len jox len ko ngir ñu dal ci kaw tuba bi xex ak mom ngir genné ko rew mi daq ko na nga xamé né lén ci ay kilifa diiné defoon nañ ko ci la jitt won tuba joju lañ ko tumaron ba taxoon ñu genné ko rew mi bi ñu waté itam ñu waxat lolu dal néwaat mbolo mi dikkat nañ mi ngi lén di wajalat ba sax yoné na ndar jënd fa ay ngannaay ba indi ko denc ko ci kërëm gi ci daru man nan di waj ngir dal ci kaw tuba bi lolou kenn ku ñepp xam ku siiw ku ñu bari xam bok ku siiw moko tumaalen tuma joju am benen nawlem bu ko weddi nawle bu ko weddi mo dañu tuddo moy bursin ku man do fen mo weddi tuma jene lolou amut señ bi nitu jamm la ko xamne fitna taxu ko jog botam jël na aduna kon li waji wax nat ngom bi li mu wax lolou werut waaw te mom man na wat ni lolou werut jaar nako sax mu garantie ci mantom manam buñ ko buñu dess xalaay mu wer rek jaar nako mom nañ ko folli kon waaw te giñ ko tegon sal ki sin mu nek bourba ci turu tuba bi nañ ko di nañ ko folli bu lolou amé legi ci tuba bi dal na kon ginaaw ki tuumal nako ki weddi nako legi nañ dem ci keur ga visiter ko lay kako weddi won nak ragal ñu def ay pexé duggal ay nganaay ci keur ga tax mom mu wut ay soldaram ne nañ ñew daru ma nan gaw keur gi wër ko ndax kenn du fi jaar di fab ay nganaay di ko fa duggal ndax atane ginaaw tuumal nañ ko te tuuma ji deug man ñu duggal ay nganaay buñu diké visiter fekk ko fa melni lañ waxon deug fekk deug legi ci non nak ci digënté bobu nak ci lañu nak tuba bi bëgg wone seen sañ ci kawam ci doyi rawat nak jité won gox bi dañu bari xam ko momit bëgg wone sañam ci kawam ñi diko wo dal bu ko bëcce momit mu gantu amna tuba bu ko bindi moy administrateur bu nekkon ci ess bindiko ne ko dama la soxla bala wax sangam nak ma fekk fi señ bi tontu ko ne ko gis nga duma sab jam man duma sab jam de te duma ñew it ci sa wote bobu ben bour la moy yalla mom dong lay jam duma te duma jam keneen dal ne ko duma la wuyisi am ko xam tam dañe won day ñew na señ bi ñew wuyisi ko mu bind ko impo da tok fam tok ci mbacke dal dikoy wo ne señ bi ci bop ñew señ bi yabal ay dong ngir ñu bind ko moy dedet mom jëmum ci bop moy ñew waaw dengal bay lolou nak bam ba yefie taré ba señ bam jaar ba señ bi jog bam démé la ci xew du luñuy waxtané duñuy netali waaw duñuy netali lolou nak jurna ay xew xew ay mbir yu reuy yo xam taxna koko xajatul ci danaka ak nekkam dal xatna lol tuba bi nak dal ne kon ak ñi leen jappelé dal ne ki dal kon faaw ñu jogat ci ay mbiram la taxone ñu ko genn jappon nañ ne loolu am nañ ci ndam bay amuñ ko ci kon nañ jogat legi ki nga xamne mo nek mo jité won gox bi te yëkëti won tuuma ja dal li wax ne mom day sëriñ bi mom dootul bokkate ak mom abdou kway ndax bu li fek mi ngi dëkk ak mom du am benn autorité du am benn baat te du mëna doxal dara ndax nit ñi duñ ko tek fenn té dañ ko yeb dé nga kon faawu dañ koy téxal ak mom mu génn fi muy lif mom wa lolu tuba bi tam gisaat né momit ginaaw la taxaw ñukoy yëkkat ñukoy génné moy galankor ab wotem ngir japp né bu amé ndam ci woté bi ñom duñ am ndam ci liñu bëgg ñomit ñu né kon ginaaw biirum da gëna jokk kon nañ ko génné nañ ko génné waat ñuko génné waat lool ma wax ñoko ñuko génné waat bañ la ñuko génné waat ñi la ñuko yobbu fu gëna sori fañ ko yobbu won moy dañ ko yobbu Madagascar ci penku Afrique legi ci lolu bi ci ñu diko wolu ngir ñew ndar ngir ñu def ay pexé ngir génné ko momit mu gantu nangouto wuy ji ngir mom du jog ci lu ndigalu yalla bala génn rek yalla moko nan jogal demal bar sangam bu fay joge moko nan jogel bar sangam demal ben bar sangam te mom amagutone ndigalu génn kërëm di dem tan ci fofu ci lañuy waxtaan di xalaat jaar ci cheikh sidia baba mi nga xamne mom ci mom la seigne bi yassolass lu won yeur lu xal ni japp ne ab seigneum la te japp ne it man na ci ñom dara ñu dem ci mom jaar ci wax ak mom ngir mu wax ak mom ngir mu nango genn dal muy si len cheikh sidia bind ko ay bata xel yu neef ay ndaw wax ak mom ba ki mu jiral ne ko dal hasb mu tontu ko ne ko dal hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa bu ko ne dal bir ni nim ta rek li ci mana jido ci ay fitna ki ciono munako dal hasbunallahu wa ni'mal wakeel rek waaw legi ñu def nonu ba cheikh sidie dal di wax ak tuba bi neen nak genn gi ngi ko genn dal bu fekke da ngeen ragal fitna ju bayiko ci mom man na leena garantir ne fitna du bayiko ci mom legi denk len mako indi len mako bu ko indi ngeen indi mako ma tek ko ci mo nek ci sama wet boba da ngeen am ko xel mu dal te man da ngeen garantir ne fitna ak ay ak lu ngeen ragal du joge ci mom jëm ci ci yeen bu mu waxe lola tuba bi nangul ko lolou ne kon nañ lolou pexale kon nañ ko baña bay nañ ko baña yobbu Madagascar ci yobbu ko ganar bobay ñom ko ñangay xalaat nek dem gi ganar baxna ci ñom ndax ganar rewum julit la mo xamne ay boromi xam xam ño fa dekk ak nit yalla ak nit ñu wex ñu japp ne kon buñ ko fa yobbo mom ñoña mom buñ ko top ndax lu yote rek dana fekk ñom ñanga ci won ya fekkon nañu am xam xam fekkon na ak wiraya nek fa te fekkon na itam wa Senegal di dem fofa di fawuti ay serigne ba ci mom ci bopam ak mom ci mom ci bopam ak kilifam jeri nañ fa ay werd te kon te nit ku ñuul nit ñu wax ñi ci bari nangu duñ la nga top nit ku ñuul japp ne kon dal fi fofu mom buñ ko fi yobbu mom ay talibam du ko fa amé wa ay tay bu ko amé tay man lañ ko man na mbirum sax man na fa gëna ki ndax da fay na fekk la lu ko upp doole ci seeni xalaat ñom ñu nekkon nañ ko yobbu fofu dal di ko lool motax ñu yobbu ko Mauritanie ganar
2: sariya bobu nga def amna solo lool moy xam nañ bi seññ bi ñëwé li waralon tubab bi jël ko fasiyene ko yobbu waat tuddu nga ci nak ñetti mbir yu am solo yo xamanteni feññe ci biir waxtani moy melna ñi nekkon ci réew mi melna ñi bëggoon nañu am autorité ci kaw sëriñ bi nangul lool tubab bi tamit bëggoon ne kilifté fam ci sëriñ bi gëna dëgër loolu tamit yalla dogul ko ndax sëriñ bi mom benn bur la nangoon am mu yalla subhanahu wa ta'ala te loolu moy li nga xamanteni mom nga wax ni bi nga xamanteni cheikh sidi bindi nako ab lettre wax ni ko sama borom doyna ma te doylo na ko waye imam ñu am fofu tamit bala ñuy dugg ci ñaarel laaj bi lu waral tubab bi doylo cheikh sidi babu ngir mom xamna ni ki koy wax nitub diine la serigne bu mag bi tamit nitub diine la lan motax mom mu bëgg jël serigne bi yobbu te bëgg fe bayyi ki ak doylo ko nga xamanteni liko cheikh sidi babu wax dana ko doy lu waral lolu
4: wa cheikh sidie baba dafa nekkon borom xam xam bu maga mak di nitu yalla ko xamne zawiya al qadiriya ci mauritanie zawiya qadiriya yu mag yi nekkon mauritanie zawiya mo mbokk zawiya ci gëna magge te mom wajiram mom ci wax mu serigne bi yassal na wirdul qadir ci mom moom itam ci te waajurum itam di Mouhamad Cheikh Mouhamad ñu gën koo xam ci Seydou Dar moo joxoon lijaasa sëñ Wane Sali ak sëñ Samba Sokorka ci Wirdu Qadir moom moomee Cheikh Sidy Al Kabir mu mag ma moo leen joxoon wirdu ñoom waaye moom moo leen defal lijaasa Cheikh Sidy Al Kabir mu mag moomee di Mame Cheikh Sidy mujj mi moom moo jële ci Cheikh Mouhamadul Khalifa mi nga xam mooy Cheikh Sidy Moutar moo doon Cheikh Sidy Moutar Kunti yu nga xam ne kon ñoom seen silsile ci cadre yi mi ngi jaare ci wet googu la jaare kon day mel ni am nañ kiristeef tuwaay gëm nañ ne ñooña ay am nañ kiristeef ci moom daal war nañoo man ci moom dara ba nag itam Cheikh Sidy itam bokkutoon ci ñu doon jihaar ak tubaab yi dafa doon maslanteeg ñoom di lenqante ñoom ngir amuk daal ngir daal ak daal mën a am bañ mën a lenqante ba jàmm am ñu mën a jàmm yàlla kon loolu ñu gis ne kon Cheikh Sidy kon kuñ mën a jëflanteel la te yaakaar nañ ci moom ne am na lu mu war a man ci sëriñ bi boole ci nag xalaat yi ma la waxoon sànq mooy jàpp ne sëriñ bi moom bu demee Mauritanie ñoom lañ ci doon ragal dootu amati.
2: Maam yooyu nga lim yëpp maam dootu tala woote ndax dana fa gis ñu ko ëpp xam-xam la muy dund tamit dootu fa gis ko wuy si ndax ñooñu ay borom xam-xam lañ loolu kon mel na ni kon tubaab bi daal di koy jël daal di koy yóbbu foofu. Foofu nag sëriñ bi mel na ni nga ko waxee mel na étape boobu la ca waroon a am ak la mu fa amee yëpp mel na ni waxtaane nañ ko waaye bi loolu amee nag ban étape moo ci topp ak lu waral ñu yóbbu ko fa ak bañ ko fa yóbboo yan xew-xew mooy yi nga xamante ni mooy ëpp xew-xew yu fa gën a ràññeeku.
4: Waaw kon wax nañ li tax ñu yóbbu ko gànnaar kon Cheikh Sidy yebal na ñaari ndaw yoo xam ne ñoo ñëw fekk ko daal mën a ànd ak moom. Ñu war ci seen i gëléem moom war ci warwaayam ñu dem nar gisee gouverneur wax seq fa ñoom dañuy seq ak moom ñu boole ko ñaar ndaw yooyee ñaar ndaw yooyu ànd ak moom ñu jéggi dex ga dem Mauritanie dem fekki Cheikh Sidy bañ demee kon ci njëlbeen li fa njëkk a xew mooy sëriñ bi dem na gànnaar ànd naa nekk naa Cheikh Sidy Cheikh fu Cheikh Sidy nekk mu nekk fa bu fa jógee mu jóge fa ndax dafa mel ni dénk ko Cheikh Sidy moo tax ñu yóbbu ko gànnaar kon loolu mooy la fa njëkk a xew waaye loolu ba mu amee ab diir sëriñ bi gis na ne nekk ak Cheikh Sidy daal di ànd moom di wàcc di yëg ko wàcc loolu dëppawut ak mbiram Cheikh Sidy borom xam-xam la nitug yàlla la ab sëriñ la waaye dafa yoruk jur nag daa mug jur gu muy sàmm te jur am ndox akum ñax lay ci lay wër moo tax Cheikh Sidy day dem day wuti barab yi ndox yi ak barab yi ñax yi fu ñu dem ba ndox amatu fa mbaa ñax mu jóge fa te bu fa jógee sëriñ bi daa war a jóg dafa war a jóge ànd ak moom te sëriñ baa ngi jóge ci réew mi war a di war a am war a doon koo xam ne la tax mu ne moom fu mën di nekk ak liggéeyam mooy jàngal nit ñi ak yar leen te jàng ak yar daa laaj nit ki sax ci barab am fa dal mën a def la muy def waaye di dem foo toll di dox ak dem loolu ànd ak tarbiya bi nga xam ne moom la doon def moom muy benn ñaar ba mooy mbooloo mi dañ doon jógee Sénégal di fekk si sëriñ bi te bu nekkul ci benn barab nit ñi dañuy am jafe-jafe ndax bu ñu ma nga barab sàngam ba mbooloo mi dem foofu mën nañoo fekk mu nekkee jógee na fa jëm ci benn barab bu ñu xamut te booba fitna ya bari na foofa dogal ak kalpe yeeg raye yeeg yooyu ca gànnaar boobu bari woon na lool xam risque booba daal dem gànnaar ak jëm fekk sëñ fa mu nekk daal ay risque yu bari ngi ci woon kon nag sëñ bi nekk fenn fu ñu xam ku jóg xam ne ma nga barab sàngam mën ko fa fekk loolu moo gën moo tax sëriñ bi nag daal di dem jël ak dogu ci ne moom kon doot lii daal nekk dootu nekkateeg dootu àndateeg Cheikh Sidy di fu mu jëm mu ànd ak moom bu fay jóge mu ànd ak moom ba mu fay jógee nag Cheikh Sidy bëgg am na lu ko metti lool ndax xaritu sëriñ bi ab soppeem la te wéetam am na ci moom cofeel lo ak ñeneen ak te baax gi mu gis ci moom ak yëpp daal te nekk sëriñ bi ak moom it sharaf la maanaam daraja la bëggutoon ñu tàqalikoo waye seen bi ne ko dal wax deug yalla may tam buma sañon duñ takali ko waye nak dañoo bokul ay doxine wala no tal khiyara lama ftarqna walakin la khiyara ma al hashishi wa lolu ab way kat mako wayon bamuy takali ko sopem ne ko dal wax deug yalla ma sañon duñ takali ko waye nak jamono mom moy teddi no xam leele takali ko du meuna ñak ko way tam yaay ñikon wax ne wala no tal khiyara lama ftarqna walakin la khiyara ma zamani seen bi nak dal jël bay wow wax ko cheikh sidiye dal ci duggal nak lu ki ne ko law no tal khiyar la maftaxna walakin la khiyar ma hasis masana nak buma taxay ko yow way wax deug yalla kuy topum ñax rek nak ngir samu giram dal wax deug koku dama bokut ak mom aw doxine ba tax munuma and ak mom diwe yi dal taxal ko nak ci jamm mero wuñu seen digeenti dogut dal doxu ci digeenti ba ñom ñep xamnañ seen ñu xew kenn ci yoonu bop bim continuer ci yoonu bopam dem na ci ay jaar na ci ay barab ci bir rewma nek jaar na fuñu wax jararia jaar fuñu wax tonto moxzin jaar fuñu wax sarsara ba dem fuñu wax xomak nak fa la sax gën fa yagg nga xamne mom fa moy barab bam gëna yagg dal ci Mauritanie kon lolu tekkaliko goow mu tekkal ci sidi ak barab yoy mu jaar lolu ay xew xew la bokku ci yeen xew xew yi tam ci yepp solo ci fa xew moy ci ganar bam nekké sarsara ci lañ ko fa joxe wir du bopam wo xamne mi ngi ko jëlé ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu joggé ci yalla ci luddul ay nalaw kon jeet gogum mu jël wir du bopam bokku ci xew xew yi fa gëna mag bokku ci xew xew yi fa gëna am solo tam ci ganar gogum ci la yalla feñ ci xarbaax go xamne mësesu ko degg ci mësesu ko gis ma ñu dekk ko ci nit te yaakaar ma dess ko deggal ma ñu gis ko moy fala ko yalla rayale setanem xam nga nit ko gis nit jam nit ku mën di ron am nga ñaar ño andal am nga jinne jo andal ak setan so andal dal ak malaaka mo andal ño nga xam ñaar mu ñaari qarin malaaka mo lay diggal lu baax setan ci dila digal ab safan waaw setan so su di taxaw nit ñepp am ku nek am nga setan so andal am itam malaaka mo andal mom ci mauritanie gogu lako yalla rayale setanem soosu waaw yenga yantibi sa sum newon nak kenn ku nek am nga malaaka ak setan so andal man nak yalla notal na ma sama setané ba tubna tubna ñan ñi diko filéne ba duma digel lu bon mom dañ ko rayal mom wa da ko rayal ray ko mu dé ba nga xamné mbolam setané yépp ku jakkalote ak mom rek da ngay tit setan su gis jëm seen da ngay tit ndax lan gis nga setan sim al non mom déna kon ki kon ku ko jégué botu rek la dal ké botu na ragal motax dañu mu ci setané yek jinné yek ñepp dañ ko mu ragal ndax lool lu bokk na ci nga xamne xewon na fofu légui kon yoy dal moy sa xexe yi ëpp solo yi nga xamne Mauritanie bi wa ci tank rek ci gaaw
2: waye nak fofu kon serigne bi lool mom tawfiq bu ko suñu subhanahu wa ta'ala defal la ginna waxe xow yoyu niñ ko waxe mu joxe jotta fa wuddu ma khus nga xamanteni man nañu wax ni bokk na ci li ëpp solo ci dunduk serigne bi radiyallahu anhu ñeena bi tamit yalla tawfiq gim ko defal ci reel gim ko reel ko setané waye nak nek gim fa nek ban jeexit la def ci yoonu mouride
4: waaw lay solos nak gi serigne bi nak ganar solos sim am ci dunduk serigne bi ak ci dunduk yoon wi xam nga wax nañ sabab yi nga xamne mom moy sabab yi feñ ci ba taxone ñom ci sayer yobbu ko Mauritanie way dafa amone ay sabab yu neub sabab bi bir yo xamne motax yalla dogal moy hikma bi tax yalla dogal yobbu ko Mauritanie lolu xam nga amone ci yoonu geejgi bamu dem ci geejgi amone ay sabab sayer yo xamne motaxone taw yi diko yobbu nit ñi diko wax way ci amone sabab bir yo xamne mom seen bi jëf xamone na li tax muy dem lu bokut ak liñu jaakaar ne moko tax dem ki itam mom it am na xamna lu amon na lu taxone muy dem sa bi di taxone muy dem yu bokut ak yi nga xamne mom lañu leral sank da xamne yi yar ay sababu yu feñ la rek yo xamne ay buntu la rek koy ubbil la nga xamne mo taxone deug deug muy dem lolou nak mom moy solos nek gam fa nekkon moy feñal solos nek gam fa nekkon ci jeexet ji am ci dundam mom ak gim am ci dunduk yoon wi seigne la wax ne man zanna sayri ribba ama aksasin misla masiri ra'sa ami jayshasin kabata kaunuhu jahulan umra bal huwa tatibul ali lil umra lam yakun sayru aksasin siwa jaza man liqada min wa'dan najaza yam ku japp ne sama tukib ganar mo sama tukib geejga ñoo niro wala ñoo yam ñoo wala ñoo bokku lu ko waral yow day yaay ki gëna xamadi ñak xam ci aduna yaay ki gëna naxandum yaay gëna naxalim xel wa ne kon ñaari tukki bokku ñu tukib geejgi ak tukib ganar bokku ñu na tukib ganar ñaari yefa ko waral ci baat ci biir ci baatine bu jekk bi moy sun borom dafa ko fa bëgg defal ak dundu gu neex safanu tukit geejja nga xamne ay natu ak kutumaranke ak fitna yu ko wara tek ngir mu amé ci lam ci wara amé mo taxam yu dem bu dé fi nak mom dundu gu neex dundu gu tay ay xewal ak teranga ak daraja ak mom la fay amé kon yalla dako fa yobbu ngir teral ko fa ndax bu fekke ne bamuy dem ci geej ci rew yeufal la jëmon bu le fi mom ci rew yi julit la jëm da joge ci rewum julit jëm ci rew yi yëm ci rewum julit rew mo xamne ñafa nek ay sopem lañ dafa nek ay borom xam xam lañ ñafa nek ay nit yalla lañ ñafa nek ñuko yakawliku lañ kon mu dem ci seen biir dekk ak ñom lola xewal gu maga mak lay doon ci mom ndax la cey jiddo ci ay njariñ lu fay luy fay motax bam demé bokk ci teranga yoy ko sun borom defal moy borom xam xam ak nit yalla ki keri diine yu maga mak yo xam dawuñ top kenn top nañ ko jebul ci mom doon ay talibem wa hamdi wa shukri liman kulli bi sara lahu idan dono soxtan de sara lahu sana'i wal gwani bi asakhatin muzqa dali min bani dayman ansara ya ma sant yalla bax tali ko gëm bon mi nga xam mu la jox sama lepp bi ak biti lepp tali sama lepp bi mu gëreem la te duko duma mere mukk kon ma ngi sant bu baax diko tag diko bak diko kagn ndax kat defal na ma xew gu maga mak moy bama nekké sar sara wa bani dayman di ay askar wu tad wu mag wu bari xam xam te sa am wilaya ñep dik lañu yebal ko seen bop te mos dawuñ ko def dawuñ suñ ko defal kenn lolu mu ne nak innal lahi ya sar sara qad qasaba ziyati faraqu dayn aw sara ñi nga xamé jogé nañu ci réew mi dem fekk masasa siyaram ak ñi jogé mauritanie fekk masasa ñu ñep bokku ci li yalla defal ñom ñep yalla faral na seen bakkar lolu bokku ci kon dara nga gi nga xamné mo ko yalla defal bokku ci itam ñi jéblu ci mom itam da na ko ci yeneen tariixa don ci ay kilifa dik nañ ci mom xamné mom ci bopum kat amna ci biir seen tariixa ba nekk ñom amna ci lu amna lu mëna ci manal lo xamné ñom mënal ñu ko ci seen bop ku melni cheikh ahmed ben beddi nekkon muqaddam bu mag ci yawnu tiyan ba fa señ bi demé bam xam bam gisunte ak mom ba siyanante mom ba fassante ko la rek gëmon na né señ bi day gis yawnu bi sallallahu alayhi wasallam waaw bam day gis itam cheikh ahmed tiyani ba tax mu da ko yobante ci ñom nekkon ñu yawnu bi sallallahu alayhi wasallam te ñu yawnu cheikh ahmed tiyani waaw señ bi dal koy ne ko defal ko lolou dal dik dal ko ñu ne ko cheikh ahmed tidiane nuyu na la yonent bi sa sam ni na la dal ko wax ay denkan yu ko cheikh ahmed tiani denk denga lolou reey ci mom lol def ko xal mu dal di amu jël fum tollu di xalu banu genn aduna taggo tok jël bobé bokku ni ci liko yalla defal ci gëm gëm mum gëmon señ bi ak yafa gi ndofal jot ci mom taxna kewok bamuy genn aduna yalla dafa yabal malakul maut bam koy jël ci da and ak jibril ñu ñew jël ci ak ruham ci pass pass bi am ci señ bi te koko taxul ñu ma nga def ci tarixam waaw
2: grek
4: da bëggum bëggum sax wëlugum ko la dologum ko dara gëm gum gëm ne ki nitu yalla la ci la jël lool layit borom xam xam yépp manam ba fa señ bi démé ba fa señ bi nekké borom xam xam yi ñëpp ci mom lañ na gaganti ko bu massa wérant ci massa ci mom ñu ñëw ku ci massa am bu massa am jaxlé ci jafé jafé aduna ci mom ñëw mu ñaanal le ku ci bëgg massa yépp bëgg yok ci sa walu sa borom itam ci mom ngay ñew nga xam fu mëna nek rek mbolo mi dañuy ñew ci mom ñi di sakku ci xam xam ñi di sakku ci barké ñi di sakku ci ndimbal ndimbal aduna motax ku massa am téré bu bo fonk bu ngay ñew di ko jox ku massa mëna bind da ngay bind ay kamé di ko yott ñi mëna way di ko wayal xam nga lolu ma sha Allah nga ñu réré rek wa ko defal nako fofé
2: ñoo xamanteni ay nit yi xam xam lañ
4: wa ñoo xam da japp nañ bu fa démé
2: dootu feñ
4: wa lolu kon moy bal huwa tasibul alihi wa lolu bokk ci ni ci kon lolu moy ben bi moy suñ borom yob da ko fa yob ngir teral ko fa teranga ci biir mbolom julit mu tedd mo xam ne ñoy sédé teranga joju ben bi ci topal moy yalla da ko fa yob won ngir mu ngir fay ko fa seen bi muy doy jog bëgg gi mu bëggoon yalla ag ci yalla da ko jaral lu nekk ba tax rek kum yaakaar ne man nga ko dimbalé ci ab doxam jëm ci yalla dalay dimbaniko motax waroon na rew mepp bam daj fu nitu yalla nekk mu dem fekk ko fa fu téré bu baax nekk mu jël ko kum am yaakaar ci barké ziyaré la ba rew mi dajé mu dem Mauritanie wër rewma bam daj siyaré borom xam xam ya wër kaggu ya jël téré ya xam xam ya fa nek té bari wuton fi jël wird ya fa amone fa la jël wirdu tiyan fa la jël wirdu chazali wirdu qadir bi amone tam fa la ko yéssalé ba nopi jëlat fa li jaasa ci borom ci ñako yoron nga xamné kon ciono bo mu lon daj ni wut yalla mu jaayon ko mu daan dem fofu lu jitt ni ko fa yobbu nak la ba ñu gis mi dem ci geej gi daan dem Mauritanie ngir yittey dox jëm ci yalla ba jël fa ay wërd ak am fa ilyasa yalla nak bako fayé ciono bobu mu daan daj bu jëk ci lam fa daan wuti mu delawat ko ba fofa jox ko fa yusu bopam mu delawat ko ba ci Mauritanie gogi mu daan jël ay wërd mu jox ko fa wërd bopam waaw waaw
2: seigne yafiya
4: waaw nga xamni bam ko joxe fofu wërd bopam ba na pitam ñam ko ñëk jox di waaw fofu
2: fofu la ko rek waye dafa ko ñëk joxat
4: tamit fofu la ko ñëk la joxe wër du bopam waye mom itam ñam ñëk jox wër du itam waré wu momala ki ko ñëk jox wa ganar la wa ganar la ñëk jox wër do ko jox wa ki kon lool moy kon lañ lam tudu wuti mom jox nañ ko ba fay ko borom
2: nga xamanteni su fekkon ni man lañ wax ni réussite totale la fa amé
4: jabaana
2: ndax lu mu dajé ci ciono su mom subhanahu ta'ala fay na ko ci biir fay ko ci biti ndax mel na ni indil na ko ñepp indil na ko borom xam xam yi nitu yalla yi nga xamanteni bu ñëkkoon ci tambali mo leen daan dabu yalla su mom subhanahu ta'ala tamit ñoom ñepp lañ yoron di ay secret yalla tek na ko ci loxom ba dolli ko lo xamanteni gi fi bopam la moy wër du bopam yi kon jërëjëf señ afiya ci étape bobu ñu tollu nga xamanteni xamé nañ ci jeex ji mu def ci serigne bi ba noppi tamit def ko ci yoonu mourid
4: waaw jeex ji mu def ci yoon moy mu fa jere ba tax ñu naan tariq at-tariqatu al-muridiyya
2: moy jeex ji mu def ci yoon
4: wi waaw jeex ji mu def ci yoon la xam nga di siw moy ne moy wote ci bi tariqa la at-tariqa la
2: naam
4: ñu wax ñaan tariqa mourid ni ñu wax tariqa tijan di wax tariqa chazre ñu wax tariqa mourid man nak dama naan wax ne yoon manam dama na wote señ bi ak tariqa murid du ben
2: akay
4: wote señ bi mo gëna yaatu tariqa murid ndax tariqa lim ñu jull moy awird wu ami chat yu do xamne dafa joge ci yentibi sallam ñew ci khutba bi and ak chatam khutba bi diko joxe kuko ku ci teunku yaangi ci yoonam kuko bayyi genn nga ca yoono te kuko top ku nekk da nga wara yor wird woo lolou moy moy tariqa tariqa wird lay teki tariqa ci bopum wird lay teki la jinn wote bi nak mom jituna mom ak mo upp mo upp mo upp wird bi lenn la ci bir jumtu kay seen bi jefandiko ci bir wote bi ngir defal nit ñi seen bi du wird rek lay defare nit am na yeneen jumtu kay yu ñi defare kon da kon dañ nan tariikhu wote bi bakki baal la tambale te boone won murid tariikha la kon da nga nan yoon murid ma nga soso muy tari
2: wote bi mi ngi soso mbacke bari
4: kadior
2: wa mbacke kadior mbacke kadior ndax xeyna fele mom daf doon nek ci jang ak jangale waye ci mbacke kadior nak ci la commencé wote bi waye jimmi murtani mom fofu la deug deug nak jotté liñu wax at tariqa ci la jotté werd wi
4: am werd lañu wax tariqa
2: ah werd lañu tariqa ci tasawuf
4: ci tasawuf ci tasawuf ci muddi werd lañu tere tariqa
2: ta
4: basal do sal do sal sa sa kan daw wax werd kan daw bobu werd amagut waye la amone moy tasawuf rek mo amone
2: ya tasawuf rek mo
4: amone baba tariqatul muridin lañ nan wax tariqatul
2: muridin
4: mo yoonu tasawuf rek taxat murid bokk ak tariqa sun murid yi
2: dedet
4: bokk waaw
2: jerejef serigne afiya ci setantal bo nga xamanteni xeyna bu ko jotaay bi may won dinañ ci gëna xoss
4: waaw xamna li ma ci doy ci bobu tomb rek dama joxe misal rek ci ne wax ne wote serigne bi tariqa la mi ngi ma la gane nit dundat la dundat moy bay moy hayawan dundat moy jëm ju am yaram wo am ay suux ak sidit ak deret denga di dundu ci lek ak nan jëm joju di nelaw ak yew ak ay yek banexu sey lolou non dundat lolou nit nelaw mi ngi ci nit waye mi ngi ci malay itam nak malay yi ni ci keri ak yi ni ci all bi yep ay dundat lañu li mo wax melo kan ne ci nit ni ma nga ca ñom kon bo le won nit ndundat la yam ca ki xamut lu nit du xam nit ndax nit loolu la de loolu ngi ci mom waye te wut nit dafa amul xel di xalaat nit day wax nit day dem ak dik di am ay jubuway di ci diko nit soppi aduna ba mel ni mu mel tay ji naaw fu ko neex jëm fuko do ko na gis legi mba mu dekk ko legi lolou lepp ni ci ko def lolou xam nga ndundat yi ci xam nga lolou xam nga muñ lolou kon nit ëpp na ndundat kon bo ne won nak tariixa moy bo ne won moy tariixa la kon moy mi nga nit ndundat la wax nga deug de mom la ndax mi melaw ndundat ci ci mom waye amna yeneen ndundat ci mom lu lolou moy kon wote señ bi tariixa nga ci bir ndax amna yedd wu am chart waye nak amna leneen lu bare lu ne ci mom lo xamne yamul ci moko wadd kesse
2: borom xam xam yep deugal nañ ko ba gis ni tariqa al muridiyya mom tariqa la bo xamanteni amna yeneen jagle yo xamanteni du werd kesse kon jerejeuf ci leral yoy kon ci lol nak ci lay ñewé ci ñettelu laaj bi moy ginnaw serigne bi yalla subhanahu wa ta'ala bi mu ko yobbo ci muritani ci gannaar may ko fa xewal yoy mu ko may moy nga yi nga leral sang waye naka non tamit subhanahu wa ta'ala defal ko fa li reuy moy may ñepp wuysu ko bir ak biti ndax fofu rek dafa sax nek fa ba nit ñi bisé ci dekkam bi di Touba wala bimu fa joggé amna fu mu dem fofu mu dem tamit yan moy xexo yi fa gëna ragniku ak naka la nga xamanteni ba nga xamanteni dem na fa yan sart lañ teñkon ni kep ko fay dem li ak li ni nga fay dem ak mom serigne bi tamit bam fa nekké ban jeexit la def ci mom ba nopi def ko ci yoonu mourid
4: moy kon da serigne bi jëlé nañ ko seen yi jëlé ñiko gannaar yobbu ko délé sa ci réew mi yobbu ko fu ñox ci yeen jalof barab boole lañ ko yobbu ya jox ko fa ñent kilomètre yu carré souf def ko titre foncier daal ko koy jëbbal ne ko li ya ko mom

0: nekkon muy bawal ñi fi nekkon nañ xajewuñ ko kum kon buñ ko dëlé ci bawal nañ ko yobbu fenen fo xamne nak buñ ko fi yobbu itam liñ bëggoon ci mom muy galankor ko dañ ko mëna def ndax dana sori lool dana naqare dem lool dana metti lool te gis ñu lool yëpp dajewon na ci ci ñof ñu la ko fa yobbu mu nekk fa juroom yat yo xamne nam fa nekké won fofa la dal di tambli waté lu ñu yélaté digey bimu doon def bam demago ci geejji te moy yar nit ñi ci ci sat yam ko be ci nam ko bëgge bimu nekké mu tal la tambli war yar bi bam nekké mu tané ci fañu xumaak fa ko tambli waté di jàngalé ak yaré nam ko la défé waye jawi mu tané ak sat ya fa doon dajé bokut ak nam ko bëgge won waye ci ñëw nak fala amé nak lam bëggoon all bu yaatu bu wet bu sori bu metti bo xamne ñam fay nekkal ñu yam lañuy doon bu bon borom ba ndax ñepp ñu fa jotti ñu yam lañuy doon ñu mëna yar te itam dañ leen yar nam ko bëgge motax ñu yobon ko fofa mu nekk fa nak def fa loola joomi at yo xamne nak del tam lam doon def bam demagul ci geejja def nako fofa yaraat mbolam du jeex defé ay joon ci saayon ci réew mi ngi ñu yaatal yootab yoon wi légui nak ba bam fa defé joon nak ci gis ne kat ñoom dañoo joom ndax dañoo japp ni kay gaano ko way ne kay ngay dimbalé ya ndax fofé da wéet lam bëggoon lepp amna ko fa ba lam bëggoon tamay defal ni fofu la ko gëna mëna mané ñu kon dédét dañoo joom ñu ko jël dëlo saat ko yobbu ko yaaram bu ko yobbu yaaram tek ko ci seen wét su boba saati ya taxam doon yoy ya tax yam dañ yaa dañ yaqku dana manki ndax dañ koy indi ci biir dekk bu mag dekk tax jabotam ngir jaxassok niti adna yi de nga du mana def dal lu soti mbolé ni sun dañ ni xepati ko nañ ko la defé mu doon galankor motax ñu nañ ko indi yaadem ngir galankor ko waye buñ ko ñu yaadem nak safanu lolu mu am yaadem fala jëmmalé manam nal bimu amone ci Touba gi dekk ni mu bëggoon def Touba ab dekk bimu ko bëggoon def te da te nekkon fi ab bi jëmmal ak mu nekk daay terbe ginaaw ba mu joge fa dem ci tukki bi ngeen ab ay yitte yu ngeen doxi bam doy ci waté nak lam bëggoon ci Touba jaarum lako defé jaarum la ñëk jëmmalé dekk bimu bëggoon jaarum la dekk am fa fukki at ak joom ben yo xamni gën dem tukkuut te amul ben barab bu massa fukki at ak joom ben mu dekk fa fofu la ko defé fala sa dekk bo xamné fala dekk mom ci bop mom jabor gi sam parti keureum amaat tam jabot talib yi magi wor ko mu amul pentam tabax juma daari xam xam yi diri daari xam xam yi diri daari alquran yi diri mu don dekk bu nas mu am njit ñu tuddé chef de village de nga lam bëggu lepp mu jëmmal ko nek dekk bo xamné ab dekk la mu doora yobbi ci Touba
1: la ci wo rek dum dafa fukki at ak juroom
0: ben
1: jakk ak juroom ben kon amna jeexit ju reey nak dum dafa waxuma sax ci yoon ci mom ak ci taliba ci jimmi yoon ak senegal
0: waaw nak dafa jeexit ju reey ndax taxna mom xam nga fa ane ak dal go xamne lepp xam nañ fa nek ku ko soxla man ko fa fek lolu taxna ñi bëggoon ñi ko bëggoon ak gis ñepp mëna ñew ci mom ndar ni mu yor gëna mëna tassaro wa rew mi ki defay diine yeek nit yi abne yeek ñepp diko fekk fo ku nek moy fassi aju wa rew wa bitim rew wa ganar di ñew ba wa makk sax di ñew ñepp diko fekk sa mu fassi sen aju mu nos ak dundam nos du taybe lam ko bëgge wa nos bo xamne lay wane ne kon ëlëg ak ci biir talibé yi ginaaw bu ñu gisé Touba itam Touba nañ ko def noonu na mel noonu te talib fu mu mën a dëkkee nañ ko def mu nekk dëkk bu mel noonu kon foofa lañ mosé li ñu tuddee projet de société bu Serigne bi daal foofu la ko Serigne bi jëmmale
1: xam fa la ko jëmmale dëgg
0: fa la ko jëmmale dëgg dëgg ndax Touba la ko bëgg jëg la ko yéene wala jëmmale waaye diir bu nekk Touba daay talibé la Touba nekk waaw waaye nekk gu toon ab dëkk ginaaw bu ñëwee njaay la jëmmal lam bëggoon ak Touba bam ñu bisé jëgé ñaar ñu bisé Touba nak la projet bi tambali waat man defa Touba man dëkk mom doon dëkk bam bëgg ci la ñi ko fi wutut taxaw tambali ak Cheikh Moustapha ba ci ñu taxaw ñu fi nekk.

0: jotaay bi ne ku fa gis lim lay jox rek mooy bis yi nga xamante ni moom la daayira muqaddamatul khidma di waajale màggalu borom tubaa gi muy 18 safar. loolu nag comme niñ ko baaxoo defee at mu nekk ci kilifteefu daayira muqaddamatul khidma, waaye ci commission bi nga xamante ni moom mooy allajna assaqafiya, mooy waxtaan yi nga xamante ni dañ koy tànn mu toll ci juróom-benni waxtaan yoo xamante ni mën nañu wax ni mboolem waxtaan yi dafa jëm ci dundu Cheikhul Khadim radiallahu anhu wa ardaahu. loolu nag tey jii nekk bis bi nga xamante ni moom la ñuy ubbi waxtaan yi, mu nekk jataay bu am solo nga xamante ni kii nga xamante ni moom moo ma féete ma féete ko Ndeyjoor muy Serigne Amady Mackey Moustapha moom mooy ubbi jataay yi, xëy na di leen ñëw ci tomb bi. ni ma ko waxee nag waxtaan yi yàlla dogal na juróom-ñaareelu fan bi ci weeru safar ci lañ koy tàmbali, dees na ko wëyal ba ci fukkeelu fan bi ak ñaar insha allahu taala. waaye dina ci am ci biir waxtaan yooyu bis bi nga xamante ni mooy nekk bis bu mag a mag nga xamante ni mooy bis bi nga xamante ni dañ koy ànd ak comité d' organisation bi ak mbooleem lu aju ci ñuy yëngu ci màggal gi daayira muqaddamatul khidma di ko taxawee. loolu tamit dinañ ci amal waxtaan bu mag a mag woo xamante ni mel na ni moom mooy dëgg-dëgg waxtaan bu mag wi. buñ ci àggee ak jàmm incha allahu taala ñu ngi koy waxtaanee mbooloy murid yi rôle bi nga xamante ni am nañ ko ci wàllu jàngale ak woote ak tasaare njàngaleem Serigne Touba. loolu nag ñu jël ci exemple daayira muqaddamatul khidma incha allahu taala buñ demee bay tëj danañ ko fàttaliwaat fàttali jataay yi nga xamante ni moom moo ci topp. tey jii nag jataay bi nga xamante ni moom mooy ubbi jataay yi mu nekk jataay bu am a am solo. ñuy ñaan yàlla suñu soxna taala mu defal ñu ci mu baarakul ibtidaa yi defal ñu ci maymunul intihaa yi. liñ ci waxtaane nag mooy durusun wa ibar an il ghaybati al bahriya. loolu nag li nga xamante ni moom lañ ci waxtaane ni ma ko leerale ci arab bi rek mooy lenn ci ay bind ak jàngat ak loo xamante ni luñ mën a yëppalikoo ci dundu sëriñ bu mag bi radiallahu anhu, waaye ci tukkeem bu tedd bi nga xamante ni moom la defoon ci tukki géej gi, muy tomb boo xamante ni dafa mel ni solos waxtaan yi foo ko takk wees na ko, waaye mu toon tomb boo xamante ni saa su nekk dañ koo war di ko jàngat ngir tukki bu am solo, ngir mën na ni xéewal yi ñuy am yépp tey yàlla suñu borom subhanahu wa taala mi ngi ko jaareel ci tukki bu rëy boobu. loolu nag duñ ci sori incha allahu taala, ndax tomb bi kiñ ko jox mën na ko te li ñuy xaar ci moom mel na ni tamit ni ma ko baaxoo defee dina ci indi loo xamante ni ay bind la ak lu ñu mën a jàng ci dund ku tedd gi radiallahu anhu wa ardaahum. ki ñu koy defal nag du kenn ku ñuy présenté ndax ci mboolo mi la bokk, bokk ci allañ ne assaqafiya bi di ci jàmbaar, waaye lii ñu ko jox tamit mu doon bunt boo xamante ni ci lay liggéeyal Serigne Touba. kon su ko defee duñ ci sori dañ koy bàyyi Serigne Amady Mackey, su ko defee ñu jébbal ko kàddu gi. bismillah.
1: a'udhu billahi min mayli li ghayri rida wa min sududi amma sunna aw furida alhamdulillahi wa salla abada على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي ورضي الله عن شيخنا ووسيلتنا أحمد بن محمد بن حبيب الله خديم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذ سرين مي جن ñu lay fay am nuyoo bu baax, waaye di jaar ci yow itam di nuyoo di nuyu mbooleem bokk yi nga xam ne ñu ngi teew ci jotaay bi yi teewlu waxtaan wi di borom xam-xam yeeg kilifa yi di nuyu itam mbolam ñi nga xamantene ñu ñuy sétane ak fuñu mëna nek du dégg suñu kaddu wala ñuy gis suñu jëm di len wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di len dokkel bu baax itam ci wéru maggu wu tedd wi nga xamne ci lañu nek di wéru safar di wéru ama am solo ci mbolam mouride yi ngir nim tollu fi Seigne Touba kon ñu ci ndokel mbolam mouride yep Cheikh Mohamed Muntaka nek ci bop bi diko ñaanal sun borom mu doli ko ak wër gëna guddalaw fanam ba motal na lim liggeel Seigne Touba te ñu and ko ak mom ak mbolam ñi nga xamantene ñoo top ci ginaawum di ay kilifa ni ko waxe Seigne May bi moy jël benn jotaay bi daaira muqaddamatul khidma lil masjidil khadim at-tubawi di ubbe liggey yi muy def ci wéru safar te mu jëm ci walu jotale wote serigne bi ci ay tombi waxtaan ak ay mbind yi garal ci bi liko tambale tay ba buñ magale ba ci suba ge inshallah kon xamna lol ñing leen ci ndokkel bu baax yeen tam ci liggey bo ngeen liggey Seigne Touba fi ci jumaam ji de liggey bu ama am solo bo xamne mat nañ ci cede ci xam ciona bi ngeen ci am waye itam ci xam njariñ ñi mu amal ñi nga xamantene ñokoy top ñi nga ko waxe jotaay bu ñëk bi dañ ko tannon bi ap tombu suñu mbokk Serigne Fallou bu so Tamba moko worona taxawé waye ni ci ay xat xat tax bokay sako ñu motali ko yeneem joju ci daral li nga xamne mom la jappona waxtane mi ngi jëm ci al ghaibatul bahriya durusul aibar wala durusul aibar anil ghaibatil bahriya mi ngi ci mana tegge rek mi ngi aju ci tukki serigne bi waxtane ko ak xol buñ ko waxtane yeen bindu lañ ci mëna tan ngir jarñoko yeen bindu ak yam waré mo ci nek ci tukub serigne bi yo xamne mën nañ ko ci jangate ginaaw buñ ko waxtane ci ñeul gën nak bu ko na léral ci ne waxtane mbolem liñ mëna jangate ci tukubi xeyna du ci xat ndax lu mat fukkata ngi ni Cheikh Fadal Bousso Tamba diko waxtane waye bu ci nek day tan benn ci melokan yi serigne bi melo wo ci biir tukki bi ngir ñu jangat ko ci biir waxtane wi kon ci lolu damay tan ñu nafarat yenn ci ay jikko wala ay melokan yo xamne serigne bi dund nako ci biir tukki bi te man ñoo amal njariñ ñun ñi nga xamantene ñoo fi nek gannaawam ba mëna jariñoo li nga xamantene xeyna mom la melokan won ci ay jikko ci tukki bi ba yalla defal ko ci li mu ko ci defal di ndamal l'islam di ndamal julit ñi yëpp tukki serign bi ci geejgi benn la ci mbir yi nga xamantene suñu borom dako baxo tek aw nitam buñ waxe yalla aw nitam nak moy nit ñepp nit yalla lañ nit ñepp yalla leen mom ay jaamam lañ waye ci biir mbinde fi nga xamne ñoy ay nit di doomi adama yalla da ci tan ño xamantene ñom la gëna fété wo ñom ñu gëna jégé ño lool nak mag day amé ci ñaar day amé ci benn yalla suñu borom tan jëm ni ci mu bëgg jégal bopam ni ko ñu melne yonenté yi ak anbiyaaw yi ndax yalla mo leen tanal bopam duko tekk duko tak ci dara duko tak ci ne buñ juddo barab sangam duko tak ci buñ bokke ci xet sangam duko tak ci buñ jëfé ay jëf sangam waye ci ciobarem mom borom subhanahu wa ta'ala gina mom momi jaamam mom ay jëfam mi daraja yi mi joxe moy tam ko ko soom ci biir ñooñu def ko moy ab yonent wala muy nabi wala muy rasul moy yonent ñepp rek ñum yoni kon ñooñu ben lañ ci ñi nga xamantene ay nit man lañ tudde nit yalla donte buñ waxe nit yalla ci baat wala fi rek ñoy mom dañ leen di jéggi lolu kon ben la ci ñaarël bi moy ñi nga xamantene ñoo ñu yalla tanal bopam ba jéggel leen bopam tan leen ci bir nit ji nim ko waxale bopam ci alcorane karim ci sourate ali imran inna allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imran ala alamin durriyatan fam yam day wane ñu yalla mo leen tanal bopam waxnako musa itam ne ko mala tan waxnako musa ci alcorane ne ko mala tan yakarna bo demi suratul araf kon ñaarelu ñi nga xamantene mo leen tuddi ay nit yalla mo ñi nga xamni ño top nak redd wo nga xamantene ñi yalla tanal seen bop ñom lañu redd ne yalla neena ku bëgg baax jaaral fi ñoña jaar ci yoon wowo itam danañ def ay njambar di def ay effort ci ñibeulal seen borom ba bok ci ab ay tanef yo xamantene yalla dañ leen tan ñoñu kon ñaarelu wërgal lañ wala ñaarelu mbolo lañ ño xamantene yalla dañ leen tan ci biir jaamam waye tanef ga nekku tan gum tanal gum leen tan ni rek waye ñom seeni jëf da aju ci tan gam leen tan lolo tax sax ñuy rawante ci mbirum yalla yalla da tek aw yoonam tek ci ay sante ku def nangam ma joxe nangam ku def nangam egg ci barab sangam ku def nangam egg barab sangam lol moy daraja ak maqama yi nga xamne mom la mu soy fu yeb di jang egg ci daraja sangam joge ci egg ci daraja sangam bo beug egg ci daraja sangam ak daraja sangam da ngay mel melokano nangam da ngay tek sa bop yenen jaamu yalla yu jaami yalla kessa yi rek tegut sen bop ñoña nak nga xamantene ñom la yalla tam ñoña man nga tambalé ci tabi'ine lañ tambalé da naka wala ci biir sahaba yi sax ci lañ tambalé am ño xamantene ci biir sahaba yi xam nañ ne ñi ñim seen yitt ci yalla bokku tak ñepp to lolé wuñ ko ñepp bo démé ci tabi'ine da ngi leen fekk bo ñu mujju ñi Seigne Touba ci ñoña la bok ci ñi nga xamantene yalla dafa rëddaw rëdd yoni ay yonent ci mujju yoni tabi'a sallallahu alayhi wasallam mu jangale ne ku bëgg ekk ci borom wala ku bëgg baax waccu mbigal yalla yi bayyi terem yi fi ngay jaar mu juk jawal ca yoon wowa jaar fa bam ca jaare nak la yalla digge ci ay galfan ak ay natto ak ay pak pak yo xamne ñoo ne ci yoon wowa dara ko gar ni nga xamne non la garé mbolem gaay yu baax yoy damay bañe yagal ak di guddal motax duma nek di tuddu kenn ku nek mané li la ko yalla tegon ci natto gi mel non waye bu ngeen jangé natto di kerkirani lawliyaayi ku weddi lajal khairul lambiyaayi ci seigne musa ka def ko bami defal sunu mam mam cheikh anta bam nekké ci natto bam nekkon ci segu jotté tobab bi ñëw bu ko mali la ko wayon waye la tambalé ci tabi'ine wala ñi ñi jëk ñu kenn ku nek natto bako yalla tek ngir yoon mom jaar di yoonu djub yalla nat bam ko ci tek ngir eggale ko fofu wala ngir won nako sama ci sama ñepp nga bok sama ñoñ nga bok lolou Seigne Moussa ko wax nako fofu ko bëgg delu ci ñan lañ ak nan la leen yalla nato bo delo ci xassida gogu ma tuddu di nato di kirkirani lawliyaayi ko wendi lajal khairul anbiyaayi dam ko ci fek Seigne Touba nak ci nat yoonu yalla di tek jaamami nga xamne moy sunnatul lahi fil ard sunnatullahi allati khadqalan min qablu walam tajid li sunnatillahi tabdilan lolou yalla waxa ko ci alquranul karim ci suratu fath moy mom yalla dafa ba am lu perele ne non la baxo di jeflante ak aw nitam nit yalla yi nak ginaaw dañu teggu ci yoon wowo yalla dig len ci ay mbir dafa am nat yum andal dafa am ay charge yo xamanteni yoy la andal charge yoy yunus alayhi salatu wassalam moñu jangal numi tollu ndax bo demé ci téré hadith yi dam fa fekk ben hadith bo xamné yunus alayhi salatu wassalam moko wax moy hadith ibn rajab bob nga xamanteni bo demé ci fathul bari biñu sara ci sahihul bukhari dang ko fekk moy wax ci buntu ñi gëna tar ay natu yunus alayhi salatu wassalam wax hadith bu mel non bo xamné day wone né kenn nit ki tollu ci digënté mak dox ci boromam ni la am natoom bu ko yalla di tek di tollu am nit ñi tollole wuñ ni nga xamne ci dund gu normal ni rek nit ñi tollole wuñ ñu ngeen lu ngeen di tek ci société bi ko xamantene ab waxambaane la liko war bu ko ko xamne borom kër bu yelif ben nit ak ñaar nit liko war ak sarsi nit ci mom bu ko ko ko yelif fukki nit wala juroom nit et cetera non la deme lo tax yo tax yentu ay sallam da am ku ko laacc ci sahaba yi ne ko tan ñan ñoo gëna tar ay nattu ci nit ñi nit ñi bi sifa amma nda wax ko julit ñi ashad naasi la ko wax naasi bala ñan ñoo ci gëna tar ay nattu yentu ay salam dal ko tontu dal ne ko al anbiya'u thumma al amsal fal amsal ñi gëna tar ay nattu yu leen di yalla di tek moy ñi yalla tanal bopam ñu ko waxe sank moy ñi nga xamni yalla da leena solo jox leen ay xibar al anbiya buñ ko waxe nabi ak rusul ñep dañ ci dugg donte amna takale bu sew bo xamni jang ngeen ko xam ko ñi cey top moy ñi xawa jégué ak ñoom daraja ñi cey topat moy ñi xawa jégué ak ñoom daraja moy al amsal fal amsal moy ñi top ci yoonte ay daraja bo deme ci alquran nga fek ma an nabiyina lay wax wasiddiqina wassuhada'i wassalihina wa asuna ulaika rafiqan kon amna tartib bo alquran tek du tartib bo xamne dañ ko tek non rek waye limi tekle moy anbiya wu ñi ci top kon moy siddiqine ñi ci top moy ñi ci top moy ñi ci top moy ñoo ñu ko yalla tofale tostale ci alquran kon ñi gëna re ay nat moy yoonte ya ñi ci top moy siddiqine kon siddiq martaba siddiqiya martaba bu kawé kawé la bo xamantene lolu moy firndel sax ak kawé kon serigne bi man nga nat mom tollu wayam ci boromam ci kem dundam bi ni ko ci yalla tege ay nat nat ya ci jitu moy nat ko ci njabotam alquran ke suratu baqara leral nañu ne sun borom subhanahu wa ta'ala neena dina len nattu ci ay bakkan bakkan moy faatu moy ñak dundu nit gir xol ñan ci yeen ñoo ñi nga xamantene yeyo nañ ma jox len quwwa ma jox len katam ci ñu mëna nek ay muñtak moy wabashir sabirin moy yalla dana len jox xewaluk ñu ndax muñu ak xewal la ci len yalla di begalé moy ñi nga xamantene bu len musiba dalé dañuy wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñoñu yalla wax dalé natt ci ay bakkan seigne touba natt bi jitt ci lu ko yalla nattu moy natt ko ci ak njabootu bopam moy wajuro bu jigeen xam ngeen ne ku delal la wacc ab liggey la lolu ci natt yi ko yalla nattu ci la bok moy mu gela nek ko xamantene bayo moy dess rek bayam waye wajuro bu jigeen wacc ab liggey ci bo fukkat ak nangam wala danaka lu ko xawa jégué lay am lolo ci nittu yi gëna mak ci la bok ci la yentou ba sallallahu alayhi wasallam waxone al anbiya'u simmal amtul fal amtal da ci feñ ndax bokol yentou ba sallallahu alayhi wasallam mo mi tam wajuram wu gor non la tele wacc mu dem ko ñak gisoo itam ñak la xañu la ay nit dafa bok ci li yalla di natto nitam gisoo liñu wax amul husni la tax mu xew ci yentou bi moy ñepp gënon di

bakkanume te bo tout tank la ko xam nang ko min muy sa mam danaka takaful la rek jël la dila jangal et cetera mu nat ko ci way ci ngeemo ko bopam yalla nat ko ci ngir lu gëna gawal ndax yoy buñ ko topé le tamblé fofu bo ci souf fepp ñoom danaka bokoy nat ci ngay gëna tam sax dara jey suñu tuba fu mu tollu ci bo jangati hadithu al-anbiya'u thumma al-amsal fa al-amsal da ngay xamne mom bu yëm te jallé mo ci srik naxtu lo wu ci kenn ay nat tollo wu te kenn ma gëna yonté ay nat yu ko yalla nattu ci natu zahir ak natu batin ci yo xamne yu direct la ak yu indirect yo xam da koy laal mom ci jëm bëppon ci wala day laal liko wër laal ak njabotam wala ak famem wala ay talibé wala wala wala ab rewam wala yu mel non wo ci jël rek ci bam tam bam gëna jamono 1852 ba niñ fi duggé 1927 juillet da ngay gis natou ci gënaaw natou ci gënaaw natou ci gënaaw natou lolou moy woné dara jaam gi mu am ci boromam gënaaw yoonte yi mo ci sirik lolou boko waxé do joom ci dang koy tek ci xam xam nak al anbiya fal amsal thumma al amsal fal amsal ay doone bopam xam ñu ne seen bi seigne modou moussa moko jëk wut té ñun ñëpp xam ne ñu bëgg ci njabotam yu am taw du ñoom la jëk gis ci doom ñam jëk am di aw goro ko jigen yalla da ko nopo kenn dundu ci kon lolu nak bu reey la bu yalla nat ko mom serigne bi non nga ko meuna topé ci lu yaato bi nga xamantene mo ci jëm bobam natto ko itam denk ko abré sala lolu ci natto yalla di tek ay nitam ci la bok ndax boba doto donati nitu pesse ko xamantene sa bop mo lay ñor waye yalla dalay tek responsabilité nga muccu musale moy al salih al muslih bako yalla tanne def ko moy ko wara wote ak nit top ko bogo lako yalla tek natou moma ci bopam moma ci lenam da leppam ci yalla la koy jeme lol nak yalla dako ci wadjal ndax yalla dana def lolu di wadjal ak nitam ci bu len beugé jox ak mission lolu tax bo demé ci iwaawu nabi da ngay fekk seigne mohammedou bachir mom seigne touba moy wax né serigne bi mom kuli kharabaniya kuli kharabaniya moy yalla dako bindu wadjal ko xamné day melni muñu def lu nakar yalla lolu nak amna yenen jangaru ci am bo xamantene xeyna man na jotaay man na ko baña laaj mo tax duñ ci yegg waye bokku na ci ñi ko yalla tegg itam ci mettu nga xamne tepp ko nit ñu ordinaire yi moy def ko muy ko wara wote nga xamne bokku tam nit ñi kesse te lool bo demé ci mu jërtelu mu na wëru sudur ba mi leral ne señ bi yalla wax na ko yentu sa wax na ko fasta bi ma tumar lam wax moy yalla da ko defal tahliya da no ko defal ko tahliya da ko defal tahliya moy da ko setal wi ci bam set ba nopi mu takal ko yam koy takal ci ay miray ne ko na hotel waaw tabshiruhu qadimahu bi fasda'i fasda' bima tumar wa ari anil mushrikin kon lol itam ci nat yi ko yalla tek gannaaw bi ci la bok dum tambale hotel bi nak gal ko ri dan tambale nek ci am société ni nga xamanteni ño wara don say nawle wer la protéger nga xamni ño la wara def walla gannaaw ngeen japp ne bokk ak ñoom lay dox ci deug ak ñoom lay dox moy ñi nga xamne dara ci ñoom lañ ko mëna la identifier moy borom xawal borom xawal ngeen japp ne sif bi da bëgg dara loolu lu metti na ci nit ku nekk ci am société ñoy def stigmatisation bu mel non moy jël ak mel ku lay jëddi gisoo bañ ko waxe dama mamaram ci li jugge rek ñu wax ko man sa bobu mu kantal gisoo lañ ko wax ay mom ba ni netal la wax ci xalu lu yar kan bam bañe lañ ko def moy stigmatisation lolu ci nit ni ko yalla tek la moy nit ni ko représenter rek ko bolé ci sen bokk won ko défendre ñoko tambalé ci ko diko moy diko diko wone ko dugg dara dugg fen mo way xamu safé xamu safé day ñen ak nextu la ñu wone ñu may stigmatiser ñu may wone ma ñew dugg dara dama fenn bal sax da nga déssé lolu ci nit yi gëna rew la bokk ak nit ba def ci ñoom am ci nga doon yalla ñor la lu baax ñor la ñu rew wone la jëmul fenn ko déssé ya lolu nak bu metti la nak bu metti la ci dina pli gëna roy bu ko yalla tax na bok mo qalu safihun li sarfi anhu basari wa raghbati an dawil asyan fi al bashar ba qasida ga egg moy bukk ma ñom rek ay jëm kay taxna ñu naan ma lolu bokay bo ci taxaw di ko setlu ci nat société bi nekkon ak ñi ko doon wax lolu du ñepp n'importe qui ñok ko doon wax way ñi ko doon wax moy ñi nga xamantene bu doon identifier wu ci mom la wara ci ñom la wara identifier wu moy borom am xam yek jankat yek señ dara yek en nit yi diine ñom ñoko do wax lool diko wax na ko da nga dessé bëgg dara té lolu kon lolu

0: natula bam joge fofu ba seigne mor joge 1882 gis nga mu dalé 1881 mu santi limu wote mu wote ko gis nga benen natu dal ko moy ñam baxawon andal yépp xam leen ñoomi dal koy bayyi lolo tax seigne mor lemi di wax fa zahabal jullu wa baqiya qillu ñu bari dem abandoné ko waye mu japp xam na déssena yalla bu ñi bari démé tamit bayyi ko mu japp ci lolo xam na né mo na ci dem lolo itam ci natu yi ko yalla tek ci ay musiba man nañ ko tuddé nonu ci la bok waye lolou yep jewul muy wax wa kullu ma qad fa'ala al-jalil fadaka mutlaqan huwa al-jamil lu yalla def rek nanguna waw lu yalla dogal rek nanguna ni djublu ko ñak ko djublu mu wet ak mu wetaliko ñor ko liko ñor moy li yalla dogal ma fa'ala al-jalil lu yalla def mu neex ko lolou ak daraja la egg ci lu yalla def mu neex la nga wet ak nga wetaliko dana ñeme lolou nak waccu suñu mor ak wote bi mu sobu bokku na ci li indi natt bi gëna reuy te moy na ko tukki ndax boba ci la wote li mu wote wute lu ñu xamone ndax ñi ñu xamone ci aw nit ci Afrique sowu jant gi mu bokku moy Soudan ñi nga xamantene maam ay nit ñu lañ moy ñu japp ci benen tariqa di am yeneen serigne yo xamantene ñoom dañ fa xal seen yalla seen yoonu bop waye moom dafa xal yoonu bopam ci ngeelbeen ñi ko doon wax naan ko dafa yeesal aw doxine ci bir al qadiriya lolou wax ju guddul la jo xamne man nante taxaw bo ngoy al sitr al qadiriya fi ci touba neena yor na fi ñett bir du xamne ñett kurus la ben bu nekk ak waxtom bu koy jëf moy yoron na fi al qadiriya mi nga xamne moy wirdu taalluqam yor al shazaliya ak at tijan yi nga xamantene ben bu nekk wirdu tabarruk lako yore won ñom ñep mujj na len bayyi nak ba al qur'an mujj nekk aw wirdu bopam wirdam bo xamne yalla yent moko tere yep nako bayiko te japp ci alquran ci ndigalal yalla mu bayiko motax qiraatu alquran saara wirdi wala nam ko waxe lola moy ñeul denu nak bo ngote li mo ñeul denu mu dugg ci nak bi gëna reey ndax da wacc yoon moy yoon wañ baaxo xam nit ñi dija jaar moy top nit ko xamantene moy nek sa serign ci turuk yi ñu xamoon mom da genn fofa moy da genn ba da xoti bax li baax woon am mu bayiko bam ko baye nak ci la yu bari tambali ñi nga xamantene bokku te ñom aw doxine man na ko tuddu muy bokku te ñom tariqa muy tidiane yek ñi nga xamantene ay qadir lañu nangam tambali ñom itam ñen ci ñom ñi nga xamne duñ ñu deggal ci lañu def japp ne ci mën na leena yakal liñu def ndax day wote leneen lo xamne ñom xamuñ ko danaka toori fofu la tambale bam dem ba egg ci ñi nga xamne itam ñom dañoo fiir ci ne ñom doomu ñoo wara nek ñu war mal ñom doomu ñoo wara am ñu leen di top ñoo wara am ay dak ndax seigne bira tamale am ay talibé yu ko déggal yu bokut ak jël aw wërdu ni rek ci am seigne dem loolu mo la xamone ci tariqa ak tariqa moy al wërdu nga jël aw wërdu dem ka nga jox wërdu ci ko mom dara mom da woté lo xamné day dajalé aw nit ñukoy gëm diko top diko liggéeyal et cetera am ño xamné ño gëm ño wara mom ñoo ñu di topaté moy bour yeek ñi nga xamantene ay nit aduna lañ ñoo ñu tamit tamale am seenu fiira nga ñoom tam comme fiiruk seigne ci ak fiiruk nit yi aduna yi tambalé dajalo bolé kok nak tuba bi nga xamantene mom ñew yilif nit ñi ci seen xel ak ci seen diiné ak ci seen alal ño leen indi woon moy colonisation moy tuba bi ño ñu gisse ñoom itam seen mbir seen bi mën nako yaq ndax fi ñi demal ñoon ñi moy ñu tal seen borom ba duñ leen defal at nasr moy def leen ñoom ñep ay chrétien christianisme ñu bokku ci diiné jojo yeen nit ñi bañ mëna seen bokku yor seen alali bop kenn du len not lolou arrangé wu tuba bi tam motax bagn ko atté bakoy jenné ci seen objectif bi tax ñu atté ko jenné ko da ca bokkon ngeen ko sorel rew mi bañu faté li fi wote bañ faté ko lolou mo objectif principal bi taxone ñu jenné ko nañ ko yobbu ba li muy wote nit ñi faté ko lolou bo jaggé ci archive yi nga gis ñu koy wax kon ñetti awamil ñetti facteur yi bokku na ci li tax natou bu reuy mi daw motax bam jugé mbacké tadior ñew mbacke nek ci biir bokam gis na ni mi doxé ñepp taw ñu and ci mom ndax wan jara shirul kal aqrabin mom la yalla waxon yent bi mom nak bokku la ay xarba xam moy ay bokam ñoko nekk wuy ci ba ndax bam jugé mbacke tadior mbacke bari gi mamam sant ma maram te mu juddo fa la ñewat bam fa nekk ab biir yeen ne li muy wote ak ki bi bokku ta tan kala ay bokam yi tam ndax limi dox ak ay li ay bokam dox ma am na wuté donte ay bokam ñu ko ñëk wu ci ñi ci ay bokam la mu baye ko ci dekk bobu ñew sañti daru salam ñu nga fa ñew sañti touba ci daawal bimu sañti touba am fa juroom ñaari at ak nangam yoy mu fi am 1888 ba 1895 bimu sañti mbacke bari jollof xalwa tom bo mu xalwa lam gis ci ne dara ja jojo la bëgg moko waral natt bi ndax manon nako teggi ndax li taxone mu juk yalla diko dal natt yi ni ma ñëk wax yépp moy kamalul iman ak kamalul islam ak kamalul ihsan loolu mo tolo ngatt yoy waay day mel lam gëna bëgg na la gëna kawé da am benen natt bu mu tolo moy ci yalla bo ci jëm kam ni natt bi tolo non la dara ja jige wu tolo loolu tax yaa yu to assassin wan ko ko fi ji e daru qudus mu dara xam mu wax lam bëgg ci ni ngeen mi ne ñukoy netali yoonte bi ali sahab garal ko nim tollu mu wax declaration bu reey bobu digeunte mak jaayante digeunte bi yoonte bi ne ko sa borom mi nga xamantene dara teewugo te mo yor bakkan lolu iman bu reey la mo yalla mo yor bakkan waye jom ak fit muy meuna tax yanu yan bi dem deng ngeen ci dem fa da'watul balaya tam suratul ahwal la amti laya ne ko seigne musa ko waxe lola moko nangu bam ko yalla waxe ne ko garantir nako nak bobo bam koy bam may signé amuton garantie gi a 100% moy da deulante ak yalla lolo rek baye yalla mbirum du tik o tak du loy ñaan legi rek mu soti legi nang koy xame moy sidna yusufa ñaan ngay ayyuba do ñaan ak yaquba ak ay mbokam yep joom fukkat wala ñeen fukkat yu tegal da nga jël yalla do nang seen ñaan seen jidam lim digalante ak boromam ci mbacke bari ci khalwatum ba bimu joge daru qudus di ñewat touba joge fi dem sañ ci mbacke bari jolof nek fa abdir def khalwatum bobu mu defoon ci la doora amna garantie ba moy xamit mun yasimuni mira dara ci la ko doora wax ne yalla moko wax inshallah tax sa daral moy wala yunus alayhi salam moy la tax sa daral moy bu ragal nga da nga fatu ak daral fu moy fatu waye buñu japp ne du moy kenn du ko meuna tek lor ndax ci bir tukki bu buñu jangate lepp ay lori kessela ay lori kessela ci lor yoy do lon egg ci jëmam gi te amna ñu wax fi ci ñaarëm ne len bi ngeen di yegge lor yi ci seen yarami bokk yi man ñu mo lay koy yegge lu tol non kon lor yi mo ngol ko yegg waye ad darar fofu moy faatu rek inshallah tax sa darar moy yalla fegal na la faatu gim nga xamantene mom la do gut ci daru ko def bi fa nekke moy qasidam gog di hasbunallahu wa ni'mal wakeel fam ca jaar yep bo demé ci wasiyatu seigne daanu sankhe seigne daanu kenn la ci magi jolof seigne daanu sankhe kenn la ci magi jolof yi nga xamantene nekkon na ñoom seigne bi ci mbacke bari bi seigne bi waje tukki bi ci ñent fan ci wéru safar ba japp ne ci la wara genn ba wacc waccaye mu reew nga xamne wajon na ñene kon ci kër gi ñepp yegol nañu señ bi day wajir tukki ñepp yegol nañ ko biñ ko yegge danaka kër señ tuba amu ko lu dal ñepp dañ dal kër kër yi amu noppulu kenn ku nek da ngay nekk ci dara ñi di sakket ñi di jang ñi di bind ñi di dem tool ñi di def dara waya fofu amul kenn di tok ay loxoy kesse ak ñak def dara lool mom legui la xew moy tok ay loxoy kesse mom teewutoon ci señ tuba ak ñim doon yar ak ñim doon defal fofu da ngay nekk ci dara seigne daanu ci netali bobu seigne bi da ko wo bimu setlo gina bu mu waje ci ñenti fan ci wéru safar da set na kër gi dafa dal lay melne mouride sawaratuñ ñi sawaré won ci yëngu yi mu wo ko di waxtaan ak mom ne ko wa ma deenu ku waral te karal gi féré yi te karal mu ne ko sa yoon wi nga waj deug mal ko te kenn mënta fexé ba nga sipi say bagage mo leen tital ba ñoom ñepp kenn ñëwé tuta def dara kenn mënu tuta def dara ci la ko joxe wasiyam bo mo ko bindal mo wasiyatu seigne daanu sank yakarna indi nañ ko ci majmua biñ def wasaya seigne toubay seigne bi nak ci la ko xamalé ne ko dem gi mom dama nga jaayante wax ko netali ko nim jaaré yépp ba ne ko nak dama amu bu ndigal motax dem guma waye kenn mën ci wax sama digënté dem waye damay dem te damay delu ci te buma delu ci lepp bax ndax limay wut yeen la koy wutal non la ko don ko seigne waxe limay wut yeen la koy wutal moy jabootu yeen tou Allah salallahu alayhi wasallam seigne bu ne yeen mam bu mouride ni kesse moy njabotu yunus bin ali sallallahu alaihi wasallam moy yeni seigne touba na jo gis seigne touba di wax mouride dok momu njabotu seigne yunus bin ali sallallahu alaihi wasallam mo koy wax nang koy xame moy bagn ko laaje ñal moy ay mouride lam to do ci juju fukki fukki laaje joom ñatte ya moy wone ne naaw seigne touba gu nek ñepp la julit ñepp la mom kilifa julit ñepp la jappé bopam té nak jekk nonu doon doxé bu fukki fa nak joom ñatte ñewé nak seigne may ci la waaj waataay mu reew xalwato bam def bam ci genné seigne fallu netal nako néna bam jugé ci jakka ji dugatu ci kër gi bagage mi yobale yépp ci garab gané ko ci buntu ba di ak guuy wala garab gune debé yakana guuy la cha la taxaw ci kër ga dal nako bagage yépp fekk ci bofu bo fekkina mu yëndu won mam tierno ngir mu dem ndax dama dégg lu bari ci ngir baña ga ak guddal waye ay rasail ak ay murasalat yu bari mo dox digënté mak tubab bi yo xamné ñi doon def ay rambaaj ak yoy ñoo dox digeentem ak mom lolo tax bi ngeen dem am ciarlo ngeen mu dem wendi jilli tuba bi di wax ak rambaaje ak yu mel non bam ko yobbo xamna na tuba bi jom nas nañ ñoom itam sen sen pexé ndax bamuy yebal man ciarlo nar ci wasiitu señ daanu bi yaakaarna amna ci wala tan lam ko wax ndax kam mako netale bay señ sank moko netale te mom ku jégué won mam daanu la ñam bamuy wax mam ciarlo mu dem nar da ko wax ne ko bo deppé di ñu bis guddi la jot waye na nga xol bidiw sangam na nga taxaw jakarlo qibla xol bidiw sangam bam tim la nga jawal barab sangam boko defé da nga ñibisi mbacke bari ndax bam tane bam jugé dar bu ñibisi dafa gëlem dafa reer na xamatu yool wi mu gis ak akol xol ba melni ku koy reeral diko sank waye bam jëfëndi ko la ko señ tuba wax ci bidiw yek asman ci ca la ñibisi mam kërëm bam mi ex rek da fekk señ bi wañ na ba rop mom kon tontu ciël la jëlé dar taxut señ bi wacc lim doon def ndax bo fekkono mu juk ba fi itam fekk na tuba wi ñoom dañu bëggone yéxal dikku mam ciarno ba mëna exi jël señ bi ndax bo fekk na ñoom itam ñu wacc ba jël seenu armée jox leen lañ leen wara jox ci koy xexé ak koy xaré yeep yépp ñepp bëgg bu ñëwé buñ ko waxé nañ dem mu bañ ñu jëflanté mom lañ jëflanté képp ko xamantene japp nañu ko fétor lu ci seenu atté motax armée lañ jabal loolo waral señ bi mam ciarno exi mam ciarno bi ñu exi da fekk señ bi wacc ba dina bagage ñëw motax lako mam ciarno di wax da naka diglu ndako wax ne ko rek waw xamna lepp dal nako denk na la njabot ci dal denk yalla njabot gi denk ko mam ciarno digel ko fa audit ne ko bu nawat bi wacce ndax lolou la 10 août 1895 mo fekk ni ñu nek ci digg nawat mu ne ko bu nawat bi wacce ngeen am yaatu manate tok fi ci jollof nga ngeen fi tok def li yeeg ni na ngeen ma yaral njabot gi jangal len alquran tegg len ci aw yoon te yalla kesse ne seen yitte bu ngeen def nangam bu len def nangam denk len la wor len me wor denk ci kilifa koy bayyi ak njabotam gannaaw te am lu jappale ñoña dañ len fexel mu denk len lam len dekk bu lolo tax man ciarno señ bi xamna ko ndax juñjoon nako ne ko bu ngeen fi amé yaab lu ngeen fi tok su ngeen fi amu ko yaadu nak su nawet bi wacce na ngeen delu mbacke ci seen biiri bok ndax nit bu nekké ci biiri bokam dara fe dana jafé fexel dana jafé fexel lolo tax man ciarno bi nawet bi wacce ñu dajale sakki ya jumel nonu tuba bi da ñew tal ci kër gi da ñew tal ci kër gi waye bam ko tal fekk na mam ciarno waj na ba jël njabot gi ñu bari mu war tegg leen ci ay fas bol leen ko nit ñu jëwël ci mbacke bi ñu ex bi wëllu mel ñom fekk na mam ciarno genn na buntu kër gi mom taxaw fekk tuba bi ex ngir tal kër gi da tal kër ga tal sax ya ñu amoon ya ñu amoon ci ñabor gi nawet bob tuba bi da tal kër gi talale sax ya bam ko tal mam ciarno da bañu ra dem and ak jabot gi xamna dañ ngir bañ ñu japp ne mom dafa daw fekk ñu fa ciarno wa ciarno du koy daw ciarno ko am ko am fit la mom mom ci dem bobam sa yaakar na ni ko wara waxtane degg waxtane wuñ ko ndax ciarno degg degg mom fit bi fim tollu mom rek mëna yëf jamono ni ko ku bakki di waxe nan seug mor jaar rek mënon na yeuf jamono seug mor jaar rek mën na yeuf jamono seug tawa mom dañ ci tele egg kel ko waxtane lol motax di xew lepp di xew bam déparé fofu nak ci denk len lam len dekk yalla garantie nako bakkan bi la war reppetal dal di war fassa mom and ak ñim andal jéewal lañ dajé bañ dalé jéewal bañ dajé jéewal gis ngeen la fa xew seug bañ jaay netal nako ne bañ excé serigne bi du tim way ñak nañ ndox mu ñu fexé ba am ndox nenañ dajé na fa ñëm ba fa ñëm ba sax fiñ doon ni fam nekk ci Allah bañ ko denc ab barab lañ ko def bo xamé dara mbokk ya koy siaré nga xam ci bimu dajé wara Seigne Touba rek doom jëm bo ton ne Seigne Touba nam ko ñaanal itam lam waxon Seigne Touba ñaanal nako am nako ndax guddu fan la ko waxon ak alal doom je dum na témé ak nangam man ma fa déwé kama fu fekk doomi tok la kanjo ci ñëm ba bo ton doomam la nga xamantene dum na témé ak nangam am alal ju bari ju alali fal ay naga ki nangam nangam yoy am nako ba doyal señ bi fofu indi nañ fa ndox mo xamantene mom la jappé té kalañ ko jox xamuñ jéxéti tukki ci mom moy ñepp japp nañ am malaka mu leen indi ndox la wala jinné wal ndax malaka jinné dañu bokku ñu doxé ci walu gog té señ Touba néwon na jinné yi nga xamantene ño nek ño jamonon tek man tay ay julit ñom ñepp ci man lañ jéggulo kon man la jëf la tek malaka man la jëf la tek jinné ah min jinni asri duna man lam yuslimu bi ta'alla alladhina aslamu min jinni asri duna man lam yuslimu kon na ay sulayman amé won ay jinné yu mi liggélo señ man nako amé non ndax ñom ay talibé lañ bam fa juggé xam ngeen fam jaar jaar kokki jaar luga dem dar ci 5 septembre ñu atté ko seen atté bu juunu bobu tumal ko lañ ko tumal atté ba lañ ci bind moy ci li ñuy woté dañ ne ko yow da ngay def trouble à l'ordre public yakar na momo bu ci walu justice sénégalais yi xam nañ ko trouble à l'ordre public da rek fi ndol ni kuñ bëgg takal ben étiquette wala ñu bëgg la top ci yoon rek dañ nan da ngay def trouble à l'ordre public ndax day melni définition trouble à l'ordre public deug leeru lool mom lañ ko wax ne ko yow da ngay salfañe penc mi dal ko fi nekké dara du dal da ñak dal gi ñoom buñ ko tek ci ñak mëna contrôler dimb ndax li señ tuba di vote ak ñu muy défar suma pecc ñoom tuba bi dootuma doot leen mëna jarëyo lool lañ mako jox mo leen gëna jotalé bañ ko atté nak ci fukki fan ya yoy la xew nar lepp xew ci tukki bi ci ay nat ci lañ ko bolé gaynega yu mel non yépp wa yalla diko mussal ndax garantie nako bakkan bi gennaw bi ci la defé xar ba xam gu reey gogou ci wax la mo xon seigne danou sanké ci ay kaddu ba denk ko denkanam bok da ko firné la ci mbind waxat ko nit ko xamantene ñepp xam nañ ko gennaw moy modou ndjay mabé ba mité assiru modou ndjay mabé wo magi nar yépp ne len seigne bi da def dama dañu bëggol ñu dem tinu ko ñaanal ko ñek bañ démé banofi bam ñëwé seigne bi lam leen wax modou ndjay mabé la wolu ci ntax won ko assiru ne ko ya may séré damay liggéey lema del ci jeerite fi may delu ci do faato dana la fekkan dar li lay hayat lolou moy la nga xamantene mom la li lay ayatu moy ay kimta fa la ko ñewat na ba mon jaay mabbe gis ko ko won na timi soxna fat isa jom nako dana delu sax ma lay denc monako dama la bëgg denc ma la bëgg monako dama denc motax bi mam charno jaxle ñu bari nan ko seigne touba fatuna ba ci salatu yoy mu nekkon moy salatu munjiyane ndon jangalo kamile yoy bam am ci jaxle lol sodo faris djom moko wax ne ko sa mag ju bax ja fatou ndax bu fatou won dina ko yek ndax mo du fatou ci tukki bi dana jibis ndax moma waxon ne ma momay denj te lum ma wax dana ko def seigne touba motax ma xamne fatou lol la dal le mam tierno seigne bi tam ci bir tukki bi ay rasay yu bari yo xamne buñ ko waxti man dana ci jang yu bari yo xamne dana defal njabot ci lañ ko jele ginaaw atté bobu yobbu ko dakaru dakaru gis ñen la fa xew ci ay nattu mo bitam tukki buñ ko waxtane natt yi mi ngi aju ci dara jey seigne touba ji lañu nat lañu tambal al anbiyaaw lool moy fu fil conduite waxtan al anbiyaaw summa al amsal fal amsal moy natt buñu fekkat bam fekk nar ñu neeg ba nek nar ku fa duggu ca gouvernance da nga xamne fi neeg biñ fi duggalon ci fi duggalon wax de yalla ko jambar ca defaran nañ ko legi nangam neeg ba nek dakaru ba legi ni libéré wu ñepp difa mëna duggu ngir melokan mu mel wo xamantene japp nañ ne bu fa ñu bari di dugg duñu attal na mboro mel jamono yoy te seigne touba mo waxal bopam ne suma fatliko fanan dama fanan dakaru ci neeg boba damay daldi bëgg fital ak jihad ila dakartu dalikal mabita wa dalikal amira was sabuta wala wat tasbita tarat ila jihad bil armahi nafsi walakin dabba anil mahi yentube ak momay defal lima dalal nan ma ahmadu dalal andal ak sa sago xamane li la yalla di dang ci jot waye bo salité dara du bax lola ci la jaar muñ muñum ku rafet go breuy go na am mom la muñ gis nga soxna jaar fekk nako fa kon xam nga re soxna sa faatu won ci 1833 mana feñat ca Dakar ci 1895 wax deug yalla koga nitu yalla la ko xam neena soxna ci feñ nako fa neena kero gis na sunu mam jaara mu diko ñaax te diko dolay jaara neena kero gis na rasulullah mu dey ko lol desu ko xam billah ah jang na fa saaru baqara imran jibril lu tijine balen qur'ani ane bo xamantene danaka lañ fa def ci ay rabba ki gobar ci lañ ko tej neeg bu doy wa waye bam fa fanane genn guddii ci lañ ko fa jele te bamuy dem dakaru ñepp xam nañ al khamis la mu wor ko wor go koram gog muy wor neena biñu wacc magi wajal sama ndogu waye fa la ma ndawal tabab bi jele fa yobbu ma ci neeg bo xamantene duñ fa duggal kuñ bëgg ci mom jamm non la ko señ bi tabire ci jelaw shakur ma'tuf ko ngob ci mom jamm duñ ko duggal ci neeg bobu te fekk na muy wajal dok koram gog mu woron ci bisum al khamis bobu gennaw ba lañ ko fa jele yobbu ko ci bato bi mu dugg ci nak ngir dem bamuy dem ña nga xamantene ñoko ñom la andalon ñep bamuy jé luga ci la wor yi tambali ndax xam nga woko ko yobbu nar dafa bayyi ñam andalon ndax dañ leena wor duggal leen ci benen woko bo xamne dañoo lokki woko wa yobbu ko mu ndom ñom ñu bayyi leen bamuy nekké na carte mi ñam mu defon ay man man bi diko jema gungé itam danaka gungé manam yobante galgal mom ubul lamb ñom lañ man moy di keba ca tefes ga waye ba señ bi duggé ca gal lo ca da ko yobbu ca gal gu magga ca lañ ñofé xam ci mom dal moy ko yobbo ci bir gal gi gis nga la fa taw ca lañ ko bolé nak wi ñuy wax ci bir gal gogu la xewé ci li gëna wër waye nak wa gisoo rek neena ka anallaha ajni hatan ba jibril jëflanté mom lam jëflanté mom nak wa da naaw ca la muccé ca lola julli geejëm yi jël ko julli wa wafil bahay sallallahu alayhi la señ musa señ mulay bu so wax ci yaxal ko ci seigne touba ko netali seigne modou khalifa ñan di doomi seigne samba fati mom seigne modou mom seigne musobe mom itam seigne bi netali nako tukki bi yepp ñu demé té netali wal nako guddiku jukki geejgi lolay delu way lu yu wër ci la tukki geejje amna da julli tapusan la ci señ bi julli nak baye nañ ko mu julli tuswar ci gal gi waye fexé ñu doon def ñeñ andalon mo ñom defuñ fexé zahir ni rek tuba bi fexé ñu doon def fexé batin da ca bok nak dañoo andal ay nit wala ay labbe yo xamantene dañuy xam la ci gënaaw li nek li ñu gis ni kesse ñoo leen wax na ben ki bu ngeen ci prophète yalla bok ñom bu waxe mo prophète nak du ko yalla yoni rek waye la prophétie moy nitu yalla ko xamne da am lu yalla deugal ci mom moy ko yalla protéger rek am lu koy am la liaison lu ko takal connectivité bu dox digentem ak boromam dan len bu ngeen beugé mu teyol lolu dañ ci digentem ak boromam nak da ngeen fexé ba ma yalla wala mu fat wax lolu mo nekone objectif ngir ñu am fexé ñu ci mom waye lolu yalla dogal ko señ bi fofu nak waxna fa lu bari bari lo xamne ci bitu buñ ko jangal dana ci am solo moy ci la am ku ñew ci mom conseiller ko mu bind ngir amna benen ko xamantene ab gouverneur ko xamne bu ko bindé man na am mu annulé yobbu giñ ko waray waji yob bam jël khalimam ba koy waji bind waye bam yëkëté khalimam yalla da ko jajj ne ko ndax da ngay jambat keneen kudul man sa borom bobu la bind yadi li muqdin karimin nafi'an samadin la li darahima tati min sulaytini katat ko fi baye anni la amudiy yadi lan nasara abidil ma'i watini daldi baye daldi bind khassna lam na ron bind khass kay joy mu jëlon lam tambali won da ko xoti dal ci far way aw qasida ko xamne ñu ko tege wo fawi do am ya ila allah inna allah basirun bil ibadi mu ne qasida buñu xam do xamantene tasaron lo ñu bari gis nañ natu nangu ala lam ci lu dul dekk ci amna ci bir tukki bi gis ngeen rakalañu bo mu yoro diko def ci ay jereem ak diko def ci ay jereem buy wajal jakarlo boromam señ tuba ko fonkon boromam la buy jakarlo mu day la gepp ñap lu bes sol mbum yes bu ko jamono ci permettre jor jakalo boromam ci bir tukki bi bidel su ndaw su ñoron ba ci xeynal ay jereem ak jereem tuba bi dañ ko nangu sanni ko ci bir geejgi lolu ci natum nangu sa allah ci la bokk fokkar ci ko ci lu doole rek tek ko ci malaf bu doole rek nax nangu loy jëfëndiko bokk sax ci li ñu téré ci kasso yu moderne yi dara nga ñu xam ko lolu ba tay ci ak jaay doole ak xokatal go xamne dañ ko do xokatal waye gisoo la ko ci allah fayé fay gu tew la ko fay ndax bam wacce ko na ci bi tukki bi day melni ñeko lañu siar ñep ku ko siar rek dañ ko jox ak bitelu sikki wala mis bo xamantene mom la fayé ko lola motax muy wax ci khasida gogo nan yalla fatelo nama molem nak yi nga xamne tegal nañ mako te bobu ma fekk na ma nga kuna kiri wala ma nga ca Côte d'Ivoire gannaaw bi nak xam ngeen ci la egg gabon ci yoon wala xamé na gabon lañ ko yob biladin nay rek nga wé biladin nay ci réew yu sori réew yo xamantene bokku tak dara fiñ la jëlé ku jiddo bawal magge digënté salum ak kadior dund bu mën depp digënté bawal ak jolof ak kadior nga jëlé ko fa yop ko ci réew yo xamantene ni climat bu mel ak jawu ji wote na lol ak ni fi ni xamé fi ni mel motax lam wax deug deug ci biiru qasr ak asiru lolou moy deug qasur yi qalat wal ahlu an yatafarraqat bi madh alladhi alhum madi qasir bas nañ sama keur tasare sama njabo te len don ko waral moy jayante buma jayante ak na liggeel yonte wax li sallallahu alayhi wasallam na waytu ihya al furud was sunan fi dar ci touba wa fi dar minan sama yene ju sal la ci liggeel yonte bi ak sam diine faratak sunna partak sunna moy dine lola rek momu jotale tubab bi ba ñubba ila biladin na'iya waye lam ci jele jaron nako sekk jaron nako wana la fi fawqa sam'i sariya lam ci jele jaron nako tasan jabotam tasar len gis nga ba reew ba gabo danaka fa gëna met ci gabo lañ ci yob ndax liber bi lañ wax yagu ma yomba lañ ci yob fa la gëna yag lag lambare na ma yomba fañ ko yobbon jamono ji ña fay dem ñom seplat mais dañ ko xam ndax dem na fa yakarna ay yoon ñu fay bëgg dem situation yeen fay fekk xam nañ ne ki ñu fay yobol mom bëgguñ mu muccu bëgguñ mu dund motax sa yo dege muy wax señ bi tumu rankel gi lay wax tumu rankel deug deug du dukki ak tumu rankel leg leg mu tuddé ko safar illa yaqala fi safar khalli wa habibi zafar lool ci ndax ci xewul yo bok waye ghurbati moy ndi ge seug ni di wax ñama tumu rankel te kenn ku ne xam na ne tumu rankel nit ko ordinaire bu ko tek tumu rankel ab yonent bokku da tum ranké ni fi yalla ko am dara je ci Seigne Touba te tum ranké la koy tuddé mom Seigne Touba nan ca tum ranké waxtu tum ranké wa ma nekké ca sama tum ranké ga nangam ak nangam xewna gis nga ngam ñaan yalla da nan ko da maqtirabi inda turabi ca sama suuf sa bu fa démé yow Seigne Borom mang lay ñaan yalla nak ma fa saxal ca sama suuf sa malay jaamu dila jégé jégalu bila xtirabi te buma tégat nukku tum ranké gu tolo giima tégat tuma tagat bila tirabi wala anaayi tuma ranke gu andak ay ciona bu nonu tuma ranke kesse go xamantene ñi la ko tek dañ la tek fi rek de tuma rankel baye la ci sago doy na sekk ak tuma ranke takle la ci njabot say soppe say bok saw nit moy saw xet ñi nga deggantel ay awlak ku tukki nek ci barab bo xamantene deggante wok ñok li ñu wax lum gatt gatt ak privilege yo meuna yor bo yoree xaliss ak bokko yor ak tuma ranke dana la dal ngir ñak goy meuna wax ak ñi nga nekkal ci aw lak Seigne Touba fiñ ko yobbu won deggeentu wut ak ñom lañu lak law ci tumaan la bok way tumaan ko bobu doomu deuy le wala anaayi te ana fiñ nga ko jëfëndiko lu bari ci nit tukki bi mo ciona ciona ciona la ngirum jaram la jassat intirab mom man na nek tumaan kel go xamne c'est psychologique ay tumaan kel psychologiquement yobbu la ci milieu bo xamne taw mo fa nangam nangam yoy man na la yakal ci samtal waye ciono mom moy lo xamantene saw yaram moko yeb ci bir fukki bo bok na ci ciono yi ko tek moy dulul ko fo xamantene ay god dafa nek ay god ci bir archive bo demé dañ fa fekk lu woné trois bi bok na ci li tax ñu tan gamu yobbu ko fa moy li ñu wax malaria dafa am malaria lu trois bi éradiquer gënaaw bi la nga xamni daana ray sen soldat su bari suñu daan indi diko yobbu ak yoy waye gënaaw bi jëlé nañ ko fa waye ñu bari ci ñi yobbu gamu la leen faat bu dañ leen tire ay balé fi tay du faat waye fièvre bobu mo leen dal té lola ay sanru anophili moy ben yo bo xamantene sanru lola bu lay mat bo xamantene bu la maté fièvre bobu la lay bayé lolu hémorragie interne la lay jox moy ci sa bir yaram bi moy am ay natch natch yo xamné doon du genn nonu ngay dem ba sédd guuy faat ñafa tubab faat alaglet ñu bari lolu mo leen faat ñu bari ci soldat tuwa bi sax ci lañ faat motax ñu fa nan yebal leen dan jox ay vaccination leen dan vacciner do len fay yo borom len jox garab yo xamantene ay anti inflammatoire la yu mel non yu tax ñu muccu fofu ñu ngon ci serigne bi te ñor ci ciona yi la bok ciona fu taw moy taw ci ko am ay terem di ngeen tass ba nga xamantene am asmbar la am so xamantene ay terem la fa tek gir bañ mu toy mo ci bopam mu genn ngeen khalifa tere safar ci tawte lolu nat kay wuk nat bu mel non nat ngay jaamu yalla nit ñi di la rétal bon psychologiquement dalay démotiver té lool tuwa bi dañu la def diko won nako li ngay def xewu fi wut ay nit de ngeen julli gogum mu fa julli woon nga xam neena bu seggé ñaari ndégé mar ay jigen su seggé ñu rétal su su joté ñu bakatay iko ñaawal bantam yoy mu sampoon nga xam mo wara juma ji nam nga waxe ci rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahluha waj'alna min ladunka waliyan waj'alna min ladunka nasira bam sampe bantam yoy te ci doon xulok mom lilay won ne tek nañ ko ak tumaranke neena ke xulok ke sembi sama banti degg na ko moy wax doy wax ay bati wolof te degg na fi ak dir degguma sax ko wax wolof lolou ak tumaranke te tayo waye sank nañ ko sank gën ko sanke je dir bir bir yobbu ko ci digg ab in bo xamne dafa bayyi ngir japp ne ja Allah yi lek nañ ko lek waye bam fa andek sambalaw bi gis ngeen nam def ak mom da na ko yegal ma bor la te bul xol ak na wax lam waxante mom damay baña taxaw ci xesa bi di ci yag waye lam waxante mom ci bir fofa gis ngeen ko ba nam inde sambalaw bi fofu mako indi ba sambalaw bi mujuna momen ñibisi and ak mom mako serelo ay sede yel li sey moron ko lo gis ngeen ñibisi wan bam koy lajat yam ko lam ko don laaj waye duudu mom ay ma nga xamantene mo nekkon ca lam nekkon mom itam gis ngeen fa mujju mbolam tuba bi ko don sonal gis ngeen fa mujju waye bo demé ci nahjul qawim fi sirati sayyidul qadim bi fe señ bi toge juroom ñaari at yu tegal moy semaine ya tahajjud la qalil juroom ñaari at yu tegal juroom ñetti wéra wala lu ni tollu bami ñibisi ne la indi ma rek ma ñibisi waye dañu jéxal ay pexé ci man motax bay señ modou fofa lima rubduhu karhan lool la intitulé buntu bam wax ci ñibisi señ tuba gi lu tax ñu indi wat ko te señuñ ko bañ lima rubduhu karhan laaj bu mata sampu la té ay awamil yu bari taxna ñu delu ci ko ndax dañu dem ba señ bi nek xal bu tang jir ci seen loxo sanni ko rek lañ mëna def da xamu ñu ñu def motax neena yalla mu jëna sak ci bi soldat ci ño xamne ñoma yamal sama gal yi nga xamne mom la yor ñu indi ko mu ñibi ci ñibi seen tukki mu reey bob ci biir tukki bi ñibi ci ci lepp waxe kon seigne may ci la jere jere ñep bu doon tolon de mom ji wolof nasaraat kon billahi ñep dem neeral ci la libéré ñep ci la lepp baxé itam te dootu bon ba faw ndax lepp day gëna yok lepp day gëna bax mo fi seigne touba nim samé wala alquran bim démé ci tukki bi ma ñew ñim fi bayyi won lan doon liggéel fofu yalla tax na yalla teew ko fi gënaawam yalla yebul kenn wala regalul kenn bu koy jëw gënaawam motax bam ko yobé ci tukki bi moko teyel fi ba ñi nga xamne ñom la bayyi won fi denk leen yalla yalla samal ko ñi nam ko samalé jëmam ba delu ci ñim fi bayyi won ñuy dal alquran da leen fekk ñu bindal ko ay kamil alquran bolo ni gëna yok ñu jang xam xam ñim fi bayyi gënaaw ba fi ñu tollu ño gëna jekko alquran ñu du ñom ñoko gëna mëna sam ñu du ñom ci diko mokal diko bind ak diko def ci walu jëpp ci bëgg alquran ak man ko sam motax ci lepp ci tukki bi la xewé bu dem ton dara du ko jatt motax ci tukki bi da lañ ci jang mu ngi rafet motax ba muy bissé yegg na né warna sant borom mo wote magal gi hawaltu shukrallahi fi turabi ba'da jamil as-sabri fi ihtirabi aw warna nak yegna na warna sant yalla warna jema nak sant bu tolo gima yalla defal ci tarab ndax ñaka sant moy weddi ñek rek te seigne touba du koy weddi ñek digënté bu borom li ko yalla defal dana warna sant kon muñ bu rafet baabu jëmir sabr muñ bu rafet la muñ natubi motax musta onku musta wud dimbal li lay wone musta wud dimbal moy sa yo gisé muy wax ci bir tukki bi luñu defal ak tubab bi da koy ifrar moy bu koy lak lak bo xamantene mom dongo moy wax masiriya lay wax masiriya wala masiri buy wax lo xamne lu metti la mom la dal qusuri mom la bopam la koy momale waye bu fay di ñewé ñepp la koy bolé ñepp la koy bolé sama tukki bi na nga def delu di muy taxé sama nit saadatana wal takfina yawma jamil khalqi nirana te mo def liggéey waye ndaxante fi ndaxante fi yame wax ci mafatihul jinan inna allaha maana nan ilayya qada fi safar khilli wa hibbi bi zafar zafar gogo moy lako yalla fay zafar go xamne mustaghniyan anin nafar seigne taw faalu mbolo mu beuri wala mu ñak beuri wet ak wetul ko la yam ndax yalla da ko fayé mbolo mu guddu gis ay jinn ci lañ bokku am mbolo mu nit du gis bi jindihi fi khalat yi lolay firi yalla da ko defal mbolo mo xamne tane guddu tege ci ñom motax mbolo murid yi ni ñu mëna gis ci biir liñu gisut ci and ak seigne touba moko fuf lool la ko yalla da ko fay ci fi safar ci tukki ba da ca bok motax muñ gu rafet la fa am lool ci tukki bi lañ ko wara jammat kon kenn ku nek warna bayyi xel ne budé talibé seigne touba ba seigne touba di so roy way war nga am jom war nga ko am ma russa jambat lo meuna defal sa bop war ko russa jambat Seigne Touba lam wax ante boromam nena ko lima momul mi sa bakkan bi teel mako waye li jom ak fit di def ma koy defal sama bop te non lu ko defé ba yalla fay ko ci lim ko ci fay kon muñ teel bi Seigne Touba da ko war def ci man ko jangat ci tukki bi al himmatul aliya moy lim doon wote li ta jitu wala fa dañu wax lu way du wuyo da ko wara nin Seigne Touba lim doon wuyo da ko doon nuru ko da ko doon himmatul aliya ci mom la fekk bax moy boko melale himmatul aliya ci bopam dana yegne mom jox ko ko lu momul ndax yitte ju kawé ji foko natay ci biir tukki bi man nañ ci taxaw def ci ay jaggar yo xamanteni yépp yittem ju kawé lay tekké ci biir tukki bi bokku na ci liñ ci mëna jaggaté ci tukki bi itam seigne may kon moy ma jaar ci rek yalla moy wër gum wër ci borom moy tawakkul ci biir gal gi wax na ci la ko tambalé bam ligé né wax nañ ko né waxal nangam mu tambalé wax ba yalla jajji ko lam xassida goko lam ko tejé ci tarjuman ju mujju ja bo ñëwé ci téré jazaa sa qur'an atuf bi nga xamantene seigne murtala bu soale imam ak seigne mawar am di ñoko taxkit bu ñëwé indi nañ ko ci xassida ga ci mujjëntal ga da ca wax né yow yalla rusna wala jombuna di waxante keneen sama jitté ko dul yow lool wax na ko ci biir xassida ga kon wakil lu gumat sekk ci biir tukki bi lako jangale ni ma sekk bo xamne man nañ ci taxaw guma sekk go xamne sa yu nek man nañ ci taxaw waye amé na ci tukki bi go xamne da ca jangale na yalla ko am la te limu wax lu deug la moy inna allah la yukhliful mi'ada ci tukki seigne touba bi dokoy firnde ndax lam jaayante won ak boromam bam koy liggey fawu ja waye bako yalla difay itam nox moy fay gu leer gi ko yalla fay fay gu wërele go xamantene ko seul maxa sax gisso sey beut yang koy yeb ci sa yap yaram yeb gën yalla mom fay la seigne touba lam ko don liggeel xawma lan la xawma ban daraja la am ci mom waye fay gi mom tutu fay gi mom tutu tolo nak liggey ba te wax nako fepp wara na jibaka nak xan day wax ne yalla fay na wala ma jol lam ma digol waw yalla fay na ma fay gu reey gogo itam man nañu jangate ci tukki bi ne ku dem ku deugal digeentem ak boromam yalla lam la dig dala ko def kon li fi am solo rek moy muñ te wëru ci yalla te rafetal sax muñ te xamne yalla lim digge du ci juk inna allah la yukhlifu al-miada e lol luñ meena xam ci biir tukki bi la xamna na may guddal lu bari la lo xamantene li ci bind xeyna meena am jeexut waye meena ñu yemale fofu kaddu yi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jeureuf ci amdi mustafa ci waxtan bu am solo yi ak waxtan wi meune djibi nga xamanteni mom nga ci jefandiko ndax melni ñu buñ ci jaaratu ñun ñepp rawatina ñi nga xamanteni ñu ñoon top jotaay bi ci MK TV ak mbolem ci ñi nga xamanteni ñu koy jallale gis nañu waxtan wi état bi nga xamanteni mom la ko suñu am di jaaré né ñun ñi jakarlo limuy wax melna liñ ci waj bari na lool ñu ci bindon bari na ñoko ta bu ci ébi tamit melna ni man manan ko pussel jaal nga xam ni deggi limu wajalon ci lubul mawdo man na am sax éggu ja lool nak yitté ñu def ci dem bi la ndax tambali gi waxtana na jimmi seigne touba ji lan moko poussé lan moy awabi li nga xamanteni mo waral touba bi génni ko rew mi lolou waxna ci waxtanu ama am solo joxe na ci ay jinju waye leral na ci lu bare bare leral na tamit état bi nga xamanteni mom la seigne bi jaaru jitu ñukoy génné rew mi ñettal bi tamit leral na lan mo waral touba bi génni ko rew mi leral na tamit lan mo tabab sabab ñu tan gamo té lolou tomb bu ama am solo la moy tuba bi teggu ñu tebrek tan gamo amna sababu zahir waye naka nonu tamit amna sababul batin bo xamanteni mo waral ñu tan ko yo xamanteni dafa melni dafa am correspondance bu ci am xamanteni li tuba bi bëgg dafa fekk ni lolou moy li nga xamanteni mom la serigne bi delay won ak borom subhanahu wa ta'ala té lolou serigne bi wax na ci lu bare bare té lolou tamit feñ na ci jafé jafé yi sëriñ bi dund ci biir tukki bi waye léral na sëriñ bi mom duko jappé ay jafé jafé dakoy jappé am natt bu ko simbal subhanahu wa ta'ala tek waye ci biir lolu tamit léral na ni mom sëriñ bi jafé jafé bu ci dé wax du jëfëndiko damir bo xamanteni day melni ñepp koy dund waye day melni lolu mom mokoy dundal bopam hawal subhanallahi fi tilal bi ñëk sax muy wax santana bu dé wax tukki bi manam mom ya lay jëfëndiko té lolu lan mo ci feñ moy dafa wone ni ko li mom moko wara dundal bopam wa bu pare nan ko waye su xewul gi ñewé nak mom day melni daf ci beddi bopam seddé ko ak mbolem mi defi motax bi wax ci ni ija'ar rujuma ila qaumi sa'adatana kon lo limi tekkel moy señ ci wa xewul la bo xamanteni xewul bu yalla indi la waye dafa duggona doon xewul gogu mu partager ko ak mbolem aduna bi jawfal farani wara misal bahari lolou nak likoy firnde moy señ bi kon liñ ci ñëk jàng ci tukki bi moy dafa demoon waye bi muy ñëw dafa ëndal xewal xewal go xamanteni waxuma talibé waye képp ko xamanteni ab jullu nga rek xam nga xewal go li mu jëm moy liñ ci mëna jëfëndiko liñ ci mëna jariñu wax na ci feñ ci dëkke sant gu señ ci ba sant yalla muñ gu rafet yitté ju kawé waye loolu lepp nak nangu gi mo nangu tamit jaamu yalla ci ñu yeb li ci fay nga xamanteni moy dikki dikki fay ci bir tukki bi luñ ko mëna jàng ci Seigne Touba am di ci gëna fay moy nangu gi mo nango jaam nek jaamu yalla subhanahu wa ta'ala moy nangu gi mu nek alhamdudiya te lolu daay rek waxtaan wala waxtaan am solo ke Seigne Amdi ñu ngi ni di la sant waye di la jaajeufal ci turu lañu saqafiyeb yeb ci jittal Cheikh Abdoulaye Bousso Thierno waye di xamni tamit xeyna digi digi waxtani inshallah taala buñu jotté ci nusqa bi li ci bari dinañ ko gis di yeglé ni ñaarël waxtani suba inshallah taala danañ ci waxtane tom bu am solo moy shakhsiyatu sayyidina ahmad al khadim fi kitabat shaykh mahmud al muntaha tip ci mu tedd bi mu doon waxtane rek jëm ci tedd ji nga xamanteni moy deug deug jëmmi seigne touba ndax seigne touba dafa am numu mel ci walu jëm ak yitti ji nga xamanteni mom yalla subhanahu wa ta'ala def nako ba lolu mom khas la ci mom lolu nak dana bax ñu waxtane ko ngir nit ñi xam ko waye lolu waxtane li ci am solo moy shaykh mahmud al muntaha mi nga xamanteni mom mo talif téré bob inshallah ta'ala dana ci and ak kenn ci borom xam xam yi kenn ci njabotu shaykh mahmud al muntaha bi shaykh abdul hakim inshallah ta'ala suba ginnaw takusan gi rek mubasharatan dana ko and ñi ko andé di sante ñep di gërem ñep waye di ñaan di sante tamit ñi nga xamanteni ñoo lañ top jotaay bi ci MK TV ak mbolam ñi nga xamanteni ñoom lañ andalo jotaay bi ak kilifa yi nga xamanteni ñi ngi ci biir daayira bi di top waxtaan bi cheikh abdul hadd bussou cheikh abdul hadd bussama assa cheikh abdul hadd bussama kerno ak mbolam yi nga xamanteni wala ñi as-saqafiy ñepp ñew lañ and ak ñun ci jotaay bi waye di bëralu ci nak ci amdou mustafa mbake wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: bi ñu wax kon al inhiraf jadd yoon kon jowone señ bi ak gannaaw ku rew jangat histoire aduna bi histoire aduna bi lan mo xewon bi señ bi di way ñew ak jowone señ ak gannaaw señ bi ma min hu al inhiraf jadd yoon derif wal ihlal ak fecceku wala tinkeku wa mafza'ul mafza'ul insani li ahwa'i nafsihi bi maddiyat hadhihi al ard ak fakh gu doom adama kon insan la wax mafza'ul insan fakh gu doowadam fakh melni ku tiit dem ci lan li ahwa'i nafsihi moy dem ci banexi bakanam bi maddiyat hadhihi al ard moy banexi bakanam yi nga xamni takku ci luddul rek ah materiel dum materiel ki kon la vie matériel gi nga xamné amna ci jowone señ bi ak manam ak gannaawam ba ndigene mom kenn duko lam lamé ku ne xamné matérialisme mo dominé aduna bi jamono ji té avant lool amna lu amone melni lool amuton avant dunu matériel technologie bi ak lanen liberté totale bi am libéralisme ak yeneen yi nga xam ne yépp jamono ji tey moo moomi adduna bi moo ñoo yilifa adduna bi ci mën a tudd yépp ah marxisme ak libéralisme ak ah laïcisme ak sécularisation ak yu demee noonu nga xam ne mooy rek ah génn ci loo xam ne nekkoon nañ ci wàllu dugub diine ak tegu ci aw yoon jékki-jékki rek jàdd aw yoon bëgg mu yaatu ci adduna bi tënkeeku ci li tënkoon doomu aadama di wootewoo libéralisme libre ah topp nag bànneex yi mooy matériel yi dunu matériel fàtt yàlla dem nañ ba ne yàlla dee na ah dem nañ ba ne jukki baax dee na amatut risque topp day tënk doomu aadama ak yenn yàlla yoo xam ne kuy jàng histoire aduna bi mun ci yaatal waaye kuy jàng histoire aduna bi ci continent yëpp ci Amérique ci Europe surtout ci Europe ah siècle des lumières ak gannaaw bi ni ah li ñuy wax modernité ak maanaam ci gannaaw li alhadasa ma babal hadasa yi demee noonu loolu kuy ki jàng histoire aduna bi rawatina ci Europe dana xam dëgg-dëgg yooyu yi mooy lan dana xam dëgg-dëgg yooyu mooy lan ak ni nga xamee ne day mel ne daa soxal maanaam day mel ne ko lu fi nekkoon la ah am leen lu yees la lu wàjjal jàdd yoon gi ak tënkeeku gi ak matérialisme bi mafza'ul insan li ahwa'i nafsihi bi maddiyat hadhihi al ard kon day mel ni li xaw jamono ji sëñ bi ab alerte la ca woon day mel ne kon li xew jamono sëñ bi ak gannaaw sëñ bi ba nëgë ni ci nga xam ne ku xip see bët rek ànd ak sam xel di yër di liir wala muy gëstu lu yomb lay doon mu xam wala dëgëlee li muy dimloo boppam kenn ku nekk mos na ko lu mu ñëw kon day mel ne fi nga xam ne aduna bi kon fi la toll domination matérialisme bi ak libéralisme bi ak yeneen yi soqe ko ci mondialisation dama koy jëlle mondialisation gannaaw bi la am gis nga ko fi mu àggee doomu aadama ci kaw suuf mondialisation nga xam ne alaawalama kon day mel ne kon al indaalu bakir si mu taqaa kon nee na ci minni mi moo ñëkk a tax bataaxal boobu suñ borom wàccee ko tem jëm nag ci adduna bi yëpp kon loolu moo jiitu mooy bàyye bu njëkk a tudd kon li indaalu bakir kon alerte la kon day mel lii lépp kon sëñ bi ak waa këram ñu ànd na moom dëgg-dëgg teelu na ñoo xam ne adduna bi ah mi ngi ci aw yoon woo xam ne ah fa mu jëm ñëwul moo tax ñoom ñëpp ña xamoon ñëpp daam toog yaa day mel ne moo taxoon ñoom ñu fëx ginnaaw doomu aadama moo nar a fëx jëm ci ay bànneexi bakkan ak matérialisme bi ñoom day mel ne ñu fëxoon génn ci adduna dëgmal sëriñ bi ànd ak sëriñ bi kon day mel ne maanaam hôpital gi si mu ndaa di naan bi sëñ bi ñëwee daa mel ne nit ñi dañoo rëtt xol yi daa rëtt moo tax ñu fexenoo noonu jëm ci moom ba amuñu atte daanaka kon day mel ne lii mu refeel kon day mel ne loolu mooy safaanu kon retaay ngay gi doomu aadama nar a rët jëm ci bànneexi bakkan ak matérialisme jàpp ne lu dul dunuk adunaam gi amuñu ko soxlaal day mel ne kon loolu day daal di leer nàññ ku xool rek day daal di leer nàññ waaye kon ab tënk la kon bu am solo boo xam ne baat boo ci jëllee boo ki taxawoon mu nga ci bind ab téere ma al inhiraaf al aalami ku ci taxawoon rek mën na caa bindu téere jàdd yoon gi aalam bi jàdd yoon ci diggante soosu ba nëgë ni ma al inhilaal gi am tinkeeku geeg fecceeku geeg génn ci diineeg jukkay baaxee yu demee noonu ba ci ibon yi ñu wax léegi nga xam ne muy limee aduna bi yépp kon ku taxawoon ci baat boobu rek mën na cee bind ab téere moom soxla insaan matérialisme bi nga xam ne ñëpp kenn ku nekk jàpp na moom bu fajr salam ci mbirum aduna rek mom aduna tukki na 900 insan mo fex go am ak tit daw nak jëm naan lo faté nga yalla faté nga sama diine faté nga lepp lo xale mo na fi ci jamm yalla mi demono ndax de ma dañu ngi tit demela sa de muji xawnu aw lay de muji xawnu raw lay kon de ma ni baat bobu yit ku ci taxaway mo na ci abin ak tere kon mom neena serigne bi kon loolu yi moko fi bon mo jitu ci li nga fi indi non li tax mu nek bataxal bu baye ko fa yalla ngir xuppe ci bokk na ci ay mbir yi am yo xamne bokk na ci yoy yi añati yi mu tuddu kon loolu leer na mu ne wala qad waana limi tayal lu am solo la mu ne wala qad raa man raa ash-shaykh mu ne kep ku gis serigne bi man adatu amum la wala qad gis nga wala qad raa gis nga nim ko tabire ci arab wala qad raa bad bi lam ge ak qad ge ak agraa gi nga lu dog la kep ku gi seug bi rek kep ku gi seug bi rek ak ku meuna doon man gi mo adatu amum la amul kenn ku ci genn ku koy betam neexam am xelam neex rek kep ku gi seug wala qad raa man raa shaykha am mo nga tabire lu nek moy nako tabe nek ci arab waye wala qad raa man raa sheikh ko amul ken ku jigen seug mom kep ko xam rek lim ko xawé moy lan waxat bakara bi hayati la yahtamu illa billah dafa ma abdul abdul mom da ca téré da ñew rek yitté wu dudul yalla waxat bakara bi hayati la yahtamu illa billah lim ko gis rek gis ko borom mom nga am ken ku jigen moy kon moy da ngay tambali ci wa keur bopam ayoy ni bopam bam tamale gis lo bam bo wacce rek la tamali mom baye la lup wajuram different ci sijada ba mo kokon mom mo doona wat kon dem na ay wa kri bopam ak wajuram ñu ñeek xam lool ba kep ku ko xamaanit kamo ko lu borom kon dem na gina mom abissala la baye ko fa yalla yalla wacce ko wajal ko jaalu fu ko wara jaale ci ay do adama bak ci mom mu feñ jamono bokone ci mbir ni tax mu wacce ko moy imzaru bakir bobu ci mbir mom milieu di wacce xew jamono kon faaw ko mel non motax mu ne wala qadra man ra ash-shaykha waxat bakara bi hayati la yahtam ila billah mu tera yitte wo ba mom ci aduna ba kep ku ko xam rek kep ku ko massa gis rek gisi wo lu dul lor man lol dama nan mbir mi lu mu new new man gis na ne bokone ci fi gëna yëm serigne muntaka ki serigne touba ci sama jangate bo rek gis na ne li mom bokko ni ci li gëna yëm ci jangate bo ak xalaat de bopam ak gisi bopam man gis na ne bokko ni li gëna yëm serigne muntaka ki serigne touba ndax risque gisu danaka ci jabal leg ba ci yëmante ni sax leg dañuy dem ba am ñu fikkat ci na mel ci mborom nga la ñu dara ci sen risa nek gi nek ay rasul ak ay mursal ak anbiya do ni seigne touba nek ko motax tuddé wu ko waye mom man gis na bokku na diko gën ñom moy lool moy manam dafa ñew rek wacce borom nek ci borom xam loolu mom ba ci nga xamne kon ci wa keuram fa la tambalé na ay wajira mo xam ñu ko bu jul lool dama jël na sax gëna bi bu wacce waye ko xam histoire yi dara xamne ci ba ci jëwona yi mi nek ci gënaaw wajiram sax gis na nam daal jëño ba bu naree dugg fo amna ci xana fa nek sax day jëñu ba wajuram gënë medd wo wala kaka daan taxaw ci walu ko moko mbir la da nga xamne li du fi da waro bi sampal nek kon lolu do daal di leer bañ ci ko xam dugg de histoire Serigne Touba kon lolu man dama lolu mo bokku ci di gëna yëm Serigne Muntaka ci Serigne Touba ba tax lolu mu waxe ci ni waxe ko wala qad raa man raa ash-shaykha waxat bakara bi hayati ngawé kon bété jumlatul hal bu ko def jumlatul haliya ngawé kon da nak mom dañ ko gis rek gisé ko mu télo yitté wo borom jumlatul haliya bu nek lol ko xam arabu dara xam waxat bakara ngamné ñewul né suma wala mbakira wala nga waxat bakara gisé ko jumlatul ismiyya bi nim bu ci jibir jumlatul haliya jumlatul ismiyya nim rañé ko wadé ci bir jumlatul haliya jangala ngir arab nahw lolu kon lu am solo kon wala qadra man ra ash-shaykha wa qad bakara bi hayatihi ba ci baagi nga xane ba soxba gi wala mais sa ko ñu diggé ci kanam loolu yeen lu ci yéne la nga xamné kon ñu mu xoto xol la dama jëlé rek naani yi rek nga xamné da da xor way jinni dimmi ci ku dégg arab dëgg dana xam ben façon bindir la ko wala qadra man ra ash-shaykha wa qad bakkara bi hayatihi la yahdamu illa billah la yahdamu illa billah kon da ko gis rek gisé ko borom yitewu bu dul borom wala yubali illa bi amri ta'budihi li rabbihi batay gis nga wala yubali illa bi amri ta'budihi li rabbihi faliwut dudul jam borom faliwut dudul jam borom lolou kon batay day dal di leer ci biñ ko gisé rek ba niñ ko noppé gisé nga amna ku doon jang histoire suñu do mu jé gis bu ñu lool bu jëm ñak falé wu ñu jam borom lolou it kon lim leral sank ci do tax ba du jibu mi taxawat ci li wala ya khafu lawmat la'im lawm sala rañu li ci nak ku ko ci yedd rañu li ci ku ko ci yedd lawm sala la nangu ko yitto tawagal ko waye serign bi rañu li ci nak yitto bi mi to borom ci tel ñak faal bi ñak faal lu du jam borom ci tel neena nak da ca boré rañu li ci kenn ku ko ci yedd man ki yo jang neena loolu lutal serigne bi rek loolu mako yobbe ci dunna man waxna lo mané lutal serigne bi rek day melne ci ñak ragal kenn ci yalla bi ni wala len lu yalla bi ni ci yitté borom ak jam borom mom neena lutal serigne bi rek ba ci bis bi ñi wayal ci loolu joggé ñak ragal dara bu len dagal dara kon liko dal ci dunnam yépp te ak dunnam lepp mëna wone ay torof torof aki tek tek aki galankor yubu jeex kon day man ñak raga wala ya xaf na mota lay reñut ku ko ca yedd du mbok du ab khalid du ab non hein do dekkna du tubab du ab nar du ken ku yalla bind wala lu yalla bind rek ah fa hayza ma takhaf ilaaka al ahad yakhafka min khawfika kull ahad kon lolo mako wax kon lolo yit man lor yi ap teugul kon day melni kon ku beugona déparer fofu pour jangat magal Touba ak tukib geegi al ghaib al bahriya ak al ghaib al barri al qamat al jabriya man dama nan kum ne wa man na déparer ci ibara bi pour jangat li gel serigne bi lepp ci ak dunam kon buñu accé ci mujj gi afaq yi ñu tejj lo bokk na ci na leg mané jangal mu ñu way leg fañu déparer dara tax ba qima bi waram dëg dëg jek jek rek indi ki waye lelu xima niñ koy binné dana tax ba deug xagnna xima ba warona kan wa amna fay déparer rek day dal di lèr ci ki jangati lèr ci ki lire lèr ci ki bin kon waye xaf lama talaim ci taxawon rek man na ja bindu téré na day man lu gal seen bi ci torof torof rek day man né ci lolu ci la bayiko
1: waye lum ci tek muné waja'ala hadhihi alhayata kullaha batay batay gënë goo ci indaru bakir bi moy li ñëk ci li tax mu ñëw fi moy xubbe gi mu ne waja'ala hadhihi alhayata kullaha batay ñu gis ko kep ko gis rek gis na ne lam defal moy da def dund gi yépp waja'ala hadhihi alhayata kullaha dund gi yépp lu nga def izhara kayfiyati muqawamati almuhtadina li hadha ash-sharr almuqbil wa hadha al-bala'i al-muhattam moy da ku ko xam de xam ne dund gi yep da ko defon ngir lan ngir mu nek lo xamne day meuna feñal melakanu ni ñi bëgg dinné ko di jambarlo ak ay wi di waji ñew aduna ak musiba bi nga xamne mu ñu ñak la bar yu am solo la kon day meun ne li ñi ko wax moy inhiraf gi sharul muqbil la kon day ñew jabar inhilal li batay sharul muqbil la day ñew jabar aw ay magal wo xamne day ñew jamono mu ñu ñak mo sax ñu saal mo matériel yu bëgg ñëw nonu di ñëw jamono kon asharu muqbil moy aw ay wi waji ñëw wa hada balail muhattam musiba bala bo xane bu mundu ñak la kon day melni ci jowal ci borom li am lepp ci jowal ci borom la da jiblu mu nek bala kon bala muhattam ba bu am solo al balail muhattam kon musiba la mo xamne bala la bo xamne bala bu dëj aduna bi lay doon bo xamne ci borom ci tobe la bokkum kenn xamul lolu
0: mo xam way ciobal bo moko def ay waay mu di ñak mu ñew waalu mu di ñak la bala mu xattam la bar boy bu am solo la kon rabtu li am ci aduna bi ak al irada al ilahiyya dara gennu ci ciowel sun borom waye nak kon day manne waye nak and ak lo lepp la am ci ciowel sun borom ci la amé lu mu di ñak la waye nak waccel la waccel lañu nak ah abataal bo xane won nañu kon izhara kayfiyati muqawamati muhtadiya moy feñal def dund gi yépp rek ñu feyé la ci nan lañu wara jambarlo ak ay wiit ñew kon day mëna sëñ bi kon lo motax dund am solo ak ñama and na lool ku bëgg mucc kon ci li xew rek na tek sëñ bi ci kanamam ku bëgg xam ni ñu muccé ci ay yu mag wi lëm né aduna na xamné da ca daan inza tam ak ci jawono yi kon day mëna ku ci bëgg mucc bëgg jambarlo go muqawama moy résistance nan lañu défé résistance ak yi xew jamono inhiraf inhilal nafzul insan yoyi nan lañi jambarlo ak mom nan lañi resister ak mom muqawama batu muqawama la jëfëniko batu muqawama kon izhara kayfiyati muqawamati almuhtadin li hadha sharr almuqbil moy feñal melakanu ñi bëgg gindeeku ak muhtadin ñi bëgg gindeeku ah kon fan lañu jaar ba jambarlo ay wi lembe jamono nek bala muñta ñak bo xamne ci ciobol ci borom ci la amé kon seen bi kon abdullam won nañu nan lañuy défé résistance ci musibe yi xaw ci jamono yépp wala hay way nak melakanu lan la mune dund gi yépp loolu ko défa way melakanu lan la nan lañuy défé muqawama nan lañuy défé résistance ci li xaw jamono lepp ci ay yu mag yo xamne ci borom moko dowal jaay ko fa nga bëgg jaar ci tuba bi mu ndowale ci bi nek bataxal bu wacc ngir leral lool yi nolo dogale batay tuba bi yit ak li xaw jamono lepp xaw jamono kon lo amul hajj la xeyna da na ci ñew wala hadhihi alkayfiyatu illa jihadun nafs almuqaddas mune nak melakanu lan la mune melakanu no dundul kon lo do daan le nañ dundul jihadun nafs almuqaddas mu jihadul nafsi kon jihad ak sa bakkan jihadul nafsi ne mom la sey bi defon dund gi yep mu ak dundam woné ko ngir mu nek melaka yi nga xamni ci dañuy jaaré ngir jambalo ci ak ak ayu magwo waye nak jihad nafsi boy batay da ko tuddu waye jihad nafsi al muqaddas da ko melene moy jihad ju sel ji bayiko jëm fa yalla yalla rek mo makay taxaju sel lol dara aduna du ko meuna rax waxako dara aduna du ci dugg dara bakam du ci dugg dara setan du ci dugg ala kaba tamo gëna mag bu dum mom ci yeen façon jihad yépp lolou ku ci taxawon rek meuna jabir bari ci seen bi la mota mu tan jihad nafsi tan al jihad demo bi fi nekkon waye nak jihad jog nan lay amé mu teunkul ni ko ci ñett mir bi tashih wa tawhid wa imtisal awamir bi tashih wa tawhid won bi sala waamir kon ñetti anam yoyu ci liñu jangale nan lañu defé jihadu nafsi dama wëral paspasi wëral paspasi am nak nas bo xamni suñu daan kon li gëna mag ci jawono moy duggal tawhid ci xoni kon paspasi yori lo motax li gëna bari ci limbi ci téré xam xam yi moy kutubul aqaid at tawhid wala bok kutubul aqaid al aqida as sunniya as sahiha kon wëral paspasi mo ci jitu loolu yëp ngir leerna du ngeet yaatalo ngi waxtu wi waye wa tawhid ak wetin yalla wulal say pass pass yi war fas yep ci yalla tamaliku ci gem malaika yi gem penc ni ngi sun sun wa jangale tere yep bis penc ak yep ci anam bu wer waye nak boori ci nak wetal yalla baña boole yalla dara nga xamne lolu de delu nak ci tasawuf mi nga xamne deug deug li ko taxaju mo wetal yalla ba jambi du boole ak borom dara won di sa waami nak waye and ci ak nak di jefe ndigal yi nak gana bo wulal say pass pass gënu yalla dara ci selal gi ci sam xel ci set lepp waye nak di jëfë ay migalam di baye tane kon loolu ci teunk bat bo jëlone nak mënañ ci bin ay téré ah mënañ ci bin ay téré su ko gogo ci minum suñu wa moy wa hakaza awdahu shaykhu as-sabila li kulli fardin yuridu an yasluka tariqa al-huda fi hayati ad-dunya li hayati al-akhirah kon li la señ bi léralé yoon wi yoon kenn ku nek li kulli fardin kon fardon fardon kenn ko meuna jël ci doom adama rek lélo nako kon yoon wala wara jaar ni soobu yoo deug tariqul huda mo yoon djub fi ci dundu aduna jëm ci dundu gal akhirah kon lo moy peuy bi ñek bi nga xamni dem na motax bataxal bi wacc mu ne peuy ñale bi nak moy wal ilhaqi sunnatin mu yegal am molo ñu ne muhtarina sud ci ñu tan sim borom tan leen te moy magña sim borom moko tan mu wacc fi ci rew mi kon mu nek ño xamne seen do dafa ñuul kon loolu am sala bad bu am sala wala takhas fat rabbi qad ala bi taqaddum faqad fatajhara wala ñu goxe fele suñu jibi sawadul jibi sawadul fata wa sul fahmi ak yoyep fele suñu jibi sawadul aizmi sawadul bismi adam fuzu bi azmi qismi ko yoyep do defo bi dalik mu rahti al khira yegal lu nak ci ca molo mu tanon mu sel momu ñi nga xamne ñu jitu won te moy atba'u nabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy ñu toppal nabi sallallahu alaihi wasallam mi nga xamne moy sayyid awliya wal akhirin lu am solo la moy sangu bu ñepp ñi waye nak moy sangu ñu mujju ñi kon wa akhirin minhum lamma yalhaqu bihim kon lo dem na seigne touba da ko feñal bu ko na ci fi taxul mu ñew moy feñal wa akhirin minhum lamma yalhaqu bihim kon ba tax magña bok yeg ci sahaba ya ak ba jewna ji ku nek ci lam nekkon day yeg basharatan ci sahaba ya troisième point bi bi taxawon no sahaba bobu ñew mu ne wali iza kayfiyati adai haqqiyati ubudiyati li rububiyya kon batay bokko na ci li taxawon mu feñ moy melokan wi ñu wara joxe deug deug ak ñam deug deug ki ko yeyo jaamu bur feñal la ne yalla rek moy yeyo jaamu lolu ci ak dunam batay gis nga ko moy bokko na ci liko fi inno won wu wa li la haqqa bi kulli shay'in wallah waye nak li ngi jexale nak kon kon fo li ngi taxawon rek meun nañ ca faram facce lu bari wax du jeex waye lim ko teunge lu am solo la ganna bimu lewe 3 points yoy nga xamne mo taxaw wacc risala bi mu ne wa cheikh wu risala tawaji kon serigne bi tamay risala bi serigne bi tamay bataxel bi ma leral li insani yi jamaa ñepp ga bok do ba dama ñepp ga bok wasila du biha zahira te jokk tak dim tak ci dama adamay seen relation ak dama adamay lu feñ la nan la feñe mu ne ci 3 points ñet tomu ci la alaqa mu seen bi relation bi seen bi dox ak dama adamay ñepp ni feñe moy mom lu feñ la bu ñu wax rek waay lu feñ la te man nañ ko man nar gaay ñet point ci point bu nek ci kaw bi ci tege bi ci suuf point bi nek ci kaw moy bi la wal ya ka la tahta sultu europeen ko ne rasul seen bi ak tuwa bi du azar dina bataxal la bu ñu bëgg wacc ci xalam bi yépp lo motax seen bi kon seen borom bo le ko tuwa bi ngir mu feñal ni ñu wara defé inzar bobu feñ ci ñoom mu feñal ko ci ñoom feñal ci mom ci ñoom ni la wara defé mukawaw bo kon kon tuwali kon berna ci ñoom ñu jittoo addu bi kon dem ni sala bi jall ci addu bi ci jëmono ko bin mustaka ne muslimina seen bi ci jullu yi la won kon batay jullu yi di sala bi ak sama tuwam na ci bir senegal jullu lañ dem na mauritani gis nga ko ñu bëna kaw ci alam islam mu jëmono joy mën nga wax ni ñoom ci awliya ci bëra xam ci shuara ila akhir mu fayal ci ñoom ba am ci lam ci am kon di sala bi kon dem na kon jall na ci jullu yi yëpp ci jullu yi wa bi sufla kana man fiyan dak manam exige gi ngi iskino won dind ko mu dem ba gabo wa khamu hunaka muddatan min sinin dafa ad yam fa def te moy jumet ad lu manke fi on kay fi ya fa gëna xoot ci afrique fa sori lol bi gabo bayna wasani ko wasani ni na tuba bi ñom ahlul kitab nasara yahud ila akhiri kon batay risa bi atina ci waye batay wasani ni ñi nga xamni nit gëna ñu amu ñu téré gëmu yalla dañu jamu xaram wala jamu lo xamne ay ruhaniyat yu demé non ba té risale bi ak sinit ñoom motax gëmo gëm nekkon nit lool bu ko nit li tax ci mbolom yu bu ko fa ba mu feñal kon nan lañu wara feñalé ak jamu dëgg dëgg waye nan lañu wara jambarlo ak ayu maggo di ñew kon yaakaar na lu ko taxawon nak mënañ ca yaatal lool waye kon ci teunk rek lo may risale cheikh na amul khadim kon ci teunk mo lool guddal nak lool may jëgël wat baax baax waxi dakhwana alhamdulillah rabbil alamin kon afaqi mom ti mara bu ñewon ci taqarisi rek moy li nga deguna juroom ñaari borom xam xam tamale ko ci cheikh ba ci mauritani kenn la la nga xam fam ci alam islamiy am ko yo docteur mohammed aljan bin na ci bin mu am solo mo nek alamul am bi alakademiya alalamiya li ulama wasatiya han docteur shaibu gere ci bi dekk bi cheikh abdou samad abdou qadir han docteur abdou ahlo moy def na ci ab taqdir ak neena ñe kon dem na bit dekk bi ak bit dekk bi chambar nañ ko ba gis li ci nek bind ci ay bind kon lo ay afaq li mën tije ba ci docteur khadim sulle bind ci ab sara bopam bo xamne xagn na balaay gi ñun ko mo la xamne da jumlu won def ab taalikh ci sama sara bi waye mu jiatu ba mu gi nek ci bopam ab sara bopam kon yoy yep kon ay afaq li yo xam tije nako te kep ku ñewat ci borax xam ak gisu ko de ak jankade tawbi yep ku ci xalaat rek man nga ko jëriñ ci dunam man nga ko jëriñ ci xam xama man nga ko jëriñ ci walu bari bari mëna jabina yité mëna ja jaay ni suuf sëriñ bi gëna gëss sëriñ bi gëna xam sëriñ bi kon lool do na sëkk ci tuddu afax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: assalamu sëriñ bi am na solo lool tawé na jott lool leer na na nit ya do ta tuddu ay tomb yu xanté bo yo xamné xalina xataay waxté wé tax na yaatalu ci lool waye lim ci jëto yaabal rek da day sëkk ak bindé day sëkk am jangat saabu ak liké sant ba di ko gëram di ko ñaanal suñu borom gën ko sam gën ko dëgëral mom donc yitté wo xam xam la mi nga xamné cheikh amadou moutaha non la yitté wo xam xam mom da ñu ro continue loola ñu ko ñaanal suñu borom gën ko sam gën ko wëral ba li nan ci yene liggéeyal ko xam xam liggéeyal ko cheikh amadou khalid mo motti won bisan am na solo lol tuddu na ci yu bare bare tambali gi rek tuddu ma cheikh amadou moutaha feñal bimu feñal cheikh na ahmadou khadim jaay bindam yu wote ci ay téré ak ay maqalat yu bare bare yo xamne bind nako te mom mi bok ci ñinga xamne ñoo fessel bindum cheikh amadou moutaha bind ci doctoram bind ci tamit ab téré bo xamne da ko talfes segat ko genn ko and ak wa baydul ilm wal arfan ñi nga xamne ñu loko andal muy gëstu kat bo gëstu bu am solo bo xamne de def na ko ci liggéey bu cheikh amadou moutaha bi ñu ngi jërat jàng rek ci téré bi nga xamne mo sax sédu cheikh na ahmadou khadim ñew na ci léral lan mo nan la ci moutaha tanké téré bi wané né téré risala cheikh amadou khadim ab risala la mu ñëne mu né risala bi dafa lambo ñetti bir bok na ci moy al inzaru mubakkir moy al khutba wala alerte ak bayyi lo xel nit ñi ni wone ne kon amna lu xew wala amna lu bëgg xew ñu war ci bayyi xel wone tamit al inhilal wala al inhiraf bi nga xamne mo am tamit ñu bayyi ci xel yoy yep andi na ci ay leral ak ay frañ patte yu am solo wone tamit ne bok na ci tamit señ bi cheikh amadou khadim nek ab risala moy da ñew ngir am ab kurel bo xamne da leen bëgg yéegé ñom ñu gi bok ay nak ay tané to lol feñ ci ku jangat doxali lu sëriñ bi ak ñam yaron ci ar-ra'ilul awwal wala al-jilul awwal ci mamang ñu mag ñi xamne ñoko jëk ko top lol dana feñ li cheikh amadou moutaha wax ta cheikh abdou hakim lera ko lay téré bi feñ ci ay mindam yi ci cheikh amadou khadim lol tamit def il señ bi ñew na ci leral yam solo ak téré yi nga xamné dindi nako moy asajaratu ramziya ak kalimatu ijaz ak yenen téré yi nga xamné yépp dakana bolé nako ci tawfis ak taqlis nga xamné mom la génné daw bi nak ren mu génné ko ma sax ci cheikh na abdou khadim yakarna traduire nañ ko français ak anglais ku fi joggé ci jotaay bi bo démé ci maktab yi nga xamné ñu nek daru minna wala ci yenen maktabaat yi ding ko mana wécc bu ba man ci gëna mëna yaatal man ko gëna jangatal sa bop ak yi nga xamné tuddu na né borom xam bi nga xamné ñu dem jël nañ téré bi def ci ay jangat ay def ci ay sara ba nga xamné nekkal na yenen téré ay téré yo xamné ay jangal la ci biir jangat cheikh na amadou khadim cheikh amadou moutaha te señ abdullah dim lera ko légui muy waxtan wam solo wo xamne yaatu na lol xamne xeyna am manam lim wajalon lepp ngir bëggum ko leral xeyna xajut ci waxtu wi ngir lol rek day wane samoun mu taxa jek buñu jek won lak arab yi jek buñ ko jettu ak mbindi dem am solo bu am solo ak xoot gum xoot ak fikra bi nim lera ci mom lolou lu am solo la lol ak feñ ci jangat yi mu ko jangat ci walu luha bi ci walu balaha ci walu tasawuf gi ak ci walu fikra ci mu jangat khalaatu borom xam nga yi nga xam dañu jëm ci walu fikra rek dajé feñ am fakirum lolé cheikh amadou moutaha ci ñooñ la bok di fi ñaan suñu gën ko dëgël gën ko yagal xayna waxtu wi xamna té légui ci musbi jot kon di ñu sant cheikh abdou hakim di ko ñaanal suñu borom tam dëgëral ko sam ko ñaanal cheikh amadou moutaha suñu borom gën ko fay dëgëral gën ko yagal ba ay galé ay yénam yépp mu and ba mom daayira mi ñi ngi fatale né suba moy waxtaan bu mag bi nga xamné mom lay cheikh ak wa comité bi docteur serigne sambou so war ko def ak serigne abdou ahad bu so jarno tanke jafé ci buntu ko serigne fallo moy basu lu tarfé bi suba lay doon ci ginaaw daat fa inshallah di santat ba mbokk yi nga xamné ñoo and ak ñun jotaay bi ñepp digge rafando mo xam ñi nga xam na ñokay jallal ñep ci ci biir jumaaji ak ñi xam na ñokay sétan ci sen télé bi sen